0: Maimacin shirin Hajj Mubarak aka saurara daga nan biyar sito aka mita 94.6. Idan Allah ya kaimu ta misalin karfe 10 na daren yau za ji mu dauki da sabon shirin na Hajj Mubarak. Biyar sito ake sauraro yanzu agogo muna cewa karfe 8 lokaci ne kuma wanda za a saurari wato maimacin shirin nan na yau da gobe.
1: Gidan Radio Bauchi ke gabatar da shirin yau da gobe. A cikin shirin na yau, dimbin al'ummar jiha ta mara bayan gudanar da babbar sallar layya na wannan shekara, inda hankula suka karkata kan kiran al'umma ta rungumi zaman lafiya a matsayin jigon ci gaba.
2: Sarakunan jami'an tsaro su adalci, mu ma kuma 'yan siyasa da matasan mu da mata mai da'a.
1: Sai ku biyo mu cikin shirin na wannan lokaci domin jin yadda bikin sallar ta kasance tare da ni Kamaluddin Nuhu Ilela.

0: amma dalla kamar yadda yake bisa shari'a duk musulmin da yake da iko da kuma guzurin abin da zai bari a gida da kuma wanda zai tafi da shi to ya wajaba yin aikin haji gare shi wanda ke daya daga rukunan musulunci biyar sallar idi dai takan kama ne ranar 10 ga zulhijja inda waɗanda Allah ya nufa sukan ziyarci daular Saudiya da a can ne ake aikin na haji a wannan karin dai akalla musulmai sama da miliyan 1.5 ne suka samu sauke faralin hajjin daga sassa daban-daban na duniya haka nan ga waɗanda Allah bai nufa da zuwa ƙasa mai tsarkin ba kuma su ma sukan gudanar da sallar idi mai raka'a 2 a ranar 10 ga watan inda daga bisani kuma sai waɗanda suka samu dama suke yanka dabba don zubar da jininta cikin kankai da kai ga mahalicci a nan jihar Bauchi dai da ke da masarautu da dama da kuma masallatan da ake gudanar da sallar idin komai za a iya cewa ya gudana cikin salama kamar yadda wakilanmu suka shaida mana za mu je ga rahotannin nasu amma kafin nan sai mun fara da sakon sallah da mai girma gwamnan jiha sanata Bala Abdul Kadir Muhammad ya aike ga jama'ar jihar kamar yadda wakilinmu na gidan gwamnati Bashir Adamu ya nado mana
1: wasu mun fito cikin azumi a watan Zulhijja kwana 9 da suka wuce kuma alhazamu sun tafi makka sun tsaya hawan sun da hawan arfa yau ma sai su koma mina kuma muna tare da su kuma muna tare da Allah subhanahu wataala cikin addu'o'i da miƙa wuya da kankan da kai wato da kuma ganin cewa mun yi ibada muna godiya wa sarakunanmu da malamanmu da sauran shugabanni da sauran al'ummar jihar Bauchi wanda suka ba mu goyon baya wanda suka ci gaba da ba mu goyon baya a wannan tafiya da muke yi lokaci ya zo an samu matsaloli iri-iri na siyasa har mun ajiye lema a gefe mun dauki rogo mun zauna a gindin lema saboda haka mun har yanzu PDP ne amma har da rogo a hannunmu saboda haka mun hikima ne inda zai kasance ba za mu tura mota bar mutane da kura ba muna tare da mutane kuma za mu zama tare da mutane muna roƙon su kamar yadda suka saba su ba mu haɗin kai kuma su mana addu'a Allah sa ai wannan siyasa da ya tunƙaro cikin kwanciyar hankali da lumana sarakunanmu jami'an tsaro su adalci mu ma kuma 'yan siyasa da matasanmu da mata mai da'a saboda buntun ɗaya ake wadodo ɗaya ake wa tsafi shine talakan jihar Bauchi kuma mun gode musu mun gode wa mutane mun gode wa shugabanninmu har kuma 'yan jarida muna roƙon ku ku dinga ba da rahotai na gaskiya inda ba zai tunzura mutane a samu matsala tsakaninmu ba mu dai a bisa doron shugabanci za mu ba da kowa fili ya walwala ya yi campaign ya nemi kuri'a mun tabbatar insha Allah Allah zai ba mu nasara inda ya nufa a cikin ludufinsa cewa za mu ci gaba da mulki amma muna roƙo a ga irin abubuwan da muka yi da kuma kyakkyawan niyyarmu wanda ya tallaka akan cewa Bauchi ita ce farko ita ce a gaban mu ba mu neman rigima da kowa sai dai wani ne rigima da mu za mu zauna cikin kankar da kai da miƙa wuya da kuma lumana da bin dokoki Allah ya saka da alheri
0: gwamnan jiha sanata Bala Abdul Kadir Muhammad ke miƙa sakon barka da sallah ga al'ummar jiha bisa al'ada dai na kasar Hausa sarakuna iyayen kasa kan jagoranci al'umma a masallatan idi don yin nafilar sallar idin kamar yadda wakilinmu Bashir Adamu ya shaida mana daga fadar mai martaba sarkin Bauchi Dr. Luwana Suleimanu Adamu kuma sallar ta gudana cikin farin ciki a masallacin idin ga dai Bashir din da cikakken rahoton
2: kabbarori kenan da Imam Bala Ahmad kan kusurwa ya bude sallar da ya jagoranta a masallacin Idin bayan isar gwamnan jiha sanata Bala Abdul Kadir Muhammad da mai martaba sarkin Bauchi Alhaji Dr. Luwano Suleiman Adamu da mukarraban su da sauran al'ummar musulmi da suka halarci sallah a masallacin inda bayan idar da sallar limamin ya gabatar da huduba wacce ta fara da kabbarorin girmama Ubangiji da tsarkake shi inda ya tabo batun ibadar lahiya da irin dabbobin da ake yi da su tare da irin tsarin da addinin musulunci ya tanadar yayin da ake gabatar da ibadar sai ya bukaci al'ummar musulmi da ta koyi da darussan da ibadar lahiya ke koyarwa na sadaukarwa tare da addu'o'in ci gaba da zaman lafiya mai dorewa a wannan jiha.
3: Ayyuhan nasu inna yawmakum hadha yawmun azim wa idun karim wa hurmatu mutalaifatu wa barakatu mutarafatu ya mal hajjal akbar fa yawma fi sunnati kum ibrahim bima turuna min ad-dima'i in hadha yawmun azim wa huwa al-yawm alladhi ibtalahu Allahu bi ghadhi ma'ila wa ladhi wa amma bi ghadhi tisalan bi amrati al-alamin.
2: Imam Bala Ahmad kan kusurwa bayan gabatar da huduban ne aka yanka ragon sarki Farin Balami babba, yayin da gwamnan jiha da tawagarsa suka koma gidan gwamnati, shi kuma mai martaba sarkin Bauchi Alhaji Dr. Rulwano Suleiman Adamu da sauran masu sarautu suka yi hawan sallah daga masallacin Idin zuwa fadar mai martaba sarkin Bauchi. A wannan sallar ma mai martaba sarkin Bauchi yayi hawan ne akan keken dawaki tun daga masallacin Idin har zuwa fadar shi cikin kade-kade da bushe-bushe tare da gaisawa da al'umma. Yayin da kuma ya karbi caffa na gaisuwar sallah daga masu sarautun da suka yi hawa, inda anan ma gwamnan jiha Sanata Bala Abdul Qadir Muhammad da mataimakinsa Right Honorable Muhammad Awal Jatau da sauran mukarraban gwamnati suka shaida wannan hawa. Kamar yadda aka saba, bayan kammala karban caffar ne mai martaba sarkin Bauchi Alhaji Dr. Rilwano Suleiman Adamu yake gabatar da jawabinsa na barka da sallah, inda jawabin nasa na bana ya mai da hankali kan ibadar lahiya tare da yin kira ga al'umma da ta sa ido kan matasa wajen ganin sun tashi da tarbiyya na gari tare da neman ilimin addini da na zamani. Hakanan mai martaba sarkin Bauchi ya yaba wa gwamnan jiha Sanata Bala Abdul Qadir Muhammad bisa ayyukan da gwamnatinsa take aiwatarwa a wannan jiha tare da bukatan al'umma da ta ci gaba da wanzar da zaman lafiya mai dorewa da kuma addu'o'in Allah ya kara wa jihar Bauchi ci gaba.
4: Na rana ce mai girma da ke tunatar da mu muhimmancin biyayya ga albarkacin da kuma haƙuri da rayuwa da sadaukarwa da cin yarda da hukuncin Ubangiji Allah, wanda kudi yana nuna mana irin kawawa da Annabi Ibrahim alaihi salam ta fuskanta lokacin da Allah Ubangiji ya umurce shi da ita sadaukarwa da abin da ya fi a rayuwarsa saboda tsoron Allah, biyayya da zama cikakken imani da dogaro ga Ubangiji Allah. Allah cikin rahamarsa ya maye masa da rago kuma ya wannan aiki ya zama da al'umma musulmi har zuwa yau. Wannan babbar rana babban darasi ne ya koya mana cewa babu wata nasara ko dogaro sai da biyayya ga Allah da haƙuri da sadaukarwa domin al'umma. Saboda haka yayin da muke gudanar da wannan ibada na lahiya, wajibi ne ku fahimci cewa lahiya ba wai yankan dabba kawai ba ne, a'a, tana nufin sadaukar da kai wajen taimakon mabukata, kyautatawa juna da kada mutuncin al'umma da kuma fatan alheri a kowane lokaci tsakanin mu da ƴan uwanmu.
2: Mai martaba sarkin Bauchi Alhaji Dr. Rilwano Suleiman Adamu yayin da ya karbi caffar gaisuwar sallah a fadarsa. Bashir Adamu, BRC Bauchi, daga gidan gwamnati.
0: An gaida Bashir. Haka dai kuma lamarin ya kasance a masarautar Misau, inda wakilinmu Muhammadu Giyade ya tabbatar mana da gabatar da sallan a dukkanin masallatan Idi da ke karamar hukumar, inda yawancin hudubobin da aka gudanar suka mai da hankali kan kankan da kai, kyauta da kuma sadaka game da neman zaman lafiya ga kasa baki daya.
5: Sallah mai raka'a biyu ne dai ta gudana a babban masallacin Idi na masarautar Misau, karkashin jagorancin babban limamin masarautar Alhaji Usman Muhammad Baba, tare da dimbin al'umma, hakimai da kuma masu rigar sarautun gargajiya da shugabannin al'umma waɗanda suka halarta. Tun farko dai sai da na'ibin babban limamin masarautar ya gabatar da jan hankali dangane da yadda za a kyautata tare da yin abin da ya dace, musamman ma da naman da aka yanka na layya a wannan lokaci. Ya ce lokaci ne da ya kamata a ciyar da abin da ake da shi a sadakar, kuma a kyautar da naman da aka yanka domin a kasance ana koyi da manzo sallallahu alaihi wasallam. Daga nan kuma babban limamin masarautar bayan kammala raka'a biyu din ya gabatar da huduba cikin harshen Larabci kuma daga bisani ya fassara cikin harshen Hausa. Hudubar ta wannan shekara na babban limamin masarautar ta ja hankali ne kan kaunar juna da kuma zaman lafiya da kwanciyar hankali da kyautatawa juna. Wannan ne ma sa yace abinda aka yanka din a madadin layya a rarraba shi zuwa ga al'umma musamman ma waɗanda ba su samu ba ko kuma gidajen marayu da waɗanda suke da bukata na musamman domin ganin an kyautata musu an sanya su cikin farin ciki kamar yadda kowa ke ciki.
6: Wallahi abu daya ne yake sa muke samun nasara. Wannan abun ko shine ikhlasi kai don Allah. Wannan kuma daya ne daga cikin sifofin mai martaba nan. Ba na ba dan wannan don bude mana kofofin samu. Allah saukar mana da alkhairi. Allah hada hankulanmu da kawunanmu domin shan da addinin musulunci gaba. A wannan musulunci ba shi da gata sai musulmi.
5: Kasancewar lokaci ne na rana an takaita huduba din da kuma jan hankali da ake yi domin ba kowa dama ya koma gida ya kasance yana gudanar da ibadunsa musamman ma masu ziyarce-ziyarce da kuma rarraba abubuwan alkhairi su abinci su nama da dai sauransu. An tsere da sallar ne da misalin karfe 9 na safe. Sai dai kafin nan karamar hukumar mai saudin tana da masallatan Idi har kusan guda 3 zuwa 4 a inda masallatan Izala na 1 da na 2 inda can ma dai babban limamin Izala din na Misau wanda shine shugaban kungiyar Izala na Shehar Katagum Imam Muhammad Manga Abba an tsere da sallar da misalin karfe 8 da rabi ne na safe. Kuma daga nan an ja hankali musamman ma kan zaman lafiya da kwanciyar hankali inda babban limamin na Izala Imam Muhammad Manga Abba yace ilimi yana da matukar amfani kuma ya kamata al'umma su neme shi su yi aiki da shi su kaunaci juna da zaman lafiya da kyautata zato a juna. Na ganin cewar musamman a halin da ake ciki na samun matsaloli musamman ta fuskar tarbiya na matasa inda ake samun sace-sace kanana da kuma sare-sare har ma da garkuwa da mutane wanda duk har ma harka ce ta matasa ya kamata tarbiyantar da matasa a samu ilimi mai inganci na addini da na zamani. A can ma dai masallacin Izala na 2 Malam Ibrahim Shafi'i ne ya jagoranci sallah mai raka'a 2 nan ma dai ya fadakar da mutane shi ma ja hankali musamman ma inda yace ai addu'a na musamman ga mahajjatanmu da suke kasa mai tsarki waɗanda suka rasu kuma Allah ya gafarta musu. Kasancewar karamar hukumar mai saudin ta shaida babban rashi na ɗaya daga cikin manya-manya masu riƙe da sarautu mu shugabannin al'umma wanda kuma dan asalin karamar hukumar mai saune wato Shehu Yahya Jalam wanda Allah ya karbi rayuwarsa a ƙasar Saudiya. Da wannan aka masa addu'a na musamman fatan alkhairi da kyakkyawan zato na cewar Allah ya sa mako masa ta kasance mai kyau da sauran waɗanda suka rasu. Nan ma dai a masallacin Inyas wanda masallaci ne ke bakin tashar Misau kuma masallaci ne da ake kiransa da masallacin Inyas na dariƙa. Annan ma dai an gudanar da sallah mai raka'a 2 Malam Awwal Ismail shi ya jagoranci sallah ya fadakar da mutane tare da jan hankali shi ma kan zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma kaunar juna da kyautata musamman a wannan yanayi da muke ciki. An gudanar da dukkanin ibadun ne cikin kwanciyar hankali tare da nuna farin ciki da walwala a idanun al'umma. Daga bisani al'umma sun bazama gurin gudanar da ibadansu na yankan layya da ziyarce-ziyarce da sauran abin da ya shafi ci gaban addinin musulunci a wannan rana. Karshen rahoton kenan. Muhammadu Giyade daga karamar hukumar Misau.
0: Muhammadu daga masarautar Misau. Gaba kaɗan kuma sai mu isa masarautar Ningawa inda Nafi'u Ibrahim ya haɗa mana cikakken rahoton yadda wannan rana ta gudana har ma da sakonnin da shugabanni suka miƙa.
7: A nan ƙaramar hukumar ne sai an gudanar da bikin sallar babba ta ƙoshin lafiya inda fari yake nasa jawabi gaban ƙaramar hukumar ne ji Alhaji Nasir Zakari ɗan kasuwa ya yi kira ne ga al'umma da kama noma sashi da na'i don samar da abinci a wannan jiha. Haka zalika ya ƙara nuna buƙatar da akwai da al'umma da addina ɗaukan doka a hannu ba tare da kulawar gwamnati ba. Yadda hakan na iya jawo tashin hankali a tsakanin al'umma.
8: Doka a hannayen saboda abin da ya faru ba na wanda ba mutane ba mu a wancan wannan sunan da mutane ne da mutum masu biyayya da cikin kafin hukumu shi ne shuna na faɗa da gwamnati amma din ba ta kawo su labarin da aka cikin cewa yau da wani hukumar wata ba a gano wani ne ba su a sunan wani shi na a ƙarshe ya ƙara da cewa al'umma su zamanto masu addu'o'in fatan alkhairi a kodayaushe ya ƙara samun zaman lafiya ya kuma yi wa gwamnatin jihar Bauchi ƙarƙashin jagorancin sanata Bala Muhammad Abdulkadir Kauran Bauchi bisa kulawa da harkar tsaro. Shi ma yake nasa jawabin da martaba sarkin ninki Alhaji Haruna Yunus Muhammad Kanya na uku wanda ya sa biyo cocin babban magatakardar masarautar magayakin
9: ninki Usman ne cikin jawabin nasa ya fara cewa
0: Nafi'u Ibrahim daga masarautar Ningi. Idan muka je ga masarautar Muhammadu Wabi a jama'ar kuwa Mustafa Lamara ya tabbatar mana sallar ta zo da armashi.
10: Daruruwan masallata ne suka halarci sallar Idi a babban masallacin Idi na mai martaba sarkin jama'are, inda babban limamin masarautar Ustaz Haris Malam Dauda ya jagoranci gabatar da sallar Idin da karfe 9 na safiyar wannan rana. Bayan gudanar da sallar a cikin huduwarsa, babban limamin ya bayyana cewa yanka dabbar layya a rana ta farko ya fi lada, kana ya jaddada muhimmancin yin biyayya ga Ubangijin talikai.
11: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah mai girma, Allahu Akbar, Allah mai girma, Allahu Akbar sab'a marrat. Ya jama'ar musulmi, mu sani wannan yini ne mai albarka. Mu yanke ababen layyar mu a cikin wannan yini shine mafificin lada. Sannan bayan wannan yini sai yini da ke biye masa, yini na biyu har zuwa ƙarshen ayyamut tashrik. Jama'a, mu yi wa Allah da'a a cikin dukkan kowane lahaza, kowane sa'a.
12: Ne shi yamma muke tayi
11: cin kowanne hali muka tsinci kanmu mu zama masu tsoron Allah subhanahu wataala. Shike magance mana dukkan wasu butuntunu, shike jawo mana dukkan arziki, don haka mu zama masu da'a ga Allah subhanahu wataala.
10: Bayan kammala hudubar bisa rakiyar mahaya da wakai da suka kunshi masarauta da ƴan majalisarsa, mai martaba da ƴan tawagarsa suka ranka ya zuwa fadarsa, inda Alhaji Nuhu Ahmad Wabi mai martaba sarkin jama'are da sauran al'umar masarautar suka shaida yadda aka gudanar da hawan sallah tare da gaisuwar caffa ga uban kasar. A sakonsa na sallah, mai martaba sarkin jama'are Alhaji Nuhu Ahmad Wabi MNI ya nemi al'umarsa da su guji yin bahaya ko tsuguno a fili don kaucewa kamuwa ko bazuwar cututtuka, da kuma samun masarautar ta shiga jerin kananan hukumomi da suka yi adabo da wannan mummunar ta'ada ta yin tsuguno a fili.
13: Matashi da zan yi shine

0: Masararo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, barkamu da shigowa cikin wannan shiri na zauren sha'irai. Kafin komai, muna gode wa Allah mai kowa mai komai wanda ya kawo mu wannan rana ta Juma'a 12 ga watan Zulhajji, bayan hijiran fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara wato 1447. A wannan rana ake kirga 10/29 ga watan 5/2026 miladiya na yawan Annabi Isa alaihi salam. Sira da aminci su tabbata ga shugaban halitta wanda shine mabudin abin da yake rufe na dukan alherai, sannan kuma shine cikamakin annabawa wanda suka gabace shi. Wannan salati Allah ka yi ma iyalansa gwargwadon darajarsa da matsayin shi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda kuka sani, wannan shiri na zauren sha'irai shiri ne da yake gayyato mawaƙa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama su shigo cikin wannan ɗaki namu mu yi musharaka da su. A gefe guda mukan gayyato malamai domin su zo su waddaha mana ma'ana, su haskaka mana da babban tocin sunnan a cikin wannan shiri, yaya ake waƙe, kuma wani irin matsayi yabon manzon Allah yake da shi. A gefe guda ma mukan gayyato hatta masu sauraro su zo domin mu yi musharaka da su. A wannan rana sunana Abdulrashid Adamu Alfadila, tare da mai gida kuma abokin aiki Imrana Yakubu Galaji, wanda za mu kasance tare da bakon namu. Kuma muna yi wa masu sauraro Imrana, muna musu barka da sallah.
1: Tabbas babban ma barka da sallah, bisa la'akari da cewa an yi sallah cikin koshin lafiya. Kuma a duk lokacin da aka yi lahiya za ka ga ana buƙatar ruwa domin tsaftace wajen daban-daban. Sai kuma Allah ya nufi
0: Allah ya kawo ruwa. Na haka wanda suka yi lahiyan dai ban da ruwa. Sabili da ka san ai akwai ci daga cikin hikimomin lahiyan ma wanda ya jima bai ci nama bai dan tauna.
1: So sai ma kuwa.
0: To amma yanzu sai dai ka ji kanshi. To kuma idan mutum ma ya bari kwanaki kaɗan ne fa sai ka ga an nema an rasa.
1: So sai ma kuwa.
0: To abin da ka bayar shi ne naka. Iyayenmu sukan ce wanda ka ci kan ai kashi ne.
1: To sai ma.
0: Kuma kar a manta wannan lokaci ne da take mai ta mana wani munasaba. Babban shi lahiya akwai hikiman da ake so bawa ya dauka, ba wai zallancin naman bane da sauransu. Wata rana Annabi Ibrahim kawai sai mafarkin yana yanka ɗansa, sai ya ce wa ɗan Isma'ilu, kai Isma'ilu, na fa gani a cikin mafarki ina yanka ka, yaya ka gani? Ɗansa shi ya haifa, sai ya ce ai baba, ba ka tambaye ni ba, kawai ka aikata abin da aka maka umarni. To yau ina yaranmu ko kuma ƴan uwa suke ƴaƴa wanda suke da iyaye, kaga ya kamata su zama masu musu ladabi. Idan suka musu ladabi sai su samu duk abin da suke so. Isma'ilu yace da sannu za ka same ni cikin masu hakuri. Haka kuwa Annabi Ibrahim ya zo ya ɗauki ɗannan nashi ya fita da shi can waje yanda ake yanka hadaya a yanzu, a wannan ƙasan Saudiya. To ya ɗauki wuƙa sai ya ce shi yaron fa baba ka ɗaɗɗaure ni, sabili da lokacin da kake yanka ni bani so saboda zafin ciwo, mijin mana yankan da kake min na ɓata ma jikinka da jini, ka ɗaure ni saboda koda na yi fisga baran ɓata ka da jini ba. To Annabi Ibrahim haka ya yi kuwa, ya ɗauki wuƙa ya sa a makogoron Isma'il da ya yanka. Bayan ya gama yankawa, a yaƙininsa wallahi ya zaci ɗansa Isma'il ya yanka. Kawai sai ya ga ba shi ya yanka ba. Allah ya ce sai muka fanshe shi da abin yanka mai girma, wato rago. To babban darasin da za mu ɗauka shi ne mu zamanto masu haƙuri kuma masu biyayya wa iyayenmu. Yaro ne fa, sabili da wai shi ne kakan Annabi alaihi salam, Annabi Muhammadu, yana ɗan ƙarami amma kuma Allah ya bashi da taku. A yau ko babba ne a zo a ce za a yanka shi, kaga zai ce bai yadda ba.
1: Da a yi gardama.
0: To amma saboda wai shi ne zai zama kakan manzon Allah, sai ya zamanto a wannan lokacin ma shi mai nagarta ne, kuma wannan haƙurin ya jawo mana alheri. Da an yanka shi kaga ba Annabi Muhammad.
1: Kaga ya kasance mai haƙuri.
0: Mai haƙuri.
1: Da biyayya.
0: Da biyayya.
1: To kaga duk irin wa'innan abin shi yake sa iyaye kaga suna ƙaunar ɗansu.
0: Gaskiya ne, su kauna ci ɗansu.
1: Kowane abu da aka ga idan da a yi za su ce ina wani, saboda yana da biyayya.
0: To wannan munasaba idan ya zago duk shekara sai a sake maimaitawa, kaga sai yanka lahiya ake yi. Kamar wannan rana a gurguje, tunda dai bamu shiga nafsul mawdu' ba da bakon namu, wannan rana na Juma'a, Annabi yana ce mafificiyar ranan da ma'ana rana ƙwallin rana yake fitowa a ciki, yinin da rana yake fitowa a ciki shi ne ranar Juma'a. Me yasa ta zamo ta fi sauran ranaku? Sai yace saboda a ranan ne aka halicci Annabi Adam, kuma a wannan ranan ne aka shigar da Annabi Adam aljanna, kuma a ranan ne bayan sun ci itaciya shi da matansa Sayyidatuna Hawwa aka sauko da su daga aljanna kuma a rana aka karbi tuban su kuma falata ko musta'atu illa fi yawmil jumaa alkiyama ba za ta tashi ba sai a irin wannan rana to saboda girman halittar annabi adam a ranan jumaa sai ya zama wannan rana ta zama sayyidul ayyam din rana ko babu kamanta to wannan duk sati ya zago sai ya zama ana idi kaga an yi wanka an tafi masallaci ana girmama wannan ranan saboda an halicci annabi adam a ciki
1: Allah da shirya da malaka dila shi yasa a kowane lokaci malamai magada annabawa suke fadakarwa ko suke jan hankali mafi akasari a wannan irin wannan juma'a a dinga yin ayyukan alkhairi ziyara wato kai zumunci kenan
0: to ai ka san kaman a shekarun baya kwana katse ka ba ai za ka samu ana irin wannan ziyara yanzu ko ana yi oho yara dan kura ku ba mu labari
1: to muriya lokacin muna yara saboda muna da haula da yawa da kaga mukan hadu mu kusan bakwai zamu je gidan gwaggwanayen mu daga fada mu bi wato kofar dumi mu koma mu dawo wato doya duka da mu zaga wajen iyayen mu nan mu gaishe su bayan wani an je wajen iyaye ta dangin uba to da kaga duka a cikin mun nan a ce uwa iyayen mu mata su kuma da dangin su wannan da ya raka wannan gidan ɗan uwansu wannan da ya raka wannan gidan ɗan duka a tare a je a yi wannan zumunci karamu jawo mai sauraro da sauran batutuwa duk da dai a ce na tabbata dai ana amfana da irin batutuwan da ake tattaunawa to a yau din da muna tare da wani babban bako sha'iri na fiyayyen halitta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma na gaba gaba kusan manyan sha'irai wanda na tabbata za a ji dadin kasancewa tare da shi shi sama idan ya ji ko kuma wani dan uwansa ya ji an ce shi za a gayyato to ina mai tabbatar maka Abdurrashid da Malik Fadila ba da su samu ko yin bacci ba sai an tashi saboda ina tsammanin akwai wasu tambayoyi da ya cancanta a yi musu ko kuma a masa ko kuma wani abubuwan da yake gabatarwa a lokacin majalisi ba tare da bata lokaci ba zamu je gare shi wa bakon namu muna maka lalle marhaban barka da shigowa wannan shiri na zauren sha'irai kuma a wannan rana mai muhimmanci ta juma'a haji babban rana
0: to mutane da dama kafin bako yayi sun turo maka ta'aziyya na rasuwan yafen danka za a ce ko kuma gogganka Allah ubangiji yayi mata rahama Allah ubangiji kuma ya sa ta huta suna tare da bako daga railway da ya mana tarifin kansa akramakallah ahlan bikum barka da shigowa
2: assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wannan gida ne albarka kafin in ce wani abu daga farko dai sunana Mala Abubakar Dan Musa wanda nake da zama a sabar kasuwar railway Fadan Bayak wanda aka fi sani da Garba Mai Mandiri
0: na'am
2: wannan gida mai albarka kuma wannan rana ta biyu ga lahiya muna musu addu'a Allah ubangiji ya sanya albarka a wannan gida radio mai albarka Allah ubangiji ya kara musu daukaka
0: amin
2: Allah ubangiji ya kara rufa mana asiri duniya da lahira alfarmin fiyayyen halitta annabi Muhammad
1: to Mala Abubakar da yake muna tafiya da masu sauraro ne domin ba su dama sanin wane ne menene gwagwarmayar da kai idan muka dan yi wasu tambayoyi mai sauraro kofa a bude take akan lambar da wayar da aka iya shigowa idan mun fara tattaunawa tare da Mala Abubakar Musa domin tambaya ko karin sani 0806975570 da farko za mu so mu ji takaitaccen tarihin rayuwarka a duk wanda ya ganka ya san ko zai iya sa a zuciyarsa ka fito daga arewa maso gabas ne idan nace arewa maso gabas don mai sauraro na yana iya cewa wani waje ne dai amma ba Bauchi ba ba kuma Adamawa ba kuma Taraba ba na tsaya da maganan a nan waje bari mu barka ka bar mu takaitaccen tarihin rayuwarka
2: to alhamdulillah a takaice dai takaitaccen tarihin rayuwa na kaman yanda na faɗa a farko sunana Abubakar Dan Musa wanda aka fi sani da Garba Mai Bandiri an haife ni a sabar kasuwar railway kuma mahaifina ba Kano ne mahaifiyata ba Filatana ce kuma lallai bayan mun taso mahaifiyanmu da mahaifinmu sun yi kokari wajen samu karatu na addini wanda shine a farko bayan mun samu karatun addini kuma alhamdulillah na sauke alqur'ani na kuma yi maimaici da dama wajen tilawa na alqur'ani baya ga haka kuma tace to mu dora da litattafai kaman su qawaidi ahlari iziya risala kurdabi da badamasi da sauran su to alhamdulillahi mun yi karatu na addini mun yi karatu na litattafai da dama gaskiya da so hadisi wanda har ya zamanto a wancan lokaci a baya saboda jajircewan iyaye gaskiya ba ma samun zama na hutu ma wajen karatu kaje makarantan allo ka dawo ne da safe kai rubutu ka koma da yamma kana tasowa an yi magriba an yi isha ka tafi islamiya kana dawowa ce karfe 10 yayi lokacin ne zaka dan kwanta to gaskiya sun jajirce a kayin haka wanda suna ga ya mana a kodon lokaci lokacin abu ne lokacin ake yin sa in ya uce ba za a yi shi ba lokacin da zamu yi karatu ku yi lokacin da karatu yake son ku idan kuka riga da kuka dago kuma kuka taso to karatun zai muku wahala to a dan takeice kenan gaskiya kuma nayi makarantan boko ungon Borno primary school na zamani kuma nayi vocational training center bayan na gama ungon Borno nayi technical school to alhamdulillah wannan shine a dan takeice na tarihin rayuwa kafin in zo in shiga harkan shikiranci
3: na'am to ita unguwar Fadar Bayek da ungon Borno na zamani akwai dai wani taloma daya wanda mafi akasari idan aka ce ungon Borno idan ka je Fadar Bayek kaman ka je ungon Borno ne kuma idan ka ce ma baka ce Fadar Bayek baka ce ungon Borno abin da yasa ne dinga kwatance ne dinga misalai wani iya garin ka zai ce ma ba garin gamin kifi da kaska a ce mahaifi inda ka fada mahaifinka ba Kano mahaifiyarka ba Flatana to kuma ana ganin zuriyan ka har da fasango shi irin gadan wato kaman bare-bare ko to ne kowa ma ya ganka da zamanin bare-bare ko ko akwai wani alaka ne tare da su ka je kai musu bauta
2: akwai alaka gaskiya don iyayen mu sun ba mu tarihohi gaskiya asalin kakannin mu bare-bare ne sun ba mu tarihi haka kuma sun ba mu tarihi gaskiya iyayen mu ko in ce kakannin mu suna da masarakuna suna da sarauta ma a masarautan Bauchi kaman mukamin lifidin Bauchi wanda yanzu haka akwai yayan mu Alhaji Bala shugaban yan agaji wanda shine yanzu yake rike da wannan lifidin Bauchi din to kaga lifidin Bauchi kuwa mu sun ba mu tarihi cewa sarauta ne na mayaka to gaskiya wannan shine asalin sarautan kakannin mu to gaskiya saboda suka ba da tarihin haka shine nace to ni dai a cikin dangi bari in kasa daban
3: to ai ka san kuma a zamanin fiyayya halitta na Muhammad sallallahu alaihi wasallam su kansu mawaƙan fiyayya halitta mafi akasari akan ga jarumai daga cikin su wanda sukan ingiza ko harzuka wato yanayin mayaka domin a yi abin nan to mu koma ga fagen yabon fiyayyan halitta ya aka yi a kasance kanka cikin wannan fage na yabon fiyayyan halitta ka kai kafin nan
2: to gaskiya na dade a cikin wannan harka kuma inda aka yi na tsinci kaina a ciki duk da dai irin kuruciya irin na yaranta an dan yi gagara da dama haka da sauransu ni dai dan uwa na shine ya fara hada ni da mai yabo a cikin wannan gari na Bauchi ya hada ni da Mal Nasiru Musa Sudani
3: na'am
2: tun a farko ma dan uwa na jini wanda kanina ne wanda yake bina to bayan ya hada ni da shi ina tamanin tun ina dan shekara 14-15 ya hada ni da shi kuma nayi masa hidima a karkashin sa lokacin bandiri kawai aka sani yawa to nayi masa hidima har ta kai ga wani lokaci wanda na kai kusan shekara 4 ko fiye da haka ina tare da shi kafin nan daga baya a cikin garin Bauchi dai inda a ce wanda shi man Nasiru ya fara yayewa akan harkan bandiri ya taso yazo har anguwa na ni ne wanda ya fara yayewa a cikin harkan shi'iranci a Bauchi
3: na'am to kamar za a ce kusan fa shekara 30 kenan da wani abu koko ya fi ma
2: lallai dai kam yafi shekara 30 da wani abu tunda a yanzu haka ina shekara akalla ya kai kusan 51 ko da 2 to kaga ina fara harkan ko da shekara 14 ne kai lissafi zaka ga shekarun sun je kuma har yanzu ba a ja baya ba ana kai
3: na'am ka san jakadan wannan shirya wannan mako sai lamiri ka san ba mu ce masa mabacin shekaru ba amma yanzu mun sauraro sun ji shekarun nasa
2: an ji shekarun
3: yawa to a lokacin da kake so da ka shiga fagen yabon fiyen halitta na Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa la'akari idan aka ce mai tantancewa ko kuma mai gyara rake kai tsaye mutun da ya tunani wasu shehin malamai da sauran wasu abuwa a lokacin fiyen halitta na Muhammad sallallahu alaihi wasallam kusan shi yake wannan aikin lokacin da yake ce masa mini sabid yace je yi waka kaza da kaza yake cewa ya ƙara masa sani kan cewa karkai kaza karkai kaza karka taba karka je ka taba nasabar da dai kusan toni da sauran wasu abubuwa to ba mu sani ba ko kai ka bar mama su tantancewa ne koko
2: wallahi ta inda tsatsan da na fitan nan tsatsan da na fitan nan har gobe bana mantawa tun daga lokacin da shima Nasiru Musa Sudani ya yaye ni ban taba rubuta kasida kwaya daya wanda zan rubuta ta tafita ko in je wajen majalisi in buga ta ba sai na tashi na je wajen sa da littafi na in karanta masa idan akwai gyara ya gyara mini in babu gyara ya ce Mallam Abubakar wannan abu yayi ka tashi ka je lokacin duk ba mu san wasu abubuwa na zamani ba hidiman dai da bandiri akai hidi ka dan saka dan cassette kawai kai recording din sa to in ma zaka yi ne ka sake ka tashi kai ka je ka sake to kuma alhamdulillahi a haka akai ta tafiya yawa har kuma muka zo muka samu malamai wanda muke karatu a wajen su na littattafai wanda su ma suna karan mu yawa suna karan mu gaskiya sosai wajen abin nan amma babu yanda za a yi zaman to ka rubuta kasida a wancan lokaci musamman dai ni da ire-ire na wanda ba za ka je ya zaman to a ce an tantance maka abun kafin ya zaman to ka sake ba
3: domin ƙara faɗaɗawa ka ce ka yi hidima ma madahun Bauchi Mallam Nasir Musa Sudani wani irin hidima ne
2: eh to gaskiya hidima shi ne wanda zai zaman to za ka yi biyayya wa shi malaminka na gaba wanda za a tafi misalin waje madahana majalisi ko maulidi kai da kanka in ana gudun wasu kayayyaki da za a dauka na bandiri ko na wasu sufi'u kai sai aga kawai kai Allah Allah annabin ne kawai kai kake bukata a je a yabani zan rungume su gaba daya in tafi idan na tafi wurin kuma muka je zan sauke kayan a haɗa duk abubuwan da za a haɗa sai in ja jefe kuma in tsaya a bayan sa a wancan lokaci gaskiya har ga Allah da'ira ake yi ake cewayewa gaba daya har masu bandirin ma a cikin da'ira suke gaba daya da masu amshin akan yi zobi
3: eh su masu bandirin sun yi layi
2: yawa
3: irin biyar din nan
2: yawa
3: eh mafi kasawa kenan
2: yawa to akan yi zobi ne gaba daya ana yabo ana amsawa to a wancan lokaci gaskiya ni ina jefin sa
3: kaman dogari
2: yawa yanda ka ga dogari dai gaskiya haka nake saboda gaskiya ina bayan sa saboda Allah ya yi ni da baiwa da tsayi kuma babu aure ga ni karfa kuma a wancan lokaci gaskiya har ga Allah a lokacin shi malamin mu yana mana magana man Nasiru Musa Sudani yakan ce ba ma bukatan da'iran nan a ga mai shan sigari bar maganan wiwi a je wiwi a ga mai shan sigari Allah ya ji kan rai akwai wani wanda ake ce masa gurnet na fi sanin sa da gurnet dai mu biyu ne haka shi ma murjeje ne to a duk lokacin da aka ce man Nasiru ya daga yana majalisi yana ganin wani mai shan sigari ko muka hango shi in ya dube ni na dubi gurnet kenan mun je sai mu daga shi ba duka ba zage mu cira shi mu kai shi wajen fili mu ce kar ka sake shigowa har sai ka shanye sigarin ka kar mu ganka a wannan da'ira kai fa dan kallo ne ma ba ka shigo cikin da'iran bane to gaskiya haka muka ta daukan mataki ire-iren irin waɗannan ko kuma haka kawai aga kana wani rawa na shedananci wanda ya saba don har ga Allah shi hidiman bandiri da buga shi akwai irin harraka wanda ake yi a da salo salo ne yawa kuma irin harraka wanda ban yake in ka ganshi cikin tsari
3: kamar yadda na Larabawa kenan
2: wallahi in ka ganshi cikin tsari abun sha'awa wallahi na da to amma daga lokacin da wasu suka shigo su ma muna kallon su to wallahi ba ma barin su da aje a daga a fitar da su a kuma ja musu kunne kuma kar su saki.
3: Na'am, to idan muka koma ga wajen rubuta waka na yabo, shi rubutawa kake koko daka kake?
2: To gaskiya dai ina rubuta waƙoƙi ne na yabo a duk lokacin da yazo. Shi kuma gaskiya rubuta waka ne abinda na bar shi baiwa ne na Ubangiji, wanda Allah yake yi wa bawansa duk lokacin da ya zamanto yana da tsarkaka na zuciya akan abin da yake so yayi. Daga lokacin da ya zamanto ina son zan rubuta waka wa fiyayyen halitta, idan na saka a cikin zuciyana ina ta lazimaina da sauransu, to lokaci guda in Allah ya hukunci su ko ina wajen aiki ko ina wani abu shikenan sai in ji wakan ya zo. To yana zuwa kuma shikenan sai in dauki biro da takarda a lokacin sai in kama rubutawa.
3: To zaka iya tuna wakan da ka fara rubutawa?
2: Gaskiya wakan da na fara rubutawa a farko wace waka ce amshinta ana ce mata bure na daha. Wannan ita ne wanda na san na fara rubutawa a farko. Buri na daha ni dai in ganka, ni dai in ganka ko a mafarki. Wannan ita ne wakan da na fara rubutawa.
3: To amma ka rera?
2: Eh, to na rera ta a wancan lokacin kuma har an yi kaset dinta ma irin kaset na da. To amma gaskiya a wannan zamani na kayan sauti kam ban fitar da ita ba, saboda waka ce wanda dama ka yi ta babu abin nan, baka san ma yanda ake shishire waka na kafiya da sauransu ba. Yawwa, to an yi ta ne dai kawai azubi.
3: To a takaice zuwa wannan lokacin ka yi yabo ko waƙoƙi sun kai guda nawa?
2: Wallahi ban sani ba wannan kan.
3: A takaice na ce ba, a'a, duka ba
2: lalle. A takaice, to anya
3: 200
2: a'a
3: 2000
2: ban isa in yance ba, amma dai za su haura 100.
3: To masha Allah, wagar da kai buri na da ganka ni dai in ganka. Mafi akasari akwai mawaka da su ta kan yi suka dai waka mafi yin halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma abun dubawa shine an je makaranta, an zauna da magabata da sauransu. Idan an je makarantar nan da ka ga malamai magata Annabawa shehu ne, da su dinga siffanto mu, a dinga bayani waye manzon Allah ya siffan sa yake kaza da kaza, kamar madahun Bauchi ko to wakan sa da yake cewa mai kyan fara'a da saje da kyawun kallo, kaga kamar
4: mai kyan fara'a da saje da fararen fuska da kin kira.
3: To kaga alama ya nuna cewa a makaranta ne aka masa bayanin sufofin manzan Allah har yake fada. To amma kuma wasu zaka yi in ka lura kana tattauna da su, basu je makarantar ma ba su san sufofin manzan Allah, kai kaje sun ce ma su sun yi mafarkin manzan Allah. Idan kuma aka zo aka ce in ka ji daga-daga, to na ƙurya ka sha kashi, sai a je ana tattauna ana tattauna, sai kaga alama ma fa batun mu nan ne na yara ne, ɗan yara don Allah bar zuki ta malle. To lokacin da kai wannan waƙan, meye ya sa kai wannan waƙan, kuma shin ka san kamannin manzan Allah ne har kake so a ce ka gan shi koda a cikin mafarki?
2: Alhamdulillahi, lallai a wannan gaba a kodawane lokaci malamai suna yi mana magana, suna gaya mana cewa idan ka ga fiyayyen halitta a mafarki haƙiƙa za ka shiga aljanna. To gaskiya lokacin da na fara yin wannan waka, wakan da ya fara zuwa min na buri na daka ni dai in ganka, ni dai in ganka ko a mafarki, to gaskiya na shaja'ar da zuciyana akan abinda malamai suke bayani ne, sai na fara ɗaukan wannan waka ina rubuta ta, ina roƙon Allah Ubangiji ya sanya in ga fiyayyen halitta a mafarki. Kuma cikin yardan Allah, Allah ya nuna mun fiyayyen halitta din a mafarki. Na gan shi ba sau ɗaya ba, ba sau biyu ba, na gan shi sosai a mafarki din.
3: Na'am. To bisa la'akari da irin lokacinku, ba yi shura kana alfahari kana tutiya cewa ka ga manzon Allah ba, kamar yadda wasu suka ce ma ai sun ga manzon Allah ya ce musu kaza, ya ce musu kaza. Me wani irin ladabi ne ka samu kake ɓoye farin cikinka musamman ganin manzon Allah.
2: Ai shi ganin manzon Allah ma yau in Allah Ubangiji ya nuna maka manzon Allah a mafarki yana buƙatar sirri saboda sirri ne tsakanin ka da shi. Ba alfahari ne ka fito duniya kana faɗan cewa kaga manzon Allah a mafarki ya ce maka kaza ya ce maka kaza ba. Ka sanya farin ciki a cikin zuciyanka da abin da ka sanya a cikin zuciyanka na cewa ka same shi. Ya fi ka koya sirrinka saboda ba lallai ne ka faɗa ma wani ya yadda ba. In ka faɗa ma wani ya je ya yadda wani kuma ba zai yadda ba.
3: Wani ma sai ya ma dariya.
2: Yawa wani ma sai ya maka dariya. Yawa to gaskiya har ga Allah abin da ya fi kamata kenan ni he zamanto na koye wannan abu a cikin zuciyana banda yanzu. Da ya zamanto Allah
3: ubangiji
2: ya kawo wannan gida na bayyana a wannan sirri ne tsakani na da Allah da kuma manzon sa.
3: To da mu iya cewa akwai wasu fitattun waƙoƙin ka da kai kusan guda biyar ne tunda kusan a ce 100 da yan kai. To dole akwai fitattun nan wanda za a iya cewa ana kana rerawa an gane kai ne sai kuma a ciki kuma da a iya cire bakan danniya wanda za a ce ta yi zarra. Akwai su?
2: Akwai fitattun waƙoƙi wasu suna nan wasu kuma

0: ya yi tashi wanda har yau wasu suna maganan da Allah a tura mana da kasi na kace ni ta bata ma ni ma ban sani ba takaddan ma ban san ko na rubutu ko zan same shi ba
1: eh to gaskiya ni kar a ce mai sauraro ya sai kira ni ta kan mun magana wannan hakan shin ba ta karira ta ba aka ce waka a bakin mai ita tafi dadi kafin karira na ji wani yana ta kan shugowa da mu bashi dama sai ya dan ce wani abu assalamu alaikum to gaskiya baya amsa kowa idan ka ji mu zuwa wani lokaci ka dan kara kira sai mu abin nan ba mu baitun wannan waka
0: to wancan dai wakan da amshin ta ana rufin asiri na Allah ne ya yan uwa sai ku yi nazari amshin kenan
1: kace abin da yake zuciyana da je wannan waka ne
0: yawa
1: wanda na juma ina cinta tun a lokacin kuna sama takarkai da Harisu Babaji kenan koko a'a
0: a da Allah kana magana kuma ana maganar sha'ire za a sa Harisu Babaji dai a tsakanin yaron mu ne
1: ai
0: shi ma ya sani ai
1: ya sani to wa da waka waki mai tada ku dadi ni ka san da yake na ganshi iya da ganda maganda
0: a da Allah ga ci buka ka kyale shi ma ya sani ai ko yana nan yana zaune bai sai ce a'a ni tare da shi muka yi harkar shi'iranci a wannan yaron mu ne Harisu Babaji to amma alhamdulillah harkar shi'iranci ne idan ta zo ta juya kuma to shikenan dan cikin kama sai ya zamo a me yabo ya zamo dan uwa
1: gaskiya wannan wakar na juma ina jinta wadda kowane lokaci idan aka yi tunanin rufin asiri ka ji wani ma daban da ka ya fara rufin asiri na Allah ne ya yan uwa na ku dau hakuri ni fa ba wai wannan kurin amshin nake so ji ba gaskiya ya race masu raro su dan ji koda dango ko menene uku irin bajituka uku nan a ciki kuma kusan yayance sai an kakauta dawo da an manta ne koko tunda Harisu Babaji ya shigo kafin yayi bayanin nashi ko shi in ya tuna zai iya daukowa kasan akwai wani saboda alaka sai kaga mutum ya rike wannan wakokin to ni ma da dan rike mabudin shi wakan to ai a ce ma za su rike gaskiya da ci a dana mana
0: to

0: kowa ya ganni ya ce mun dan nana ya san ya dana na ki karbi kasidan dansa rasulullah
1: masha Allah to da mu koma ga masu sauraro domin kira ko turo sako akan lambar waya kamar haka 0809 795 9570 wato 0809 795 9570. To barka da dawowa. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To wannan yana tangar daki na. Kamar da muka faɗa 0809 795 9570 nan mun da dai musharaka da mu kenan a cikin wannan shiri na zauren sha'irai da mun tambayoyi ga bakin namu. Assalamu alaikum.
2: Alaikum.
1: Wa alaikum assalam, muna tare da wane ne daga ina?
2: Ana tare da Ahmad Sukair Sufyan.
1: Na'am, daga ina?
2: Madakin Birkin Katidun mai martaba Sarkin Bauchi.
1: Na'am.
2: Ina matukar farin ciki da godiya ga Allah Subhanahu wata'ala da kasancewan waɗannan aminai nawa. Cikin yabon ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a wannan shiri mai albarka. Da fatan duka gaba daya da kai sarkin noman galaje mai gabatarwa Malam Harisu Babaji abokina Malam Sule Lamiri mun yi sallah lafiya
1: lafiya
2: kalma kuma dukkan masoya ma'aiki sallallahu alaihi wasallam.
1: To muna jinka Malam Socrates, me ya faranta maka rai ko kake so kai tambaya?
2: To abinda da ya faranta min rai kamar kowane sati yadda masoya ma'aiki sallallahu alaihi wasallam suka samu dama a wannan kafa mai albarka wajen nuna irin baiwa da kyauta da Allah ya yi musu na harshe da basira wajen yabon kiyayen halitta na Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma yadda masu sauraro suke ba da kulawa wajen bibiyan wannan shiri tare da kiran waya don nuna farin cikinsu da irin gudunmawa da ita wannan kafa take bayarwa da kuma sha'irai masoya ma'aiki sallallahu alaihi wasallam suke bayarwa. Muna fata Allah ya kara ɗaukaka wannan kafa ta BRC ya kara basira ga dukkan mawaka ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a nan Bauchi da ma duniya baki daya.
1: Na'am. To mun gode malam.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
1: To malam Abubakar ko kuma Garba dan Musa, to gashi nan ba fa ya dawo kanan kan inda dai ba ni da nan ba. Na tabbata shi ne. Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum assalam.
1: Sai na kawo. Na'am.
3: Malam Imrana, lalle dikili ne da dawo.
1: Yawwa. Yawwa, na buga da nan ba. Da yake lokacin da muke tattauna da kai mun samu katse wutar lantarki. Shi yasa muka ce ka dan katse. Na'am.
3: To Allah ubangiji ya kara sarki maka, Allah kuma ya kara muku daukaka.
1: Amin ya Allah.
3: Gaskiya ina maraba ba baki da samu shiga wannan kafa. Musamman shi ɗan uwa na kafa. Kin bada ba gura baya. Malam Harisu Babaji wanda shi ma jajirtacce ne sananne haziki ne da kuma cikin garin Bauchi da shi sabba ya haɗo da talatin ma'aiki Malam Sule Lamiri. Allah ubangiji ya saka muku da alheri da baraka.
1: Amin ya Allah.
3: Kamar yadda ɗan uwan Malam Sule Lamiri ya ce ya ba ma wannan shiri to lallai idan muna jinjina ma wannan wannan jihar rediyo wanda a ɗaya jihar Bauchi mun samu wata kafa da ta ba mu da sama da cikin da ke 24 da sauti.
1: Na'am.
3: Wannan jihar rediyo lokacin da aka fara da wannan kafa da ta kokari da ta yi da ta kawo kowa da alheri.
1: Amin.
3: Da ban wani jihar da ta yi da ta yi da ta yi da ta yi da ta yi da ta yi da ta yi da ta yi da ta yi da ta yi da ta
1: Amin ya Allah. ku za mu koma ga bakin namu duk da cewa na ga masu kira he kira suke ta kanyi to Malam Bakar dan Musa wanda Allah sarki eh bari mu koma assalamu alaikum yawa barka muna tare da wane ne daga ina
4: yawa kana magana da Bakar Lango
1: na'am to ga sha'irai ko in ce manyan baki na sha'irai a cikin wannan shiri na zauren shi
4: Allah ya kare ku daga kuma Allah ya kare ku
1: wato Malam Harisu Babaji na juma ina sauraron wakokin shi to sai yau muka gayyato shi wannan shirin to amma dai duk da cewa wani ya tambaya shi dan Kano ne eh wani sarsala nashi a Kano take amma yauwa
5: mun da yaje attara bai zama shugaban shari'a a gurin
1: ta bai fada ba
5: yaje attara ba ya rike kambu a gurin ya dawo gida ai shi wannan ko ina ka taba shi a manzo Allah ne mun shekara wajen 30 muna wannan harka 30
1: na'am to bar mu je kurkus Malam Abubakar dan Musa hidima ta canja ko kuma zamani ya zo da salo
6: haka ne
1: me ka lura kuma wani shawara za ba ma sauran yara ƴaƴanku masu tasowa
6: to hidima kan gaskiya akan shi iranci a yanzu ta canza ainun kuma gaskiya in an ce za a zurfafa lokaci ba zai ba mu dama ba
1: gashi lokaci
6: sai dai a danyi abubuwan a takaice a gaskiya ni kira da nake so ma in yi a game da harkan shi'iranci da ake yin sadda da na yanzu kamar yanda ka faɗa ta canza gaskiya ta canza saboda yawanci yanzu sha'iranmu kawai ana sauraron waƙoƙin wasu ne wasu ma wanda ake sauraron waƙoƙin su wasu da dama wallahi ba sa da ilimi a kayan harkan yabon a kayan tarihohi a kayan wasu abubuwa na karatuttuka na littattafai to da zaran kai kuma ka ji shikenan sai ka ɗauka ka ce wane magwani ne shi harkan yabo har ga Allah yana buƙatar nutsuwa da saka hankali da tunani da ilimi a cikin sa to gaskiya har ga Allah ni zan iya cewa kusan a Bauchi a yanzu in an ce ana da sha'irai mutun 100 a takaice wallahi in aka yi tankade da rereya da kyar a samu mutane 20 a cikin su
1: gangarau
6: wanda za a ce waɗannan gangarau ne waɗanda idan ka musu tambayoyi za su iya ba da amsoshi ko akan waƙoƙin da su suke yi ma kansu wasu waƙoƙin ma da yawa na kan je a wurin maulidi ko wajen majalisai zan ji mutum yana ta sabon sama a ciki
1: Allah sarki
6: kuma na rantsi da Allah wani lokaci na kan zabura ma a wurin idan na masa gyara bai buƙata shi a bar shi kawai kai ka ci zamanin ka zaka zo ka ci na wasu so ai kai kai zamanin ka ya wuce ka bar shi shi ma ya ci nasa zamanin
1: amma zamanin kun kun yi da saban ne
6: a kai ko kadan mu kan ai na gaya maka namu kan da ilimi akai tsakani da Allah to gaskiya har ga Allah damuwan wasu sha'irai da yawa kawai a ce a mu kawai mun fiwa ne mun dagu mun fiwa ne kawai mu ake yayi mu ake ji to shi ne kawai abubuwan da suka tafi a kai babu ilimi daga zaran ka danji haddan wani kasar kawai suke ne ka ce kai ma kalifan wane ne kawai sai ka dauko
1: to da fatan za a gyara kuma waka bakin mai ta tafi dadi ga wuri ga maciji ba a ce ba nuna jako
6: haka ne
1: wagoyinka na musamman rufin asiri na Allah ne mun bukata kuma domin mu dinga sa masu sauraro bayan haka za mu sake kama su da miri idan ba mu samu ba
6: haka ne
1: to kurin damu ba shi da masu sauraro Malam Harisu Babaji in lokaci na hararrenmu to amma wani irin shawara zaka iya bayyana domin a samu gyara musamman ƴaƴanku masu tasowar nan da kannanku wanda duk na sassan su
5: to alhamdulillah a kulli yawmin shawara an yi mukan bayar musamman mala abakar ya kowa zafi akan lallai a gyara yana da daukan zafi kuma alal haqiqa iya nasiha muna musu in so rubuta su kawo a duba kafin su daira karka je ka buga waka haka kawai ka sake ta sharashara dalili idan ka bugan nan baka san iyayen da za ta tsaya ba baka san iyayen da kalaman da ka fadan nan za ta tsaya ba
6: sosai
5: to shi yasa kullum mukan so kanka yin ka kawo a duba shi yasa a koda yaushe muna nan muna dada jan hankalin ƴan uwa sha'irai tunda annabi ya hada mu ba mu ganin girman ma mukan gan mu mu da su yanzu duk abu daya ne tunda hidima ne na manzon Allah yanda kowa zai je da ya saka ka a filin aikin haji daga shi sai gyautansa da dan yafensa ba wani bambanci ba a ware sarki ko wani mai anguwa ko na gwamna a gurin duka kala daya ne to mu ma kala daya ne in mun shiga wannan layi yasa muke kira gare su su matasa su hada kai su hada kai su yi hakuri su zo mu tafi abu daya tsantsiya madaurin ki daya su zo musamman yanda yanzu aka fito da tsari na yin majalisin tsofin sha'irai da ake yi da bandirin nan zalla ku zo gurin mu na ku dinga saurare yanda ake yaba akwai lokacin da wani fa muna sauraro tambaya akai mai yaran wai yake ce wai shi ma ya ji ne wani ya fada ya da kace wani ya ji ba an karanta maka ba ba gurin na cikin littafi kaza ba to har ga Allah wannan abun ma da muka ji ya sa mun dada tashi wajen kwaban samaruka aje ayi karatu
7: na'am to mun gode
5: ya halatta ga mutum musulmi ya aikata wani aiki hatta ya alama hukumar lahifi sai ya san hukuncin Allah a ciki kullum muna fada
7: to mun gode Malam Harisu Babaji da samun damar halartar shirin na nazarin sha'irai tare da Malam Abubakar Dan Musa a madadin ku da kuka kasance a cikin wannan shirin sai kuma jakadan shirin a wannan rana wato Muhammad Sala Lamiri muke muku fatan alkhairi Allah ya kai mu idan mun saki gayyatar ku amsa goren gayyatar mu a cikin wannan shiri na zauren sha'irai a madadin abokina yake Abdulrashid da Mu Alfadila sai kuma bakin namu da muka kasance tare da su sunana Imran Yakubu Galaji da na shirya na gabatar nake muku fatan alkhairi mu zama lafiya.

0: lafiya uwar jiki shirin BRC Bauchi domin inganta lafiyar al'umma. A cikin shirin na yau za a je da gwamnatin jihar Bauchi ta kaddamar da shirin asusun tallafawa kananan yara na Majalisar Dinkin Duniya don inganta cibiyoyin kiwon lafiya da makarantun yara a sami lafiyayyen muhallin koyo.
1: Za a yi kwanukan da yadda za a bada wutar lantarki, da yadda za a yi gini, da yadda za a bada inuwa wadda zai taimaka wajen ƙarawa lafiya inganci.
0: Hukumar lafiya matakin farko ta jihar Bauchi ta ɗauki matakan daƙile karkatar da magunguna da aka tanada don lafiyar yara da mata masu juna biyu a faɗin jiha.
2: Mun raba ma kowa sai mun gane cewa ai maganin mu babu ta kwamfuta da aka ajiye musu, inda muke ajiye magani wato DRM, sai muka ce to ya kamata mu saya musu kwamfuta.
0: Za a ji yadda matsalar mace-macen yara aka ɗauki matakan gano musabbabi idan sanin mafita.
3: Ana da bayanai wanda su ne na zahiri, kuma za a yi aiki da su domin kauce ma mace-mace da kuma yaɗan cutuka a tsakanin al'umma.
4: In aka gama gwajin nan a tattaro sakamakon, akwai ma'aikatan lafiya ƙwararru da za su zauna su duba su yi bincike su ga no meye ya jawo wannan rasuwar.
0: Mai sauraro, ka biyo mu domin jin cikakken shirin na lafiya uwar jiki BRC. Za ka iya bibiyar mu ta adireshin mu na intanet a www.brcradiobauchi.org ko ku sauke manhajar BRC Radio Bauchi a Play Store ko App Store. Kazalika za ku iya samun mu a shafukar TuneIn da Maitona Radio da Radio Galari da kuma a Radio Garden.
5: Ku aiko da saƙonku ta cikin shirin lafiya uwar jiki.
6: Tambaya ko shawari a 0800-085-5.
5: Shirin lafiya uwar jiki yana inganta lafiyar yara.
7: Za ku iya sauraron shirin ta dandalin Facebook a lafiya uwar jiki BRC.
8: Shirin lafiya uwar jiki yana inganta lafiyar manya.
5: Shirin yana tattaunawa da likitoci,
9: mahukunta kiwon lafiya,
7: ma'aurata
5: da dukkan masu ruwa da tsaki a fannin kiwon lafiya.
10: Lafiya uwar jiki, shirin da ke inganta lafiyar dukkan al'umma.
5: Lafiya uwar jiki.
6: Kada ku manta, lambar sakonnin ita ce 0800-085-6565.
0: A kwanakin nan, gwamnatin jihar Bauchi ta kaddamar da shiri mai ƙarfi don inganta gine-ginen cibiyoyin kiwon lafiya matakin farko da makarantun firamare a wasu ƙananan hukumomi guda biyar. Shirin da gwamnatin ƙasar Ingila ta tallafa ta hannun asusun tallafawa yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF. A cewar gwamna Bala Abdulkadir Muhammad, shirin zai haifar da ɗa mai ido ta bakin wakilinsa mataimakin gwamna Rais Honorable Awul Muhammad Jatau, cikin zantawar wannan shiri da shi bayan kaddamar da shirin a gidan gwamnati.
1: To alhamdulillah, sanin ka ne a matsayin ka na dan jarida gwamnatin jihar Bauchi. Ta kasance ɗaya daga cikin gwamnatocin jihohi a Najeriya, wato na kan gaba wajen haɗa kai da manya-manyan jami'an gwamnati na duniya da kuma manya-manyan masu hannu da shuni na duniya da kamfaninnika wajen ciyar da lafiya gaba da kuma ciyar da ilimi gaba. Saboda haka a cikin iko irin na Allah, a iya abin da muke yi na gwamnatin jihar Bauchi, waɗannan masu ruwa da tsaki na duniya a ƙarƙashin UNICEF suka haɗa wani kuɗi da za su taimaka wa jihar Bauchi da gyara wato asibitoci a mataki na farko, a matakin da ya fi kowanne kusa da talaka, su gyara asibitoci domin ya yi daidai da irin yanayi ko irin canjin yanayi da ƙasar mu ta samu kai a ciki a wannan lokaci. Wato abinda nake nufi a nan, za a yi kwanukan da yadda za a bada wutar lantarki, da yadda za a yi gini, da yadda za a bada inuwa wadda zai taimaka wajen ƙarawa lafiya inganci saɓanin abin da yake faruwa na ci bayan lafiya. Wannan abubuwa da za a bada gudumawa akai zai fi mai da hankali akan mata masu ciki da matan kansu da kuma yara ƙanana, wanda sanin ka ne wato waɗannan group na mutane sun fi kowa kusanci da saurin kamuwa da cututtuka. A jihar Bauchi ta yi fice wajen ba da gudumawa don ɗaukaka kiwon lafiya. A wannan shekara kawai mun ba da kuɗi sama da biliyan ɗaya da miliyan 800 domin haɗa kai a wani kwando na musamman wajen tara kuɗi don taimakawa wajen wannan harkar lafiya. A yau mun bayar da wannan, mun kaddamar da wannan kwangila da za a yi na lafiya da kuma ilimi na zamani. Saboda haka mun ba su waɗannan gurare da za su je su gyara. Su kuma sun ba wa kontraktocin da suka kawo su sun musu handin oba. Muna kyautata tsammanin insha Allahu ta'ala nan ba da dadewa ba za su gama waɗannan ayyuka su yi handin oba a wasu selected local governments. Kuma akwai sauran ma za a zo a ci gaba da yi, wato ana yanka ana yi domin a same shi a yi shi cikin inganci kuma cikin lokaci.
0: Menene tsan hankalin gwamnati don ganin an ingantaccen aiki da zai dade al'umma suna morasa waɗannan ƙananan?
1: To lalle a cikin bayanin da ne na farko na ja hankalin UNICEF su yi magana da waɗanda suka ba su kwangilansu cewa lalle su yi aiki mai inganci. Kuma lalle ba mu da shakka a gwamnatance cewa UNICEF sun yi fice wajen tabbatar da cewa aikin da za su yi aiki ne mai inganci, aiki ne mai kwari, kuma aiki ne wanda babu hayinci. So ba ma shakkan wani abu makamancin haka ciki.
0: Mataimakin gwamnan jihar Bauchi Right Honorable Muhammad Awal Jatawo, bayan kaddamar da shirin UNICEF CREEFS da zai samar da nagartattun cibiyoyin kiwon lafiya da makarantun primary a wasu ƙananan hukumomin
11: jihar.
0: Bauchi. Sau da dama za a wani gine-gine na cibiyoyi ana fuskantar karanci ko rashin magunguna a cibiyoyin. Gwamnati na alakanta hakan da halin karkatar da magungunan a wasu lokuta. Shi ya sa hukumar inganta kiwon lafiya matakin farko ta ɗauki matakan daƙile lamarin ta hanyar sayan kwamfuta ga cibiyoyin kiwon lafiya don shigar da bayanan shiga da fitar kowane magani da cibiyar ta karɓa. Kamar yadda shugaban hukumar Dr. Alwani Muhammad ya ce, hakan ita ce ta hanya mafi dacewa don ƴan jiha su mori abin da gwamnati fiya.
2: Su wayannan na'urori wato computers dama mun raba ma directorate local government, mun raba ma in charges na local government, mun raba ma DO na basic healthcare, mun raba ma DO na infra project, mun raba ma kowa sai mun gane cewa ai magani mu babu ta computer da aka ajiye musu inda muke ajiye magani wato DRM. Sai muka ce to ya kamata mu saya musu computer wanda za a ba su kuma idan kin rage mana yawan ma'aikatan mu na da kula da kiwon lafiya daga 333 ya zama 212. Sai muka ce mu sayar da 212, sai zaka na wannan miliyan kusan miliyan 200 ne. Muka saya musu wannan kwamfuta don saboda a koya musu yadda za su yi aiki da shi, su sa yau magani da aka ba su yau ne ya fita nawa ya shiga, yau da mu tabbatar da mun ya bata su bata na ce musu. Don saboda wannan kwamfuta mun saya musu ne saboda ko ina yanzu kowa yana amfani da kwamfuta ne wajen ajiye bayanansa da kuma ya magani nawa ya expire ko nawa zai fita nawa da ya shiga. To shi ne muka musu. Kuma yanzu bayan haka na roki wannan hukuma wato na DMMA wanda take kula da magunguna ta zo ta tabbatar da ta koya musu yadda za su yi wannan amfani da wannan kwamfuta akan yadda magunguna da ake ba su na kowane asibiti.
0: To menene ƙarin jan hankalin ka da kuma haɗin kan da za su ba dangane al'umma da ke ƙasa sun lura wannan lamari?
2: Wato wacce magani da muke kaiwa ana sacewa ko yana ɓata, bamu da wani takamaiman yadda za mu hana. To in an sa wannan kwamfuta zai hana yawan ɓatan magani ko yawan sace magani da ake yi a gaya mana magani ba kawo ba ma ya ce an kawo kuma ya ɓata. To kaga an kawo kwamfuta aka kawo magani aka rubuta an kawo na hannun mu takardan da na wajen ita wannan kungiyar da take kula da magunguna da yadda ake raba ta wato DMMA su za su tabbatar cewa wannan maganin ba ga wannan an kawo kaza ne. Kuma ga shi ne kada ya ɓata, in ya ɓata kuma mun san wanda ya ɓatar kuma zai biya. Kwamfuta ma mun ce wasu idan ta ɓata za a biya kwamfuta, kowace kwamfuta za a biya. to shine muka ce to tun da yake mun sai computer ma su wanda suke kula da zazzabin cizon sauro a kowane local ga masu ashiru sai muka shi ma kamata ba su shine annan lokacin su muka rubuta computer na muka ba su wannan computer saboda ba su su amfani da shi wajen har hada kan kayayyakin su shine muka yi shi ma muka ba su computer yau su ashiru wancan kusa 212
0: hukumar ka kwanan nan ta kaddamar da gyaran wasu asibitoci da za a zamanantar da su na kungiyar UNICEF me wannan shiri yake nufi ga al'umma dake karkara
2: wato wata kungiya ne FCDO wato kungiya ne wanda take gwamnatin Britain wato England ta gano cewa ya kamata tallafa ma asibitoci da makarantu inda aka samu ruwa aka ambaliyar ruwa aka samu zaiyan kasa sai aka zo aka bincika a Bauchi sai aka samu ta arewa ne aka samu daga daren zuma an samu sai aka ce to a dauki local government din da aka yi wannan abun a tallafa musu a gyara asibitocin da makarantu farko sun gyara a Kano ne su 84 da Kano da Jigawa mu kudin da aka ware na wannan aiki su suke yi miliyan 19 ne £19,000 yawa kudin American England ne euro suka bayar suka bada wannan kudin sun ce suka bada UNICEF UNICEF ne ta zo ta bincika ta samu wayannan local government guda uku ko hudu kai har da daren zon biyar aka ce da makarantun su nan muka samu mutum makarantun asibitoci guda 15 makarantu 8 wanda ya kamata a gyara a wannan karon kuma shi yasa aka ce mai gina gwamnatin Bauchi ne ya kamata ya zo ya tabbatar da da engineers da ba su wannan aikin mun mika musu takarda ragaman aiki tabbatar da yau an fara aiki a wata uku wajen su aikin ne ya kare a September bai an Allah ya kai mu karshen wannan shekaran ana so a kara wasu local government kuma shine mai gina gwamnatin ya ce to abin da ake yi a Bauchi ana kula da kowane local government shine karakta tabbatar an yi arewa an yi kudu an yi tsakiya shi muka ce wasu a wannan karon daga in Allah ya kai mu wannan karshen shekara suna so su sake dawowa su ga inda aka yi su ga inda su kara kaiwa kuma inda aka yi zaiyan kasa an bi so an tabbatar da an yi makarantu na an gyara an sa musu wato haske na zamani wato solar an tabbatar an sa generator an kula da su sosai inda zai kasa zo bai taba so iska ba dai kwano yayar ba yanzu makarantun mu da asibitocin mu da muka yi kwanan nan biyu su dai an gama aikin kenan ma ya dai iska yayi yawa ana so a sa a dasa bishiyoyi a gyara waje a sa musu ruwa abun da kai niyan za a yi saboda kare zaiyan kasa ya cinye ko mata waje
0: Dr. Rulwani Muhammad shugaban hukumar inganta kiwon lafiya matakin farko ta jihar Bauchi bayan mika kwamfutocin laptop ga shugabannin sassan kiwon lafiya matakin farko na kananan hukumomi 20 na jihar Bauchi za mu dan saurari wannan waka kafin mu dawo mu dora

0: Shirin lafiya uwar jiki BRC Bauchi ke sauraro a daidai wannan lokaci. Shirin da ke kokarin inganta lafiyar al'umma. Zaka iya bibiyar wannan shiri ta kafar internet a www.brcradiobauchi.org ko ka sauke manhajar BRC Radio Bauchi a Play Store ko App Store. Za kuma ka iya turo da tambayar ka ta cikin shirin a 0808-85-65-65. Sakamakon yawan mace-macen yara ta dalilai da dama a jihar Bauchi ya sanya shirin sanya ido da binciken musabbabin mutuwar ƙananan yara da duba lafiyar mata masu juna biyu na CHAMS ya gudanar da taron wayar da kai a garin Bayara game da manufar shirin da kuma muhimmancin ba da haɗin kai wajen yin gwaji kan jariran da suka rasa rayuwarsu domin gano musabbabi da kuma kare aukuwar lamarin a gaba. Kamar yadda daraktan kiwon lafiya matakin farko na ƙaramar hukumar Bauchi Alhaji Suleiman Abdu Kirfi ya bayyana irin tasirin da binciken zai yi ga 'yan jihar Bauchi.
1: Wannan bincike zai fitar da dalilai masu yawa wanda ake gani su ne suke taimakawa wajen mace-macen ƙananan yara. Idan an samu wannan, to zai taimakawa gwamnati wajen ƙara bunƙasa da kuma tsare-tsare ne da za a yi a kare wannan abin da yake faruwa a cikin al'umma. Kenan ana da bayanai wanda su ne na zahiri kuma za a yi aiki da su domin kauce ma mace-mace da kuma yaɗan cutuka a tsakanin al'umma. Bisa ga wannan, ina so in ƙara amfani da wannan dama mu ƙara godewa ita gwamnatin jihar Bauchi ƙarƙashin Sanata Bala Abdulkarim Muhammad ƙauren daular Usmaniya saboda dama da kuma yanayi da aka bayar wa dukkan wato ƙungiyoyin tallafi na duniya da suke aiki a jihar Bauchi har ma tare da wannan CHAM domin su gudanar da ayyukansu cikin tsanaki, cikin kwanciyar hankali ba tare da wani tsangoma ba. Ina so in ƙara faɗa muku cewa tuni gwamnati tana tsaye ganin cewa ta inganta harkar kiwon lafiya. Kuma tuntuni a yanzu haka saboda mahimmancin kiwon lafiyar mata da ƙananan yara, gwamnatin jihar Bauchi ta ɗauki asibitoci 212 wanda wa'innan asibitoci ana ba da kayan aihuwa kyauta ne. A waɗannan asibitoci ana ba da magunguna na awo tun daga farko har zuwa ƙarshen wannan awo ɗin ita ma mata idan ta je kyauta ne. Wannan asibitoci 112 sun shafi wato gundumomi ne na gwamnatin tarayya, wato mazaɓin kansiloli na gwamnatin tarayya. Kuma tuni gwamnati tana yunƙuri na wato bunƙasa wannan abu da zai haɗa da gundumomi 323 don ganin cewa kowace mata da kuma yaron da aka haifa sun samu ingantaccen kiwon harkar lafiya. Bisa ga wannan dalili kuma gwamnati ta ƙara sayan magunguna domin raba asibitoci 240 bayan 323 da ake da su domin ganin cewa ana jujjuya wannan magani don duk wanda ya zo asibiti ya kasance ya samu magani a cikin wannan asibitin kuma mai rahusa, magani kuma mai inganci. Wannan duk ana yi ne don a ga cewa an kyautata kuma an inganta kiwon lafiyan al'umma.
0: Daraktan kiwon lafiya matakin farko na ƙaramar hukumar Bauchi Alhaji Suleiman Abdu Kirfi. A ɓangaren ta, Dr. Aisha Zaidu, ƙwararriya kan kiwon lafiyar yara, ta nemi goyon bayan masu ruwa da tsaki ne kan tantance bayanai na yaran da suke rasa rayuwarsu.
2: Mu ɓangaren shi ne in dai an samu an kula an samu lafiya alhamdulillah, amma wanda ya zo bai zo da rai ba, muna son haɗin kai mu samu me ya jawo wannan rasuwar. Yanda ake yi a gano shi ne ta binciken nan, kuma akwai ta hanya kala-kala. Daya a ciki shi ne wannan minimally invasive tissue sampling. Shi wannan ba komai ba ne, ana ɗan ɗiba ruwan jikin yaro ta ɓargon bayan shi ko ta kai. Ana ɗiba jini, ana ɗiba kuma ɗan ba ɗibawa sosai ba. Kamar yadda dai ake sampling, in aka je asibiti yaro ba shi da lafiya a ce ba za a yi ɗan test ɗin malaria. To haka abin yake. A ɗan allura. Ko sassan jikin shi, amma irin bangare kamar a ce a duba ko hanta amma da allura. So by the time aka yi wannan, za ka ga yaro an fito da shi ma ba alama ma an yi wani bincike a jikin shi, ko ma in ka duba sosai shi ne za ka ga kamar alaman wurin da allura ya shiga. Ba wai yankawa ake yi ba, ba wai ana cire part din ne a tafi da shi wani waje ba. Kwata-kwata sample ɗin da za a ɗauka a lokaci ɗaya za ka ga bai wuce kamar girman gero ko shinkafa ba. To kun ga ko ai wannan ba sample ne mai yawa ba. Wannan sample ɗin shi ne za a je a lab ɗin mu a nan mu Bauchi a je a yi gwaji. Sannan in aka gama gwajin nan a tattaro sakamakon. Akwai ma'aikatan lafiya ƙwararru da za su zauna su duba su yi bincike su ga no meye ya jawo wannan rasuwar. Amfanin shi shine ba wai wannan ɗa ko ya da ta rasu za ta dawo ba ne, a'a, amfanin shi ne a kare mutuwan wanda suke gida, wanda suke al'umma. Suna gida zai iya yiwuwa cutar, kamar yadda babanmu ya faɗa, zai iya yiwuwa cutar yana daga cikin uwa ne za a yi magance shi. Zai iya yiwuwa a cutar a cikin jini ko a cikin family ne. Za a iya ce a to ga kariya kamar masu sickle cell ko wasu kwanan nasu sun san su. Za a iya ce a tun da dai a cikin jini yake ga matakin kariya don ya kare yaro saboda kan ciwo ya tsanani. Akwai wani kuma da kila na al'umma ne, a yanayin ruwa ne za a yi magana da gwamnati a ga yadda za a taimaka a kawo ruwa mai kyau, tsaftataccen ruwa, yara ba za su sha mara kyau su tashi da rana ko zawo ba. Ko kuma abin ne wanda ita mai ɗaki za ta gyara a ɗaki, tsafta. Tsafta yana cikin abubuwa da yawa da yake jawo cututtukan yara, especially wanda rashin tsafta, sorry, wanda yake kawo cututtuka da dama a kan yan ƙasa da shekara biyar. So zai iya yiwuwa wannan kawai a nuna mata hanya ne ba.
0: Dr. Aisha Zaido, shi ma jami'in shirin CHAMS a jihar Bauchi. Dr. Faruk Umar ya bayyana yadda al'umma ke basu goyon baya don shirin inganta lafiyar ƙananan yara.
3: Kamar kullum muna jaddada godiyarmu da iyayen ƙasa da sauran jama'a irin goyon baya da kuke bamu wajen gudanar da wannan aiki da muke gabatarwa na bin iddiga abubuwan da suke kawo mace-macen ƙananan yara a cikin wannan al'umma tamu ta Bauchi. Kuma muna jaddada godiya, wannan ma taro ne cikin tarurruka da muka shirya domin wayar da kan jama'a da kuma sanar da su manufofin wannan cibiya ta CHAMS da irin aikace-aikace da muke gudanarwa domin bibiyan mata masu ciki da kuma ganin dalilin da yake jawo mace-macen yara ƙanana. So muna jaddada godiya kuma ina maraba da wannan taro da duka wanda suka samu halitta, maza da mata da iyayen ƙasa, 'yan jaridu da sauran mahalarta taro. Lallai mun shirya wannan taro ne domin faɗakarwa da jawo hankula wajen mutane su ankara sosai wajen ba mu haɗin kai da goyon baya na manufofin wannan cibiya ta CHAMS na binciko abin da yake jawo mace-macen yara ƙanana da kuma bibiyan mata masu ciki domin tabbatar da kan cewa lafiyarsu ta inganta, sun samu cikakkiyar lafiya kuma sun haifi yaransu cikin ƙoshin lafiya.
0: Dr. Faruk Umar, jami'in shirin CHAMS a jihar Bauchi. Daga ɓangaren iyayen ƙasa, ɗan jikan Bauchi hakimin ƙasar Miri Alhaji Hussaini Abubakar Othman ya bayyana gamsuwarsu na wasu dalilai da ke kawo mace-macen ƙananan yara.
4: Bincike ya tabbatar da cewa aksariyansu ba mutuwa ce kawai na ajali haka ba. A'a. Ko dai ita uwar tana da wata cuta da take cutar da yaron, ko kuma a kwamitin a al'umma akwai wani ruwa gurɓatacce da in yaro ƙarami ya sha yake kai shi lahira, ko kuma akwai wata cuta a gidan da suke zaune wacce take samuwa a sakamakon kazanta ko sakamakon wata al'ada dai mara kyau. To shine wannan kungiya da hadin gwiwan jami'ar Abubakar Tafawa Balewa College Health Sciences suka hadu domin binciko dalilan nan. To ana abinda nake kira zuwa gare ku, ku magidata, ku ba da haɗin kai idan jami'an nan sun zo binciken mata masu juna ku faɗa, matan ku kuma su rika zuwa awo, kuma su tabbatar da sun yi rijista da wannan ƙungiyar ana bin diddiginsu. Domin tun daga samun ciki har haihuwa wannan ƙungiyar tana bibiya ta gano menene matsalan da take sa yara suke mutuwa. Ku kuma mata ku dinga zuwa awo ku gaya mazajen ku su bar ku ku je awo. In kun je awon nan ku tambaya ku ce ina jami'an CHAMS domin su yi rijistan ku, suna bin diddigin ku har gidajen ku za su rika zuwa da motoci da likitoci suna duba ku. To sai ku ga an samu yara lafiyayyu an haife su sun yi amfani, sun amfani kansu da al'umma. Lallai ne a gaya wa sauran mata wannan in su riga zuwa awo, in sun je awo kuma su tambaye jami'an CHAMS su musu rijista domin a dinga bin diddigin wannan yaron da ita kanta. Kuma idan an samu haɗari yaro ya rasu, to lallai a ɗan jinkirta jana'izansa awa ɗaya, jami'an CHAMS za su ɗebi ruwan jikinsa su je su auna su ga menene dalilin da ya sa ya kashi ya mutu. Idan cutar a jikin uwar ce a yi mata magani, in a cikin iska yake shaka a dubi al'umma a yi maganin wannan matsala take tasowa. Kuma a wannan babin ma har sukan dan taimaka na tausayawa, wato da dan abin da za a ci na zaman makoki wanda wato an san yana cikin al'adunmu na yau da kullum. To ala ayi halin abinda ake roƙo a gare ku shine ku fa bada haɗin kai ma wannan kungiya. Kuma alhamdulillah tunda wannan kungiya ta fito an samu raguwar mace-macen ƙananan yara, an kuma samu kula da mata masu juna da bin diddigin su har gidajen da suke.
0: Dan jikan Bauchi, hakimin ƙasar Miri Alhaji Hussein Abubakar Osman ke ƙarfafa gwiwa ga iyayen yara don tura mata zuwa awo.

0: a madadin baban karatu families da ke nan garin Bauchi ke farin cikin gayyatan ka ta fannin jinin wannan zuriya daya dayan su da haula mace ko namiji yaro ko babba da ke nan cikin garin Bauchi ko wajenta bisa halattan baban taron ta na sada zumunci da ta saba yi a kowace shekara a wannan shekaran ma ta shirye kasi tacce bicacce kuma gagarumin taro na sada zumunci wanda zai gudana kamar haka ranar Lahadi 31 ga watan Mayu na shekaran 2026 za a fara gudanar da taron ne da misalin karfe 10 na safe a babban dandalin taro na Multipurpose Hall Industry dake nan Bauchi ba a dauke wa kowa ba kai da iyalanka ku tattaro ku zo domin sauke nauyin da Allah subhanahu wataala ya daura maka na sada zumunci Allah ya sa ayi wannan taro cikin aminci ya kuma ba da ikon zuwa wannan sanarwa ne daga committee shirye-shirye da tsare-tsare da kuma gudanar da wannan taro na baban karatu families
1: to da fatan mai sauraro na jin dadin kasancewa tare da mu yanzu ga mu na cewa karfe 10:30 ga shirinmu na gaba labarin wasanni

Germany, wadda bayan haka mai horasu wannan Hugo Frost da yake kasar wato Belgium ya sanya sunayen shi sunansa a cikin wani da su fafata wasa. Dan wasan ne ya fafata wasanni akan kungiyoyi daban-daban kamar Mamelodi Sundowns, Orlando Pirates, kuma dan wasa ne mai zaren gida da yake taka leda a wannan kasa. Tabbas an tutun da kasashen Afrika sun fara daukan yan wasan Najeriya, to tabbas Najeriya su kuka da kansu na ganin cewa ana ta kan didibe yan wasan su, kuma ƴan ƙasar su ne da su zo su dinga ba su matsala a wasannin African Cup of Nation ko kuma neman gurbi na wato zuwa gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta duniya. Idan muka je ga sauran wasu abubuwan da suke wakana bayan ga ɗan wasan Najeriya da ya tafi wato da ya koma ga ƙasar Afrika ta Kudu domin fafata wasa. To wani labari dai da ake kamar wasan da Najeriya ta fafata, Najeriya dai ta samu galama akan wato kasar wato Zimbabwe da ci 2-0. Dan wasan Najeriya James Aziz wanda ya shaka ya taka rawar gani wanda shine ya sanya riga lamba wato 7, yayin da kasar Argentina ta fitar da sunayen ƴan wasa da za su fafata mata wasa a gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta nahiyar Turai. Ƴan wasan dai sun kasance da

a madadin baban karatu families da ke nan garin Bauchi ke farin cikin gayyatan ka ta fanin jinin wannan zuriya daya dayan su da haula mace ko namiji yaro ko babba da ke nan cikin garin Bauchi ko wajenta bisa halattan baban taron ta na sada zumunci da ta saba yi a kowace shekara a wannan shekaran ma ta shirye kasi tacce bicacce kuma gagarumin taro na sada zumunci wanda zai gudana kamar haka ranar Lahadi 31 ga watan Mayu na shekaran 2026 za a fara gudanar da taron ne da misalin karfe 10 na safe a babban dandalin taro na Multipurpose Hall Industry dake nan Bauchi ba a daukewa kowa ba kai da iyalanka ku tattaro ku zo domin sauke nauyin da Allah subhanahu wataala ya daura maka na sada zumunci Allah ya sa ayi wannan taro cikin aminci ya kuma ba da ikon zuwa wannan sanarwa ne daga committee shirye-shirye da tsare-tsare da kuma gudanar da wannan taro

0: lafiya.
1: To da fatan mai sauraro na ci gaba da kasancewa tare da mu a kan mita 94.6 na Zangon FM. Yanzu agogon mu na cewa karfe 11:30 daga nan biyar CTO FM ga shirinmu na gaba Mazanjiya. Ai sauraro lafiya.

0: Riwon gaskiya da amana shine ma'aunin mudun ayyukan shugabanni yayin da suke gogarmaya domin gina ƙasa.
1: Wani daga cikin shugabannin ƙasar nan ya turo wani abokinsu ne, ya turo shi da forms na bankuna guda biyar a ƙasan waje. Ya ce mishi da Allah gashi nan ya cika, ya san halin da yake ciki, za a bashi kuɗi, za a buɗe mishi account, foreign account, mai sa kuɗi a ciki. Ya ce ya kuma faɗi inda yake so a gina mishi retirement house ɗin shi, za a gina mishi. Sai ya ce ka je ka ce mishi wannan matsayin da yake gani yana kai, na zauna wannan matsayin ban sata ba, don haka ban ce ya sata ya bani ba, bana son ko kobo a bani a taloci na. Ka ji irin hali na janar.
0: Madalla, kamar yadda muka ambata a shirinmu dai gabata cewar za mu buɗe sabon babi ne na tarihin wani gwarzon, wannan ba wani bane face, tsohon shugaban ƙasa marigayi Janar Muhammadu Buhari, wanda ya shugabanci ƙasar nan sau biyu, ma'ana ya yi shugabancin ƙasa.

0: Tsohon shugaban kasa marigayi Janar Muhammadu Buhari ne a garin Daura da ke jihar Katsina ranar 17 ga watan 12 na shekarar 1942. Mahaifinsa Malam Hado Adamu Bafulatani ne, kuma ya haife su 23 ne a wurin mahaifin nashi. Janar Muhammadu Buhari marigayi ya yi karatun Alkur'ani, wato karatun allo, a nan garin Daura, inda da bisani ya shiga karatun boko. Kamar yadda tarihi ya nuna, ya shiga aikin soja ne a shekarar 1961, inda ya tafi kasar Ingila a shekarar 1962 zuwa 1963 domin ƙara samun horo na sojoji. A shekarar 1963 ya daura mukamin sakandare tarar. Marigayi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya aiki a wurare daban-daban, ciki kuwa har da gwamnan Arewa maso gabas a shekarar 1975 zuwa shekarar 1976. Ya zama shugaban ƙasar Najeriya ranar 31 ga watan 12 a shekarar 1983 ƙarƙashin mulkin sojoji, kuma ya sake dawowa a shekarar 2015 inda ya tsawon shekaru 8 yana mulkin Najeriya. Bayan da ya mika ragamar mulki ne, sai ya koma mahaifarsa na Daura, jihar Katsina, inda da bisani ya dawo jihar Kaduna. Marigayi tsohon shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari, Allah ya masa rasuwa ne ranar Lahadi 13 ga watan 7 na shekarar 2025. Wasu daga cikin halayensa sun hada da gaskiya da riƙon amana da kuma rashin son abin duniya, kamar yadda magabata suka bayyana. Ko wane ne shugaban ƙasa Muhammadu Buhari marigayi? Alhaji Ali Sa'idu, tsohon kwamishina mai lura da shiyar Arewa maso gabas a hukumar da ke sanya ido kan harkokin sadarwa NCC, ɗaya ne daga cikin makusanta na Janar Muhammadu Buhari, tsohon shugaban ƙasa, ya ba mu ansar wannan tambaya tare da gutsura kaɗan daga cikin abubuwan da ya sani na gwagwarmayan tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari domin gina ƙasa.
1: Shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari, za ka faɗe shi, za ka bayyana shi fannoni daban-daban. Na farko da ka ɗauke shi, an ce mai gaskiya, ka duba ko ka ce mai amana, ko ka ce mutumin kirki, ko ka ce adali, duk wani fanni da za ka iya kira mutum na kyakkyawan magana, na kyakkyawan suna, za ka iya ba mu Janar Muhammadu Buhari. Muhammadu Buhari mutum ne mai kishin al'ummanshi, mutum ne mai son al'ummanshi, mutum ne mai son ci gaban ƙasa, ci gaban arewacin Najeriya, ci gaban musulunci. Mutum ne mai tsantsani, mutum ne mai ƙoƙarin ya ga kowa ya yi adalci, ya samu abin da ya kamata ya samu a cikin taska wanda ba zalunci a ciki. Don haka in ka ɗauka Janar Muhammadu Buhari, adali ne, shugaba ne, uba ne, wanda ya damu da duk al'amarin da ya damu da shi, ya shafi ƙasar nan. Mun kai ɗauke su Tafawa Balewa da Sardauna, amma mu dai a namu ba a taɓa yin wani jagora wanda kowa da cikin sa'o'in shi da wanda suke kusantan shi da wanda suke gaba da shi, wanda suke faɗan maganan alkhairi a kan shi da kuma son ci gaban shi kamar Muhammadu Buhari ba a Najeriya.
2: To a mazauninka na makusanci gare shi, ya halaka ya kasance tsakanin kai da shi?
1: To halakan mu ya kasance da dadewa. Halaka ya fara da na zuriya na gidanmu da ƴan uwana, manya-manyan ƴan uwana, sa'o'in shi, aminan shi da sauransu, ya zo kuma muka kusantaka da shi saboda kyawawan manufofin shi. Na fara sha'awan shi da manufofin shi da lokacin da ke jin labarin shi, da ranar da ya juye mulki ake ba mu labarin aƙidojin shi, ranar da aka yi juye mulki, don mu ba shi ya juye mulki ba shi gari ba, ranar da aka yi juye mulki aka ɗora shi zama shugaban ƙasa. So tun daga wannan lokacin na zama ina da interest akan Muhammadu Buhari, har ya kai ga lokacin da na samu dama na fara zuwa wurin shi, muka saba da shi, na kuma fara sanin shi, har na fara zuwa wurin shi daban, ina gani yana bani labaruka da sauransu, na zama na shaƙu da shi ƙwarai da gaske, kuma na ji labarin shi fiye da yanda nake tsammanin halayen shi. Tun daga wannan lokacin sai muka zama mun shaƙu, kuma muka fara hidimomi daban-daban wanda na fahimci gaskiyan shi da riƙon amanan shi da ƙin duniyan shi. Yana da ƙin duniya, yana da tsantsani, bai damu da dukiya ba, bai damu da tara dukiya ba, yana ƙyamanta abin da zai ci da abin da zai sa sutura da wanda zai immediate abin da zai bukata a gidan shi, to baya bukatun ya aje wani abu dan gobe.

Mai tare da gidan rediyon Bauchi kun saurare shiri mu na mazan jiya. To za mu sake sada ku da wannan sabuwar shiri sati mai zuwa Allah ya kai mu rede lafiya. A dare wannan lokaci ina so in ce ma duk al'umman jama'an Bauchi da kewe barka da sallah domin har yanzu yanda muke ciki muna cikin farin cikin sallah ne domin a yanda na gan jama'a ranar sallah na 1 da ranar ta 2 na gane da cewa komai lafiya a cikin gari Bauchi da kewaye to ina samani kowa yayi sallah a cikin koshin lafiya an kuma gode ma iyaye domin abubuwan da suka yi ma yaya kuma akwai iyayen da masu riga sun yi girma ma sun zo sun tallafe iyayen su wasu sun zo daga nesa wasu masu aiko da sallahu cewa a ba iyayen su sallah shi to duk wanda suka yi haka muna addu'a Allah ya sa musu albarka mai sararo kana tare da gidan rediyon Bauchi a daidai wannan lokaci za ku saurare shirye-shiryen mu da yake tafe daga wannan karni har karfe 6 to ni zan ci gaba da karatun shugabanci a wannan gidan rediyo daga yanzu har karfe 6 nan ba da jimawa ba za ku ji wasu wake-wake da kuma talece-talece wanda zai kai mu karfe 12 da minti 15 a dai wancan lokaci za ku ji shiri mu na a turance The Message by Muslim Professionals daidai karfe 12 da rabi za ku saurari shiri mu na Larabci a sawake karfe 1 shawara minti 15 zan saka muku wakokin Islamiya wanda zai kai mu daidai karfe 1 a karfe 1 zan sada ku da mai gabatar da shiri mu na labarun duniya bayan mun saurari labarun duniya za mu sake koma sashi mu na talace-talace da wakoki karfe 1 da minti 15 za ku saurare kiran alqurani mai girma karfe 1 da minti 45 za mu sake sadaku da sashi mu na talace-talace wato commercial department karfe 2 daidai takaitattun labaru za mu gabatar shi daga wannan tashar mu tashar al'umma karfe 2 da minti 3 zaben goron juma'a wanda muna sa tsamani mai gabatar da wannan shiri zai shigo gabatar da wannan shiri kamar kula yomi karfe 2 da rabi za mu gabatar da shiri na Bauchi ta kaurace wanda zai kai mu karfe 2 aiman aikin gafara wanda zai kai mu karfe 2:30 shauran minti 15 wato a shiri mu na ba mu sha wato kide-kide kenan wake-wake masu kayatarwa dare karfe 3 za mu canza salo ko za mu canza program namu daga Hausa zuwa Turanci wato ana kiran shi second English bell presentation on 9406 wayannan su ne takaitattun shirye-shirye za ku ji daga wannan lokaci har karfe 2 har karfe 3 inda za mu inda na gaya muku za mu canza salo daga shirye-shiryen Hausa zuwa na Turanci ni mai suna Elisha wato kawun biyar si Bauchi kenan yanda suke kira na ko uncle for the people zan ci gaba gabatar da shirye-shirye har karfe 6 a yi sauraro lafiya.

haza, akan ƙara masa da haza. In kuwa jinsin ya mace ce, bara a ce haza waladatun ba ko haza bintun ba, a'a. A larabce shi ma kalma akan sauya shi daga fataha zuwa kasra, sannan a ƙara masa ha'ul marbuta. Hazihi bintun, hazihi bintun, hazihi bintun, wannan yarinya ce. Haza waladun, wannan yaro ne. Hazihi bintun, wancan wannan yarinya ce. Tilmizun, ɗalibi ɗan makaranta, yaro ɗan makaranta, yaro ɗan makaranta. Yaya za mu yi mu ƙara shi mu ce wannan yaro ne ɗan makaranta, wannan yaron ɗan makaranta ne? Kalma ɗaya kawai za mu ƙara a larabci. Haza tilmizun, haza tilmizun, haza tilmizun, wannan yaro ne ɗan makaranta, wannan ɗan makaranta ne, wannan almajiri ne ɗan makaranta, ɗalibi ɗan makaranta. Haza tilmizun, ɗalibi ne wannan ɗan makaranta, jinsin namiji. A jinsin ta mace kuwa, kamar yadda makaranta ba haza da a faɗa ba, in kalman jinsin ce ta mace, sai dai a sa masa hazihi, hazihi, hazihi, hazihi tilmizatun, hazihi tilmizatun, hazihi tilmizatun. Amun, amun, ko mai sauraro zai iya karanta, zai iya tuna wannan kalma? Darasin da ya gabata mun yi shi, ma'ana amun, baffa, baffa, baffa, ƙanin uba, uwan uba, ɗan uwan uba, wanda dai ya kai ma mutum mutum ya ce masa baba. Kaman a Hausan zamani ko kalmomin zamani akan ce masa uncle. Baffa, baffa, kalma ne wanda yara suka yi amfani da shi, wani lokaci suka kira malaminsu da shi, wani lokaci suka kira mai gidansu da shi. Baffa, amun, amun, wannan baffa ne. Ya za mu faɗe shi da larabci? Haza amun, haza amun, haza amun. Na yi kuskure wajen faɗa. Haza amun, ba amun ba. Haza amun, haza amun, haza amun, wannan baffa ne. To kuma ɓangaren jinsin ta mace ce fa, abu ne mai sauƙi, sai ka ce hazihi kawai. Hazihi ammatun, hazihi ammatun, hazihi ammatun. Mumarridun, kalma ta gaba. Mumarridun, majinyaci mai malamin asibiti, mai jinya, jinyata, majinyaci. Kalma na majinyaci guda ɗaya, mufradinsa, ma'ana tilo. Mumarridun, majin mai jinya, mai aikin jinya. Kalman da tafi shahara yanzu akan ce nursing, duk da kalman ba ta Hausa ba ne, amma an Hausa ta daita. Ɗan nursing ba likita ba, ba babban likitan ba, ana iya amfani da shi wa likitan ma. Haza mumarridun, wannan mai malamin asibiti ne, mai kulawa da majinyata namiji. Haza mumarridun, haza mumarridun, hazihi mumarridatun, hazihi mumarridatun, hazihi mumarridatun. Wannan kalma ta haza da hazihi, haza da hazihi, biyu ne daga cikin sunaye a larabci wanda ake ce musu asma'ul ishara. Ana ce musu asma'ul ishara, i sunaye ne, kalmomi ne wanda ake amfani da su wajen nuni, wajen nuna wasu al'amura. Kuma ana amfani da shi wa al'aqil

kuma azumin mu aka wajabta mana na wannan wata na Ramadana lokacin da ake ci da lokacin da ake barin ci Allah ya ce idan kuka dauki azumi to za ku ajiye ku ci abinci yaushe za ku fara ci sai Allah ya ce wa kulu washrabu in kun dauki azumi idan kun ajiye shi lokacin shan ruwa yayi ku ci abinci ku sha har yaushe hatta ya tabayyana lakumul khaytul abyadu min al khaytil aswadi min al fajri ba za ku bari ba har sai lokacin da wato zare baki da zare fari ya bayyana muku ga baki ga fari na duhun dare to wannan min al fajri na duhun dare ake nufi to wannan min al fajri din nan min al fajri shi kadai ya sauka amma da ayan ta zo ne wakulu washrabu hatta ya tabayyana lakumul khaytul abyadu min al-khayti al-aswadi anan aya ta tsaya to shikenan sai zaman lokacin sai sahabban annabi sai mutun ya daura lilo baki zare baki a hannunsa na dama zare fari a hannunsa na hagu ko fari a dama baki baki haka tunda kun san lokacin ba hotel lantarki iya hasken dai a ci balbal ne to sai mutun ya daura haka zai yana cin abincin sa yana cin abincin sa har sai lokacin da yake iya gane kai ga fafarin nan ga kuma bakin nan to sai wanke hannu sai ya cire hannunsa abinci shikenan kuma lokacin ajiye ci ya zo lokacin da za a kame baki kuma yayi shikenan sai a ci gaba da kame baki azumi a ci gaba da azumi to sai Allah ya saukar da sako Jibril ya kawo min al-fajri wato ana nufin na al-fijr al-fijr idan ya tashi ketowa in ana cikin tsananin duhun dare to akwai alfijir na farko yakan keto wanda ba na gaskiya bane to can alfijir mai karfi wanda yake nuna alaman dosowan fitowar rana to idan yazo sai kaga yayaye ko ina haske ya fara kaga sama ta yi ja musamman ta gabar to lokacin da wannan kuka ga wannan haske ya taho wannan farin ya doso bakin yana kaucewa to lokacin da za a daina ci a daina sha a nisanci iyali yayi to haka qur'ani yayi ta sauka wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har kuma aka saukar da aya mai tsawo wacce aya daya ce kuma sumuni guda daya ayar da ubangiji yake bayanin yanda za a yi mu'amala na bashi tsakanin al'umma alqur'anin nan lokacin da yake sauka to ya ake yi ake tattalin sa ake tattalar sa a ajiye shi idan aka saukar manzon Allah yana da masu rubutu sunan su kuttabul wahyi su aikin su rubuta wahyi musamman akwai wani daga cikin sahabbai matashi a lokacin mai kananan shekaru mai karfi a jika mai basira mai ilimi wanda yake da iya rubutu ana kiransa Zaid ibn Thabit balansare ne mutumin Madina ne to shine kusan jagoran masu rubutu na manzon Allah to idan aka saukar da wahayi sai annabi ya sa Zaidu ya rubuta zai kira Zaidu ko dai ko wasu da min ba Zaidu shi kada yake rubutun wahayi wa manzon Allah ba hasali akwai wani Abdullah ibn Abi Sarhin wani shi mutumin Madina ne ba Quraishi ne ma zuriyar annabi ne shi ma yana daga cikin masu rubuta wahayi to haka dai yake rubutun wahayin sai Zaidu ya rubuta to sai da abun tambaya shine shin a lokacin akwai takadda ne ko akan me suke rubuta wahayi a zamanin annabi suka yi rubutu ne akan manya-manyan ganyaye kaman duk ganye da yake da girma kaman irin tankan dabino ganyen dabino ganye na dabino mai fadin nan suka yi rubutu akan sa da duk wata itaciyar da take da ganye mai girma to akan wannan ganyayen suke rubuta wani sashi na al-Qur'ani wal lokaci kuma sahabbai sukan yi rubutu ne akan dutsi dutsi da kuke gani akai za a je a yi rubutu abin da ya sauka na wahayin alqur'ani kai wasu kan ma daga cikin sahabban ina kashi babba na bayan dabba kashin tsakiyar bayan na dabba wannan mai fadin nan ko kuma kashin kafa na naman dabba wannan singalalin nan to a jiki suke rubuta in ya buce anan za su rubuta alqur'anin da ya sauka to haka Qur'anin nan aka yi ta tattalin sa a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama kuma jama'a ko kun san a zamanin Annabi wannan Qur'ani wa hafizai waɗanda suka haddace Qur'ani a zamanin Annabi mutun tara ne mutun tara suka haddace Qur'ani zamanin manzo Allah mutun tara wannan Qur'ani ba a hada shi ya zamo guda kaman yanda yake a hannun mu ba a zamanin Annabi zamanin

0: tole bo awdi mape wada fere
1: awdi kam daga ta
0: amma ke ya haluma
1: ma jalla
0: nokka kawai ko yi iko kam ayi bata bo ko yi
1: don kan ai aya hay awa gonga ganga da ta kuti jaki ma har wakati yarne ne ma har
0: arum nere ma yana
1: mun go salo ma anda ma an kan ma dun gumi ma awda ai
0: ayya bo wauru
1: ayya wauru
0: to kare anga jamba kam amma
1: jamba kan da ba lo lo lo lo amma bo fa kadi wala bote
0: darda bane amne amma
1: to wala bote to dun donno daga der shiya suttugo iriri iriri je ka wodi iriri je bodde jonta ka gondi ta don awini ma won so ba jon goddo rowani gi mi awi gondi daga der okos di ben daga der ogos indini dum wutinirta halam budo daga der ogos
0: nernungu
1: e nernungu
0: o yana malere ne di
1: o wadi fa o wadi gaskiya o habdi hala lira lirta ro kam o habdi amma da yake ya kair nernungu kadi e gonno der hali di goddi
0: sai malam ko ma ma
1: ne ma Allah fil
0: to ana sure jani tandi belni dai jam andi anan bayan donno pa tandi tandi lawi woi tandi tandi lawai ma woi wani bimi non goddo tandi tandi lawi sai biya durrella ma dillira ndi a tandi don fuda a dum me tupi jam tandiri to bo de tandi la bo dia a ndungu ya lawai a dum me angkang ndungu ma tagi huni enan ben engatan taki tombo ko sawara ko nanon edu wada
1: sawara dum gokka mi ni to bendilawo jun kam be dun tokki fu dum buri dum bendilawta gam mi musamman e haliji din gonden di joni wonde yakere ko tefoyten ko jodoyten e lumo don dum wara dum mbura sembe mere to ton godi ko awden ko bendilawi to dum bendilawi dum hisnima ya filumo gon iyano dum wadi huri ta wodi dum en gesa ma ja ngartiro ya dum sareji mada e dum sarrafo dum sarrafo
0: dum walti
1: kilo ma walti dum heba dum wurna yonkiji bikkon to alhamdulillah do won dum nafi to lalle dabareji bo fere fadi don no fato kon ke basin butalon kon fato kon bendi no kon nyamirte ba non sarraforto kon ba dabareji don dai
0: duddi
1: dabareji don min kam ande kam mi do yami wodi ngel kam ay mi tefaino mi nyabire ngel buri mi sodo ya gongel e luwo e ngam tawi a sodo ya dum e nyendere wonde mata wala mama ke sai filo da manja a heba sodo ki gimma wuro ma kam na wala
0: en da jiba kam
1: da kano kawai goddo sai wurta ke ma biyo yi toya biyo yi toya don mata kila wara kugangal ma heba ngal to
0: da joni bo kowa hore mun andi
1: kowa hore mun andi
0: hande mo mata on ma an kuma ne mu habda yakin ci koyar mako ka goddo bota da wadan can bita din ma sai mu yi an on ba a mere juma wani wala tama ma ko
1: an kam ai a mere jo na ma wai an kan a wali kawai a tefata ai o darata han ko on bawde Allah hare bade kam hayre kam na yi ko Allah joginde
0: Allah
1: on bawde jomira wai
0: na dun sembe
1: na sembe na dabare bawde jomira goddo sai ngi a remai ba noy amma sai ngi a bo sakitan majum sai ngi a mai lumo wata ko etugo to goddo bo sai
0: to waye mata ko jamna en ko bone o erendi o de ben ma ba beton no ba
1: ne o be kam kadi
0: o be yawni
1: o be yawna ta yamde kirkire o be bo to yawni ndi dun kadi to yingi ngi kebi ndi sai ngejjita bone dun garaju
0: da ngejjiti
1: sai ngo ka bizinet e yeso mudum
0: da ngejjiti torra dum be jarno
1: da e bacci ma e robeji ma be ngejjiti torra dum be jari dum
0: kawai be lamu
1: sai be nasa harka majum yonta haka e wodi mo andumi andi to yawni ni ko hewti
0: buuje
1: yo walebdi sedda
0: nyamde ni
1: to ko ni kadi ay o nyamay o soray
0: wayi
1: to kadi to ngida
0: to am jomba de bo ko hawti ne sorki ni ko nyame
1: jomba de kam Allah sey ne hokke kam shore
0: to ay boy ko ga ko to andi ko wana jogori kinci ko mo amanni ko hani jomba de kam anay memo ko nyame
1: akadi don kam dabare rammunde ay waddi non dabare rammunde ko giida sorata ngarta a sodo ya kam fu kadi nana dabare rammunde wonnon ay dabare rammi yo wahani hunde kam toni ay tammi sori dum fami tefoya dum yago eso to faba dum e boddum tefu goddum ma sodo wa ngadda beddita dum to ay ta waddi non to Allah yerdake sai giya ko bi ma da hoyanima sannan bo neddo wala lissafi ndara hande wuro ngo to haaraay wala ko jodoto
0: wala hay
1: to ni har wuro ngo wal ngo haaraay wala ko jodoto kerol ko marda boddum fu amaraay kerol no wodiru fu amaraay ko dum dum ngo duda dole ko shaadum gukka dum redu nyaamaru
0: wetanu e wala kamay dum wela
1: wetaru wima hande wala ko dum wadata ndara to ndara to bo to a wodi ngel bongel ngel ngiyata sai nangangir sai luwo hande ko shaangel jango ko shaangel e non fa yende ko sai ndara yayi to ya wala bobi gada mu kadi ay nanon bi
0: to de do wata gam bi wai e do shora dabba eta dikka shora dabba de ma dun non na ka
1: Allah sai ni dun non
0: to dun non
1: gam ta sori nga aremi apopti eto ayto Allah jabi amma ta hanga kam ma wala ko ga wani ay dabba kam ba shora nga eta
0: anga ganon ta eta
1: non dabba ba
0: anga ganon ta eta
1: anga ganon ma hanga
0: anga bon ga anne ko gatta se de ma ga
1: ai e der ton dun Allah jarrabo to goddo ay e der ton dun dabba wa shora nga biya wai a eta to ga yarata habaru amma ta sori nga anazdi nga engesa a huyi to a hebay bote duddum Allah yerdake e ener do mato Allah jabi har ma shotta gonga ma har ka shotta gonga ma
0: gawartay
1: har gonga ma har riba sai ga waddani ma
0: amma ni ta soranga eta kan mana ga warta
1: a to ni ai ar dinga sika soranga eta nyama a wala ga yata ngam musamman de do e gonden do enen ben en gala dabbaji din ko hewti ko gatten non dum doro en galadi tunda ai hande mardo jawdi ni e wakere men do biete do wodi jawdi o salta ko nagge
0: dala da kam e tala timbo chapande
1: dala kam salta to
0: chapande dala kam ta o kide yeso ma da ane bitte ma
1: to
0: ai kon jawta ta
1: to Allah sai ne musamman
0: banga nae de
1: to
0: inde ummo
1: inde ware
0: dume du'a
1: e nyande ko har
0: jara ko
1: jinya goddum ma natse
0: oyo ko buri mai hon
1: jinya goddum ma wala
0: wala
1: e wala kam sengia wala noy ma
0: ko tunna
1: ma so mi tiyo men ko bo hande ta
0: a ko ta te to ba no mo ko bo to Allah ma to go hauti mo go ngi sharia on go hala wati ta kalamulak
1: to ai sharia
0: hala wati
1: sharia
0: ko nyama ta si zam pullo pe na
1: yo wa ai sharia jinya kam ta nan e pos anji wa ta pos ko fota ta chede won ta
0: wala ba wala ba tu bu kya e to joni pano mp3 en go ba kan ha ka ni tambia ni ran ni
1: ko
0: te me den de fu i wei ki wei yo he ka kan go ba sadi anya he ka me re mai bo wei yo go ba kan nai nai go to hare bi ami anya wei re mata kon bi atao koi do be irin koi don go dan miya ba dun koidol
1: ai dun koidol koidol kam koidol kam ha ila titaki ma e der don gi mi min kam to wai ngoba kam beten sadi ka kam ma ai daga yamde ro wani har waddugo wajbanu joni ai e wodi ngoba e lumota ai e wodi ngoba mardo dabari jonta
0: ngeta walade
1: e jonta e ringeta ndo mi sodi ngoba anko hewti bu hudidi de mi garami demo na hande jodi ngoba
0: daga shedu
1: hujidi de mi sodi don desi mi ya bo yeso tonto mi hebi ko beji ta mi beji to mi heba bo mi daro ya Allah darniya dabare to jonta e mi sod wakkati sodumi e jonta wakkati dum gonden di sodumi dindi ninninkaki joni shede jonta bo hure den des patako nde battaki dubu 60 arande to bo mi sodi bo dum dubu 60 dubu 30 da bako mi sodi
0: ko sodu no da
1: e ko sodumi
0: to joni irin dum to kombita wi de den den da
1: a den de mata kan wi be den mata be mun koydu ki be koydol ma bo be faritangol e ummo be daro gam tona e demangal wala no koniren wala dum tona e demangal wala no korire welongol to goddo remana enna en gala ko gurdisen banda demal kadem bi en demata to en gurata dole ko wajo ina biido remata ma ummo daro kai gese mudum ma de joino ma te woitina de bedda godde ma
0: to
1: bedda godde ma to wodi hali ummo daro bedda godde ma
0: nama ustare
1: bedda godde ma
0: baa bo he jama mo kadim to mara ma ko nyama ta
1: yowa to ai do ma
0: jama mo
1: yowa do jama mo do ma
0: ko laddi mala wata
1: yowa to ai laddi bo nyama ta ko ma ko dole ni demal kam dure magal dole e dabarbareji di Allah hokke ni na lalle ma ngoba ne to bano sodi ngoba bature ai e wodi ngobaji meden di zamanu ai na bo di zamanu wodi ngobaji
0: nane
1: arande di nane ton ton to kanji dun darto dun dartorodi dun sankitana gese den dun heba dede ko dun hebata
0: to joni bo ko ngadda dun adareke darnde ali pharo ayade e baccima da on ada nyandere go fu on ngade kosde dudde on ja goddo wo baade wonde bo ko waye bingo mum go onni banu banu banu banu banu kai banuma o sodengel dake goni sam ben gita ko memi bibbe ben acci ben dem biya ben ngada e ben don ngonga ben jara ko de ko gita de kam nebo
1: e ko biyani be be chanjo e yanayi mabbe e bibbe be ni e don tammo yago yeso ni e no kammi dem ma en fume dem biddo kam tarimi mo lato hanko on tako jogoto ma yeso na awon tako jogoto mo an kan a jogake mo yake o don woni o pamaro o hewta wadanki hore ma ko komi aw wadantam o hewta remuki arre mantam o nyama to ngam non to Allah ummini mo a hebi o ummake o darake to sey ndaroda eltiramo demal gal ngam saboda amma yago yeso keba popta wai mi yidi ngel mi yurmina ngel ko a mi dana ngel torra kam fu na dum hanka yo wase to ngel torrake dendam naftiro ngel nafa hore magil sey to ngel torrake ngel heba ngel joguma amma a torrino jogida ngel to dole bo hangel ma to Allah ummini ngel kokkangel eltudi bondi e dono ngel jogortuma hangel jogo hore magil ngel nafuma hangel nafa goddo ko hani won non amma daga nyendere ngida wai an ayi bingel ma arimi ngel a torrantu ngel ayi dingel to angel nafatama mata kungel nafa hore magil ingel nafatama ito nda ko hani kugal ga sengel di ma don tini adon huwa abi angel wane waru angel bongel faatama ay musamman bikko men joni imani ma kun futiri gada
0: acma abi angel kama
1: abi angel kama
0: abi man dingel wadi don taw
1: to ay Allah sene abi ingel kama gonge setungel kimgel wadi ngel wadi ngel tirdino taw seta nyaani ngel a holli a hokka ngel
0: lato ngel wadi gongal gotal lidi tawala da ngel sukketo ngel dogga
1: yawa joni Allah sene ko sector mi hunde gotum do balle de do minasi goddum hali e hala hako hako do wala hako yumnerin ko do ko biete way bokko
0: bokko
1: e Allah sene mi wima mido wada midon numa take bay mi ma shede mi soda hako kan e mi jodi e mi sinka kam minne bin inna baccidin goto resu ka bende wari sey wi haba baba
0: bokko ne
1: bokko ko joni bi a soda bokko
0: na ladde
1: bi minon kam jango min dilla min ti ko hako
0: alhamdulillah
1: Allah umbaway bi umbaway bi mi to hato ke boy ton ko joni bo wala hako ay hande jado hu joni ko ke lekki ki giro hu ki odi ndirnge sa ki woni jowi ki ara onna
0: a wadi ndar la
1: bi mi a min dilla sey min je haton woyla ma ni
0: ndar la
1: bi ita ma bi to tawi ma ton tawi ma hewi bona e bi a ma ko wala ndiya min jaa bi mi to je Allah wallu
0: Allah
1: Allah hokku on sa'a
0: to nanu paniya bo
1: bi niya bo
0: dem bo de bi da Allah hokku sa'a dem bo de ki odi tarbiya dun dari da do dun
1: sai
0: Allah bo sai walle be benje be
1: menje
0: balliti
1: kebi bo ha ko
0: sai ke bai mana
1: kebi ha ko so sai
0: ga ya wi Allah wallahi
1: har mi ko ki wobbe mako te ngamma
0: to dun goddo no sai ni ayene e mo je o ton tata ko ma hene taidi sho to ya taidi bo poko da ko ngiddo bu o homo do ina ne nyam ki on ta dole do mabbe
1: alilla
0: to kanum gaskiya tarbiya enen daroto amma bo tina dido be kautu e debbo e gorko kauti
1: ayno
0: gawattako to ne goto wada e goto e sankita dum wada ta
1: Allah don manun
0: amma to be kauta be budde kam insha Allah dum man
1: Allah yerdane
0: insha Allah amma po en ma en dar to do
1: aa en dar
0: gam ay jon ne gatten etana an Muhammad Usman wato Muhammad Yayaji wuro dambo min insha Allah ji sambogala sai witan sai asawere wanda to Allah lami tayari an dan bo mitan bo sauraji didi dokkuda Allah dun hutinare maji dan bo to di ko dun wadi bohul na dawlawol jomrawo ya pano dan bo usako ne bandara be daro den haro wallutiki ko e meden daro den haro wallutiki ummato jem ma fakki on dan sai yeso
2: tumaralla shirin re tisa fulbe kenezo mai saro daga nan BRC TFM Bauchi idan Allah ya kai mu ranar Juma'a mai zuwa da misalin karfe 5 da rabi zamu kawo muku wani sabon shirin akan mita 94.6 da misalin karfe 6 daidai in hali ya samu zamu kawo muku shirin mu na darasin addini.

0: Mrs. Ladison dey suka mika kalaman godiya ga karamcin uwar gidan gwamnan.
1: Ba ta yi tunani ko mama za ta iya zuwa mun a wani damuwa na shi ba. Domin ban da mama ma ba leba ba a rayuwa na. A yadda ta duke ni tun farko tana shawarcen da ni ta mai da ni yadda ko yar da ta haife ta mata mata fada kamar yadda take mun fada. Tana bi na mama ne da ayyuka da ban shiga irin wannan yanayin ba. Gashi na gode yau Allah ya kawo ta ta taimake ni na fita a cikin damuwa. Ban san wani irin godiya ne zan yi mata da ku kuma gaba daya duka ba. Amma Allah ya saka da alkhairi na gode.
2: Gaskiya na ce maku na gode muku duka. Ima san gwamna ta dawo kai sai na ce kamar da na ganta. Musu guna mata in gode mata sosai. Abin da ta yi mun Allah ya saka mata da alkhairi. Ba wata saboda ya ta ba da ba su yi yanar nan take ba da iyayenta ya su zo mu da ba sai abin da zan fada musu ba. Ubangiji ne Allah ya ce matan gwamnan nan kai Allah ya saka mata aiki na da take yi. In ta zo ku ce mata ne na zo na ji abin da ta yi da ban danta ba ban taba zuwa bauchi ba ban sai ko ina ne bauchi ba na bar gida shida don ban sai wuri na ce bari in tashi da wuri. Na zo ba sai wurin ba ya ta tambaya haka na zo ta soka a tashar na tambaya haka kawo ni nan. Ina shiga mana ji tsoron shiga nan na ce kamar iri nan haka sai shiga wannan wuri wurin ne ke nan kuwa sai na tambaya sai na samu a can ne sai ya ga ita to ki zo mama ki zo ku kai ki da na karban number na nan din na nuna masa number na ce ya kuri wannan number su kira mu kuma wannan number haka ne aka yi din har na zo na shiga na same ku. Gaskiya aiki nan da kuke yi ubangiji Allah ya saka maku da alheri. Ubangiji ba ku karfin jiki da mako da kuke yi ma mutane ubangiji mbelin ku ninki ba ninki. In zan koma da ita zuwa gida in ta kara kuma ga tana fa tana da yarinya ne na goyi yarinya ne tana shekara biyar yanzu. Yarinya na tun December tana tambaye ni na mamanta kaka wai ma my mommy. Zai mata kariya wani lokaci ta ce kaka kina fada to ina take barkin gudu ta ce ba na nema barkin gudu ta ke ba na gode wa Allah na ganta sun kama san kai gida ina ba ta wani this the last kat ta kara na gode.
0: Shirin daga ofishin uwar gidan gwamna ake sauraro ta BRC 2FM kafin mu ci gaba ga wannan sako.
3: Tarbiyar yara na rushe
4: ciga mu kukan naki sai kin wanke kayan nan tasba abin da ya dame ni sannan ga kuma wanke can na jiran ki bayan nan ki koma dai ga shara ga mopin ja'irar yarinya ni zan yi miki aikin gidan kuma dafa in baki ki ci zo nan zaki ne ko ba zaki ba ko sai na kona bakin kukan naki tukunna.
5: Assalamu alaikum lantana yaya haka ina abin duka anan yar wannan yarinyar
6: ko dun ba ke kika haife ta ba
4: a sabuwa bana san haka wannan ai shine shiga uku ni fa bana shi shige miki a hidimar gidanki.
5: Kwantar da hankalinki lantana tsoro nake ji miki kin san fa irin wannan cin zarafin yara kanana kwamitin yaki da cin zarafin mata da kananan yara da uwar gidan gwamnan jihar Bauchi ta kafa yake aiki kin san za a iya kai ki gidan yari da irin wannan abin da kika aikata idan aka kama ki
4: gidan yari dai sabuwa na shiga uku rabi mazu zo ki shirya ki tafi makaranta dauka jakanki kin kafin babanki ya dawo.
7: Wannan sako ne daga kwamitin yaki da cin zarafin mata da kananan yara karkashin uwar gidan gwamnan jiha Hajiya Dr. Aisha Bala Muhammad sarauniyar Bauchi.

Tumarala an saurari shirinmu na daga ofishin war gidan gauna kenan daga nan gidan radio BRC TFM Bauchi. Idan an kasance tare da mu ranar Litinin da misalin karfe 10 na dare za mu kawo muku wani sabon shirin. BRC TFM Bauchi ake sauraro. Gogonmu kusan karfe 7 ya rage wasu 'yan dakiku. Karfe 7 daidai lokaci ne za mu kawo muku filinmu na Press Kremdi, wato shiri ne cikin harshen Barmaci. Ai sauraro lafiya.

0: cuma kado amma jamaso kirma ngoshi neptun de guyari biyae a undiyae kirma a wajen na san maso kilande nan garo din kamu gade nan garo din a wadon nan da duk sunare kilaki nan buwado shi ma an jamo wani kilakil nan buwado shi ma an jamo wani a abi ne kirma din kilande ne kiltin kin jalaye talade dai ci dubiri ne kila kanura da kin za ta rana su ya gesu tana nguro nguro zayen bula bula zayen amma ya yi kwaima a don na nalin tondo ka kallo liji marifan dnd a yi wazo kirma ngoshi neptun da kuyari ngoshi kirma karuno karin jidiya a yi karuno guzuwa siyasa ya karuzuna kirma ganga siyasa da baksayya turangina biya yi jaman zumajin kamla ya su hawa ne ngoshi a wangare a kana amma a yi rum jaman na mafan din buru a wangare domin ba a shiwar ba zai kuma dan jama da fandi an nan ga zuwa kuma a hukulte ba a mayan na da kilakil nandira mayan an da abu wasu na an dina da abu wani a rau kilanda kiliyo kura bawo gana bawo an nan ga zuwa kan ma rutu bawo rau kira bawo kan ma jutu bawo a wata zina san maso an da ya kula da nan garo dn an nan garo jama matuno a rokaran da ya tullo ya ga yi to nan da yawwa wa ya ka ya tsada za ka saba amadu bari mai ya tsada ta zoko da yi a abubuwa ke wawo na lankar ma wu bulalar yau maro ta suna gangi ta sha kuzina amma ya kwayaye a wamaya na rufin da kai ai a wamaya jaman da a wulawa ja aukar mu aula rusa auka wuskela au gumari bajiya laifin na yan da ana cafce ga na tushe idayi kirti a wani yin biyan kilewa kilewa yin biyan kilewa kilewa sai san maso ba ta buron bilala a tunjiya gimari waja ya waja kudu waja san maso cafce kawo amgade so ya sanda kano da tumangana tilo in ti yaka fadini ka am jama sabcin duro kijila shi ya kije fadin kutuwa na ya yi gana karo da hamsin tun da ya zana su isa shi a ji zana amma a yi wajen kira tuk can ma wani kulle wun ya kam gare bawo wun ya kam gare bawo amla a sauri kuma an gwasa jarumin fuskan zambiya amma kano redo wazana amla sun fuskar rabbi da ma ba amma kano ri fa amma ke tara kano ri yanzu kano ri ba zu kano ri ka kan zu kano ri ka don san zu kano ri amma are nan ne don na jama'a na mu a wala faida gulder shi ma an duru turo ile dala kara da yake kare zaru ne yin lan kaman zu karan jumaja wani mara masu goni min karin zino kanin wani mazo da yi waltin gamaro kanin da ya bare kwallon mi kare sharuwa da ya bare kaman zuma zina bare shiro yi mi amma yi gana kaman zuma ja shirin damnin ba da kyamun kare zuka hanzu kanin mu yi kanin wani kwallon ka zirgo annan gazo jama'a su nan da godo nyena aro nemnyo kula de kilo aro nemnyo kula kirma telam gede gede gede gede gede telam jiri suro birni bo jere kara suro birni bo cha jiri jiri jiri jiri do to lewa jiri to angana miya se din yayi ji dia kara jin dia telam za kuma dia jiri za kuma chamno za bi chamno za ka uske bi chamno za na shawari jama'a dulo jama'a suro kulturo bi awalaya numano waja chakta awalatarawa kwa mwaza shangu wani awalatarawa kwa lulu rangu nyabana nyena lene awangede shie kijifwa nji nende kijifwa nende jomwaro kijifwa nwa ama chamaso wanya kuli kinwa terti ayemaro ni kamgede ni andema kila ndiangabra kala kai ngabro nkila la awatibuli nyena atutuwa ngina ganaro waljin yayi tuwangina sa guda sanna mana kanure aro nam no mana no do sa guda sanna andero kutana andero nas kurus kram do andero wok to sanna andero kurman nas sanna nam yena mana je sa tisoro mana je sa tisoro mana je amma mana donna mana je nare kilande na gabo wani yaro mare chaburon fato yana kamar radio da fat radio da kurad biro holo na ta dara yanya baje dara bulan mi ai dara lardu mi ai suk tu donna arma yim tu suka nura guzaya bulan da yanya fa sai dai sai dai bulan da je radio rupa wajja aratole kwatimba amma radio donna biro holo kirin kirin tashara tamya dilam nufa ni ya na mana lewa numa ba nun lewa numa kramin lewa numa so wa nun da ba no sai sama anna so da fa to dele bi ya gila da kuma ni goji dandal kura har sama kadi ai dandal kura dandal kura goza ya dandal kura ma dandal kura kara da ma kara ma goza dai kara dandal kura san maso kace za a gana dai kirma a wata zinar tuma gana da masu matu no aro gidan biro kilande kilo wanya tuda tuda aro kilande kilo kilande kiliya tuma gana a wuri andiron gilajen kirman goshi gilala mun dendo ya mun de a wala bala lawa zanar yau maro cipte ka jifa yana kurman le kan do da yana amma ai maro ne dai da wawa da yi masu no jamaso nan da abuwan gina nan da abuwan yana wunyi nan da abuwan gu amma wu mama na ngu yawwa wunyi nan da abuwan gu amma mana duk wu mama na ngu cho aro klande kilyo chakcho aro klande kilyo proskaram da gonyo huwe ya diyo lemo de kanere chom ma kanuri guzaya kanuri haro kabuske kanuri haro adini adina de shaman kadi biya adima gulji angawa nekara anangalo aro chakcho kabuske ndi diyo adini diyo ya ndi anyano yo kamwa konga ne ya kutwa kamwa samo so waja arole o yan jana rota no kamwa nkilala sabuon awala waja chepti lien chitra ya kal shima niya ya kal shima chu ya kal liye faro kambe ni nemi gana alama no gana arwal jay awa fal dien ya shi kiji fanja jay kiji fanya ama kamwa kam dona hali tilem num ah lerundo tilo ulando tilo ama tilem num niye tilem num fani mi şey tilem de niye tilem num fani mi ama aywa lo wanya dük suyri yana amla ka anda sena kiji fanya anda ama ka andiri duro tumaro andiro tiyoro manungu yari tajimba wallahi tallahi manungu yari tajimba kuwa wali adi se ala kam rattuma ba sai ala kamandi amma ka hudona a wuri dunan da kudin a yi wajen kuwa ba da daman kun bari ne kamar da shi ma gauru annan gazo a hukuntewa shawarar manyan nan don a wurin na kama malanyen na da kakkalin ciruwa a da ba na suno a da ba na nuna wani romare shawarar ka an dodo ka an da kuzina kurman shawarar kan indiri kan falla kuzina kam yake kam india kuzina kam dewo kam yaka kuzina kam u ka am dewa kuzana annan gazuro sa man nindima shimdewo nindiro shimfin yana kanuri an dai bulai ma turan dan ma korabe ma jirambe boko bi kada siyasa bi kada amma ga marole tilam don na ka ande gono furo ya do wa ande na ran ran ga ande ande ran ya na ro ga ba amma na ro ga wuya shi matilin biyai a wala ro ja shuro gullo ngo de tilam de gai wudi de gai gai gai bi alango a wala ham yana rayana amma ne jima afura shirkati tawni mi shirkati tawni tawni zuwa da ja da nyuro a wala gila fayra gudin amma kan wangar wuruna to wangina ai a wuri mu jiba yawwa ni dunan ne ne dimi kilam cin ne dimi dunan ne ne dimi a nan dai karo ka nuri nan da dimi a wurin gila ja nima a da fuskar da furo ne a wurin gila jin wuro na da yi abi da waje ni kamar da awada ta ofi yawa da awada kamar da awada ta ofi kamar da awada ta ofi wuro na mu duru mu jin amma sai shi ne tare da ni lamar da shi fiye shi kuma cewa na junior ka ne dai aikin cewa na kuma fraskran da ka ne dai aikin dai aro da nosa da gurin yana dai aro nan yo daga rindo kla de kilo a wanda da sai yo gonyo hore ado dai kuma na la wo nan ke san ma wala gana kamla wano zina kamla wano zai kamla talmin fanjin kamla talmin fanjin na kwalle wani kato waya kwalle sha ai ai shi ma ai shi dan duro gudin ai ma duro gudin na ba yo nan ga ai ma gulte ba a wo ce rinde gulyara rada kirni wani mi an sokuro na zakin de ta sha nan da kirni ta sha nan ga de mani amma an da yau maro a wuri ka wanda ya ga ana nim tilam don na karma ka an da de kulliye mukun da kristin ba sai ne wanda ka kawo da da wani abun da bukan da kristin ba amma na ga kawo don na karma kristin ne da maso maso no a ro nan yo ne di kuma gana tiro jama'a da irin kamla gozu shi a wani sanar waye gonge kuro yake kulinji ka duro wulle ba da ina la kirma ngoshi gilala ashamti di salasa di kirwa ngoshi kuma gana kushe wulle ka tawro ga guro wulle ka ga kojin ba shawal zalkida zulhaj sala kura hodiyar yo da masu kirma sala layar shawarin biyu caman shawarin biyu layatimi yayi kanura guzana tsirol ba zan laya da jin da ma mani ya sa ka tsara layatimi yayi tsirol na ba zan laya da jin da mani ka muro moye guzana ga maro kanurin zarin gero ma da ala tubangina awala ba jumba churodin awala ba jumbao dai kirma yariya de kirma ko saran duru nan don manye ruya anduro adabono ya dai ngode so mana la gulluma kalanin ai bane kalanin fasara mani mi de mana don goshin gangi a wurin da suku kanurai la yatimi yaye tsoro don na ba zan la yadda ajin dama mani so zana da ngodulu ya arma matemani andero gusuro andere note ndigara sunden malamambi sunden boko kura kura bi sunden commissioner laso famsek laso secretary laso samma so commander sunden tutulu kirma tilam biya biya tilam deyam bi ana kirma goshin kilala na nena sabron ayino yi tilam dama ka de dama fatima fatim ba amma an dora from da na ka ji fanye ya mananyen sam maso ka ji fanye annan gazo jama'a kirma a gulce ba arma shawara na kokuna kamru kasacha goje kam kasacha miro holo ya dai pantu dole amma gonum sila kita dole ro wajin ba kiranta dai dole amma gonum dona sila kita dole ro wajin ba au klaro ai au karo rawe karo mutura ya dai gonum karo kasacha miro hola da shikenan kolleme dole au dole wajin bawo au dole tun maro ba tsoro lemon da yaje au rika roka ji au rika la kalle ya au dole wana dole re kai mu ji ba da mun tsoro ba amma au rika la kalle kalakal da manyan da jama'a kalakal da manyan na al'umma kalakal da manyan na amkura da ran kanuriya lano yana lano yadda mata a da tafsa kila da kalla a da dukul tuka da amma tafsir sai san jima a da tafsa a da maza kila da kullo a wurin na kirma a wala gulliya can dini da di a wala gulliya jawara nafsina shimdi kila jeru kirin kan yuri kiri annan ga zo to nemyo da teori jo annan ga zo na la mana goyi
1: alan guru
2: sar to kida
1: ya shuru
2: tanu ma bawo mana bawo tulu ga
1: wallahi tallahi inda fato inda murtu are
2: azuri inda yayi zo
1: klewa sulai inda ga murtu are klewa kilewa sile cimna sama su kilewa da sile wallahi inda fato
2: alhamdulillah
1: inda ya lande
2: kilewa sile
1: to madalla ni hawar au kermo fero sheto da hanin kwa
2: a faiba andi
1: a we want to suna shafa mangi ma shafa dikin ba
2: wallahi a tuwa fa ni wallahi
1: to to Allah hero talks
2: I mean bula banjen ba
1: a bula banjen yin bula za a wai dan garba she da walto na ai
2: wanda sai shi da tara
1: na'am a shiryata yin firjan ashuro kakkar masana da
2: yau zuwa da nan kono
1: a ta da zuna to lambe
3: eleji
1: dai ana da nan kono ba zan yi mambe sanjima shi ma cha buron le dana sanjima sanja shi ma sanja klan za bu jin don da kirma shi fanzu ran kashara kirma ta da dai folde ka musu mona yau kurman a o kidan jili tare furata da woltona annan garo wokuto lenim gaina tare fa da zuba kamla ma ne kyari la ya ma ne ya do yawa shi mangalau rai rum
2: mangalau kalkal
1: to
2: horan ma zo rangala
1: to shikenan arma shiru gulguna wani rokakiyar kake rika sakcin kasakcin ba nan gani amma wa shiru gulguna ya tawo shiru gulguna shiru gulguna ngo ngo ngo naftudi nayi na le ni mariya nan kusunya ni me bawo ba ni be bawo be barkin lem na ku hangal gina ne barkiro tawo arma shiru gulko rawa ai ma ba insha Allah lenge fandikiya fandikiya olora da nduru nduru waya boka shi kwama waya da boksoni waya
2: boksoni
1: samko ndi rai nonge nonge sha mange mange ma fandikin shi da fandi manate ndi kwama
2: namba zo ke yana
1: mbi mbi namba ni mbi nani
2: sra sra inda mane sha mane
1: yo dai
2: mane koren da haya zuba ne
1: insha Allah bari bari suwa luka dai kati ya kike da sha mai
2: gala
1: wallahi sha mai dan awagare ne baba nangwa andira o juri jirin jiro na o ko sun ga wajin din nangwa
2: kada zuba o
1: andebi kuruka ande da ta fatur wultuna mangala amma shi fatur ya kasatsi na bu an jero kasatsin biya na biya barkir ma kasakkano
2: barka
1: kasatsano na ta da hanzu yau na ta da ta da san diya ka kon ga indi fero falla
2: wala
1: ah
2: kon ga ruka mu wana
1: a fallu ka musu mu wana kabiru ruka musu mu wana kura ma ruka musu mu wana garba sheda da ran ka musu mu wana
2: wala
1: awa kuma kirami zu gafso da yi nongin korke wone romare shi feron fera fiyun zai ne kwaso ndana na so ndi tumba iso ndiro ora da ndiro bukti kurma namba banje de na zin mo kya bazura sha bange lewati ada shiro jomaro shi shetu zo guzu one romare ka ande de fa zin ya banje fanje nai yawa anan ga zo da sha manyan biya gilaro da sumo girzi kwasu mawu yawa kwasu mawu kwana kwa ba federal federal badia kasan zaman kirmai zaman bannatina
2: bannatina
1: wallahi
2: ba mangalau
1: ah shi mangalau inda ya haja su to ba duro sandia lewa ne
2: sandia le tuna banze
1: inda inda ba ba ka jalla ni ka wada tara ba wannan kin jalaye ya mange mange fondi kin ta shi yake kone fondi kin ya ta shi dikin a wo Musa Dinmuri
2: kin jalaye mutanna
1: wallahi musanna in ga yi a ferozo kamu agudar ba bozo ai agudar ma buru gulo no ka kamu zuro gudin zuro wallahi wallahi tun wallahi wallahi wallahi ga yara
0: kuma kam don na karmashi frats da ma zukirin dafsu a jiro ya noma na na gudan shi ma alura makaranta shi ma bo mandeo dai kuma tro tilambe din kuma watsin zo ya jama so da kirin su no wani romare kiji jiro wannan na san masa kiji faje assalamu alaikum.

Tumarala an saurari shirinmu na press cream da kenan shirye cikin harshen barbaci wadda ya zo mai sauraro daga nan gidan radio BRC Ethiopian Bauchi idan Allah ya kai mu ranar Juma'a da misalin karfe 7 za mu kawo muku wani sabon shirin akan mita 94.6 nan gaba kadan za mu kawo muku shirin wato dan mu leka sashinmu na tallace-tallace wanda zai kai mu har zuwa karfe da kuma ɗan kaɗe-kaɗe zuwa karfe 8 saura minti 5 yayin da mu canza akalan shirye-shiryen mu zuwa sashinmu na dare mahutar bawa da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da BRC Ethiopian Bauchi.

0: Ana tare da gidan rediyon BRC 2FM Bauchi karfe 7:08:16. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya yi rasuwa wa Alhaji Aminu Adamu Jumba Bunun Bauchi. Yau din nan da misalin karfe 7:30 na yammacin yau za a yi zina'idar sa gobe da misalin karfe 10 na safe insha Allahu a kofar fadar mai martaba sarkin Bauchi dake nan garin Bauchi. Sanarwa daga Alhaji Habibu Adamu Jumba Ciroman Bauchi. To Allah ubangije gafarta masa ya ji kansa da rahaman sa. Amin summa amin. BRC 2FM Bauchi ake sauraro da misalin karfe 8 dai zamu canza akalan shirye-shiryen mu zuwa sashin mu na dare mahutar bawa.
1: Bismillah ilahi da sunan yalla mai kudura nake nufin gargadin jama'ar masallata sallamu tun tsaye ba ta da fa'ida kujiya ita babula da gare ta kadan ka ganganta kan ba larura kake yi kai kada a gidi da kada mai duwa daya karka bambanta kan ba dalili kake yi kai kada a gidi da kada mata gada karka bambanta ake ana yin biki mata su tare tuli suna ta gada da ta fa hannu su na hota kan za su san jin kaiya saboda gada su kai ma ka fa zuciya da abin da ke fata kamar a ce mikiyayi ne cikin jeji daga faduwa ba yawan ihu ya na hota kan za ya san jin kaiya dan zai duwa da yake kai ma ka fa zuciya da abin da ke fata abin da ke wa maka hurta na kankanci ki ke wa me kin shiga jama'ar masallata wani ne na gashi akan himma ta bin sunna matan sa ƴaƴan sa duk ba wacce za ta fita kadan yayi isha ya tahi ya dore yin sallah ba za ya rinsa ba har tsuntsu ya so mu fita kullun gari ya waye sai ya dau azumi amma fa ba ya shiga jama'ar masallata kan ba dalili ka bar koyi da halin sa shi ne uban ba da kai sarkin mahainta kadan bai a tarbudul wa zai aulanta kai margudin shekara dan karya baka ita kadan mutum fasiki ne kar ku cudanya da kai da shi kanka na kaunar ubambunta sai dai kadan lalarura ko zama ya hada suuna da cinka suwa a kasar masallata aure da gun shari'a shi ma larura ne ita ma larurar ka je ka kane mu saukinta ni ina ga al'ajaba har ya wuce a gwada kan kasa ne ka ga yamin danna hankalita jaki da jaka na ga sun barbara a gidi suka aifi yar maraka mai kyauta na binta yaya aka yi maraka jaka ta aife ta kan kasa ne ka ga yamin danna hankalita gudan rijiya suka je suka san ruwa da yawa sun shashi sun wanke dauda babu shauranta wannan kina da kai mana dan ka san shemu ka bayyana ma na domin mu rage wauta ai jahilai ne suka yi auren su babu sani suka je zubin malami ya sanar su su da ita ya sanar da su yadda ke wanka na mai janaba sallah da alwala sun koya suna yinta suka kama hanya ta addini da ƴaƴansu su ne batun maraka jaka aka aife ita amma kinaya nake dan ƴan uwa su kula domin su lura faɗa ta sai batu da ita a cikin mutane da masu faɗi akwai Allah sun san da shi lahira ma sun sani da ita amma fa ban gaskiya su iyakacin tabaka a zuci ban gaskiyan nan ta zuba bi ita su dai suna yaudarar Allah da bakinsu suna yi wa mummunai wayo su arzuta bi yaudarar da suke ma a kansu take rahin sani ne ya sa su suke ta dimauta ba za su je jama'a ba saboda addini sai sun ji an ce ana sadaka su gaggauta sai sun ji an ce ana yi wa wane fidda'u su karɓi carbi a rogon mummunan mata su je cikin mummunai su ma su cuɗanya munafukai ba su kai manyan maha'inta sannan su ce mu ma musulmi ne cikin ku muke ni'imar musulmi ku ba mu kaɗan mulasata kai ta kaito da wannan ya ce ku zo addu'a da kun sani lalata su ma ku sake ita kalmar da zalika ja sunanta afu afu al'aujali ne ya samu ka samu sunanta kadan sun faɗa babu lada sai yawan zunubi dan zuciya ta tsatsa ta biyaye ta zunubin faɗa ɗaya lauce da kumi goma, kaɗan kwasin faɗa zame maka horta, mutum biyar a musulmi tausayinsu nake, rahin sani ne ya sazu suke taɓi mauta. Farkonsu mai yin ibada ba sanin jama'a, ya zo yana bayyanawa don yawan wauta. Yawaita na fulfili da ta ɗauwa'ar da kake, ka bar sa'on bayyanawa don yawan wauta. Da mai tilawar izu ya bula izin ya zubi, shi ma abin tausayi ne gumma hankalata. Da malami mai sani matansa na yawo, shi ma abin tausayi ne gumma hankalata. Da jahili mai tsarewa ba sanin Allah, shi ma abin tausayi ne gumma hankalata. Da wannan zai ce musulmi ne yana sallah, ba taimama baba alwala sai ka manta ta. Kan alwala ce ya wanke hannu ya wanke kafa, kan taimama ce da shafa sai ka manta ta. Bai nan sanin farali ba, bare ya nan sunna, shi ya kiyan tambaya domin ya kyauta ta. Shi dai yana koya sallah don gidansa anai, domin a kirga da shi a cikin masallata. A san mutum mai fasaha ga nutso da yawa, da ya tayi sallarsa yanda ake ya zo da ita. Shi bai tambayo kowa ba yadda ake, domin akan mai fasaha ne ya tsara ta. Kadan ya yi ta da niyyar ba ta amfani, shi ne uban fasikai sarkin mahainta. Kadan ya yi ta da niyyar za ta amfana, alhaira zai ya tayi jikin makaho.

ataba su cane su shafe ta tufa su ba mai tabawa dan yawan dauda dan kin zuwa riji ya sun kaza wanke ta amma da sun ga ta mai daukar ruwa da jiko su za ku dafi ka cewa babu ya tsafta ka ga shi kullun fa sai ya je hirafin nan gamman sa dauda ta di ya kaza wanke ta su dauki daukakkiya su rike suna la'ana su dinga zagin kira kai dan yawan wauta mata kanka ne ma cikin idda ka aure ta ba kai ka aure ta ba kai ne ka dauke ita su ya gina man mutum su ciko gashi babu akuya ka dan ta yi mushe sai su yada ita jimuna ka dan ta kijin tsawar da baku take ta je ta hauya kuwa ganye ya koye ta abin da ke dawa shi giwa ta sani abin gida baku zai taba ta lamunta wani ne na ga da fura da zuma a goransa yana hakan loji ya kasa da mata yaya ina zaton takwabi mai kyau a hannunka da za ka sa re a zara sai ka yanke ita kuma yaƙi yana doso mu masu faɗa ka sa da kan albasa ka kaza yanke ta yaya na ganka a ƙauye da kana tsafta da ka zo ka binni ka kai ka gida mara tsafta yaya na ganka a ƙauye da siriri ne kowa ya ganka abin sha'awa gwanin tsafta ashe na ƙarya kake da man ƙazami ne wankan jiki kai dan ata ne kana tsafta yaya na ganka abin ni kai ciki ƙato shinya kamar mubuga ta baki a ɗambata saboda girman ciki ka kasa yin tafiya sai za ku ɗawa yawan na ake wata ta ƙyale ni ba tambaya ta kan halin da nake bakin ciki ya ishe ni saboda ƙin bauta a duniya kasuwa ita ce ta haife su siyan ka ƙarya su rantse dan alamunta su na ruba'u su je su ciyar iyalansu ba za su gun malami ba bare su hankalta kadan sun je gurin malamin ma sai ko su gaishe shi su ce ka duban musa adam ma'arzuta ina hakun da mutanen ƙalikon zamani ba za ku lashe anan sallah su gyara ta su samu faifa guda ɗaya bu su yi sallah saboda neman kuɗi ba za ku lada ita su kama mota su hau su ɗube gidajensu suna ya ta yawo sanan faifa su tara ta amma kadan suka tara ba su bi da zaka wannan irin doki ya ƙware babu ma da ita sai karuwai zai maroƙa ne mamoranta mai bin tafarkin ma'aiki ba su bashi ita kamar a ce mummune su gama da mun sunna ko saurayi ya ga wacce ta tsere ɗin mata haka mai dukiya zai bauta ga masu gini saboda gyaran gidaje zai ka ba su ita saboda gyaran gida ya kashe jaka goma ya bar gidan kabari ba ya kula da ita sun sai gidajen musa kai ya zame nasu yalwar gidan kabari ba sa kula da ita su ba da kuɗi a kai famfo gidajensu sun bar ishirwar kushe ya ba kula da ita su ba da kuɗi a je a kafansu na tarki sun bar kushe ya ƙirin ba sa kula da ita su samu taron magagata suna tarha sun bar kaɗaitar kushe ya ba kula da ita wani ne na ga ya ɗe mauta yana ta surutu yana faɗin jahilai sai raina malanta ka duba wani wai shi ne ya zage ni daga yawu ka tabbata na samu malanta kai wani ta yi ka je gurin wance ƴar malam ta baka allon baƙin ƙarfe ga mai da wuta da mun zaman da muka yi a gurin gwani wani ko ƙetara na yi bada ma a nuna ta kowa ya nuna ta zai ya ta yi babu ido ko albaran ta fito masa ko ya gurgun ta marar ido na ganin aibin marar yatsa an ba su mota guda an ce su tuƙa ta kowa ha ganshi a motar wannan babu ido kirga da shi a matattukan ya tuƙa ta kowa ha ganshi a motar wannan ba yatsa kirga da shi a matattukan ya tuƙa ta amma kina ya nake dan ƴan uwa su kula domin su dura faɗa ta sai batu da ita duk malami wannan baya abin faɗar Allah in ka yi koyi da shi ka tabbace auta haka jahili wannan ba shi kula da addini in ka yi koyi da shi ka tabbace auta sani kadan babu aikawa ka ji sunansa sunansa ruɗe aboki na riƙe wauta ka samu ganye na gwanda ya yi ja a dawa yara kadan sun gano shi su dinga yin wauta wannan yana cewa tawace ni ne na gano ta kowa iyage ta ma yi faɗa saboda ita sannan su je su tarar ganye ne ya ruɗe su a saboda haushi kamar sasa ragin din ta sani gun fasiki wauta yakan ƙara kalmar da zai ka faɗa baya kula da ita zan ma misali sani gun fasikin bawa domin ku lura faɗa ta ku yi bato da ita ka samu jakinka ka ɗaure ya kwanye ini bai san kara ba harawa gashi babu ita ka ebi zinariya ka zuba gaban turken wani mai harawar ya zo ya tsaya adadai da ita a kan yaƙi harawan nan kaɗan ya taɓa ka ga yadda zai ma da zinaren saboda ita wani ne na ga ya riƙe takwaɓi a hannunsa yana ta warware gasara don yawan wauta ne al'ajab da halin za na dinga kallonsa nake tunar asalin wannan irin wauta nake da shi mai yasa kali irin wannan
kake ta warwar ga sara dan yawan wauta ni na ga ba bihiya gaban ka ba inuwa balle a ce bihiya ce zaka sare ita sai yace ai wani dan uwana ne yazo shi ya bani labari yace dani aljanata shi afu kanwata shine yasa ni nake warwar ga saran nan ko zan yasa ta za ta shige na sare ta ba dan uwanka ne a garin nan ko maso wanka su sadu turu su saka kada ina yin wauta ai dan uwan nawa ma da halima fi wannan da ka duba nawa kake zancan na wauta shine gidansa abin ni mai gini dewa benansa zai 70 da za a lasafta wani an rufe da kasa wani an rufin kwano domin tiraka sama da gila suka gyara ta sannan yace yana sha'awar zaman kauye yau dukiya sai da noma za a tara ta

0: madalla. Kamar yadda yake bisa shari'a, duk musulmin da yake da iko da kuma guzurin abin da zai bari a gida da kuma wanda zai tafi da shi, to ya wajaba yin aikin hajji gare shi, wanda ke ɗaya daga rukunan musulunci biyar. Sallar Idi dai takan kama ne ranar 10 ga Zulhijja, inda waɗanda Allah ya nufa sukan ziyarci daular Saudiya, da a can ne ake aikin na hajji. A wannan karin dai akalla musulmai sama da miliyan 1.5 ne suka samu sauke faralin hajjin daga sassa daban-daban na duniya. Haka nan ga waɗanda Allah bai nufa da zuwa ƙasa mai tsarkin ba kuma, su ma sukan gudanar da sallar Idi mai raka'a 2 a ranar 10 ga watan, inda daga bisani kuma sai waɗanda suka samu dama suke yanka dabba don zubar da jininta cikin kankai da kai ga mahalicci. A nan jihar Bauchi dai da ke da masarautu da dama da kuma masallatan da ake gudanar da sallar Idin, komai za a iya cewa ya gudana cikin salama, kamar yadda wakilanmu suka shaida mana. Za mu je ga rahotannin nasu, amma kafin nan sai mun fara da sakon sallah da mai girma gwamnan jiha Sanata Bala Abdul Kadir Muhammad ya aike ga jama'ar jihar, kamar yadda wakilinmu na gidan gwamnati Bashir Adamu ya nado mana.
1: Wasu mun fito cikin azumi a watan Zulhijja kwana 9 da suka wuce, kuma alhazanmu sun tafi Makka sun tsaya hawan arba, yau masu za su koma Mina. Kuma muna tare da su, kuma muna tare da Allah subhanahu wa ta'ala cikin addu'o'i da miƙa wuya da ƙanƙan da kai, wato da kuma ganin cewa mun yi ibada. Muna godiya wa sarakunanmu da malamanmu da sauran shugabanni da sauran al'ummar jihar Bauchi wanda suka ba mu goyon baya, wanda suka ci gaba da ba mu goyon baya a wannan tafiya da muke yi. Lokaci ya zo an samu matsaloli iri-iri na siyasa, har mun ajiye lema a gefe, mun ɗauki rogo mun zauna a gindin lema. Saboda haka mu har yanzu PDP ne, amma har da rogo a hannunmu. Saboda haka mun yi hikima ne yadda zai kasance ba za mu tura mota bar mutane da ƙura ba. Muna tare da mutane, kuma za mu zama tare da mutane, muna roƙonsu kamar yadda suka saba su ba mu haɗin kai, kuma su mana addu'a. Allah sa ai wannan siyasa da ya tun ƙaro cikin kwanciyar hankali da lumana. Sarakunanmu jami'an tsaro su yi adalci, mu ma kuma 'yan siyasa da matasanmu da mata mai ɗa'a. Saboda guntun ɗaya ake wadodo ɗaya ake wa tsafi shi ne talakan jihar Bauchi, kuma mun gode musu, mun gode wa mutane, mun gode wa shugabanninmu, har kuma 'yan jarida. Muna roƙonku ku dinga ba da rahotai na gaskiya, inda ba zai tunzura mutane a samu matsala tsakaninmu ba. Mu dai a bisa doron shugabanci za mu ba da kowa fili ya walwala ya yi campaign ya nemi kuri'a. Mun tabbatar insha Allah Allah zai ba mu nasara, inda ya nufa a cikin ludufinsa cewa za mu ci gaba da mulki. Amma muna roƙo a ga irin abubuwan da muka yi da kuma kyakkyawan niyyarmu wanda ya tallaka akan cewa Bauchi ita ce farko, ita ce a gabanmu. Ba mu neman rigima da kowa, sai dai wani ne rigima da mu. Za mu zauna cikin ƙanƙai da kai da miƙa wuya da kuma lumana da bin dokoki. Allah ya saka da alheri.
0: Gwamnan jiha Sanata Bala Abdul Kadir Muhammad ke miƙa saƙon barka da sallah ga al'ummar jiha. Bisa al'ada dai na ƙasar Hausa, sarakuna iyayen ƙasa kan jagoranci al'umma a masallatan Idi don yin nafilar sallar Idin, kamar yadda wakilinmu Bashir Adamu ya shaida mana daga fadar mai martaba Sarkin Bauchi Dr. Luwana Sulemanu Adamu. Kuma sallar ta gudana cikin farin ciki a masallacin Idin. Ga dai Bashir din da cikakken rahoton.
2: Kabbarori kenan da Imam Bala Ahmad kan kusurwa ya bude sallar da ya jagoranta a masallacin Idin bayan isar gwamnan jiha Sanata Bala Abdul Kadir Muhammad da mai martaba Sarkin Bauchi Alhaji Dr. Luwano Suleiman Adamu da mukarrabansu da sauran al'ummar musulmi da suka halarci sallah a masallacin, inda bayan idar da sallar limamin ya gabatar da huduba wacce ta fara da kabbarorin girmama Ubangiji da tsarkake shi, inda ya taɓo batun ibadar lahiya da irin dabbobin da ake yi da su, tare da irin tsarin da addinin musulunci ya tanadar yayin da ake gabatar da ibadar. sai ya bukaci al'umar musulmi da ti koyi da darussan da ibadar lahiya ke koyarwa na sadaukarwa tare da addu'o'in ci gaba da zaman lafiya mai dorewa a wannan jiha.
3: Ayyuhan nas, inna yawmakum hadha yawmun azim wa eidun karim. أرماته متلائفته وبركاته مترادفته يا ملهج الأكبر فهي نجي سنة أبيكم إبراهيم بما تريقونه من الدماء فيها دنيا من أجل فإنه اليوم الذي ابتلاه الله بذبي إسماعيل ولده وعمد ذبيه اتصالا بأمرة العالمين.
2: Imam Bala Ahmad kan kusurwa bayan gabatar da huduban ne aka yanka ragon sarki Farin Balami babba yayin da gwamnatin jiha da tawagarsa suka koma gidan gwamnati shi kuma mai martaba sarkin Bauchi Alhaji Dr. Ruwano Suleiman Adamu da sauran masu sarautu suka yi hawan sallah daga masallacin Idin zuwa fadar mai martaba sarkin Bauchi. A wannan sallar ma mai martaba sarkin Bauchi yayi hawan ne akan keken dawaki tun daga masallacin Idin har zuwa fadar shi cikin kade-kade da bushe-bushe tare da gaisawa da al'umma. Yayin da kuma ya karbi caffa na gaisuwar sallah daga masu sarautun da suka yi hawa, inda anan ma gwamnatin jiha Sanata Bala Abdul Qadir Muhammad da mataimakinsa Right Honorable Muhammad Awal Jatau da sauran mukarraban gwamnati suka shaida wannan hawa. Kamar yadda aka saba, bayan kammala karban caffar ne mai martaba sarkin Bauchi Alhaji Dr. Ruwano Suleiman Adamu yake gabatar da jawabinsa na barka da sallah, inda jawabin nasa na bana ya maida hankali kan ibadar lahiya tare da yin kira ga al'umma da ta sa ido kan matasa wajen ganin sun tashi da tarbiya na gari tare da neman ilimin addini da na zamani. Hakanan mai martaba sarkin Bauchi ya yaba wa gwamnatin jiha Sanata Bala Abdul Qadir Muhammad bisa ayyukan da gwamnatinsa take aiwatarwa a wannan jiha tare da bukatun al'umma da ta ci gaba da wanzar da zaman lafiya mai dorewa da kuma addu'o'in Allah ya kara wa jihar Bauchi ci gaba.
4: Dan uwa musulmai, ina ran ce mai girma da ke tunatar da mu muhimmancin biyayya ga Allah da kuma haƙuri da rayuwa da sadaukarwa da cin yarda da hukuncin Ubangiji Allah, wanda kudi yana nuna mana irin kowawa da Annabi Ibrahim alayhi salam ta fuskanta lokacin da Allah Ubangiji ya umurce shi da ya ci sadaukarwa da abin da ya musu a rayuwarsa saboda tsoron Allah, biyayya da nuna cikakken imani da dogaro ga Ubangiji Allah. Allah cikin rahamarsa ya maye masa da rago kuma ya wannan aiki ya zama da al'umma musulmi har zuwa yau. Wannan babban rana babban darasi ne ta koya mana cewa babu wata nasara wadda gwaka sai da biyayya ga Allah da haƙuri ne da sadaukarwa domin al'umma. Saboda haka yayin da muke gudanar da wannan ibada ta lahiya, wajibi ne ku fahimci cewa lahiya ba wai yankan dabba kawai ba ne, a'a tana nufin sadaukar da kai wajen taimakon mabukata, kyautatawa juna da kare mutuncin al'umma.
2: Mai martaba sarkin Bauchi Alhaji Dr. Ruwano Suleiman Adamu yayin da ya karbi caffar gaisuwar sallah a fadarsa. Bashir Adamu, BRC Bauchi, daga gidan gwamnati.
0: An gaida Bashir. Haka dai kuma lamarin ya kasance a masarautar Misau, inda wakilinmu Muhammadu Giyade ya tabbatar mana da gabatar da sallan a dukkanin masallatan iri da ke karamar hukumar, inda yawancin hudubobin da aka gudanar suka maida hankali kan kankan da kai kyauta da kuma sadaka game da neman zaman lafiya ga kasa baki daya.
5: Sallah mai raka'a biyu ne dai ta gudana a babban masallacin Idi na masarautar Misau karkashin jagorancin babban limamin masarautar Alhaji Usman Muhammad Baba tare da dimbin al'umma, hakimai da kuma masu rigar sarautun gargajiya da shugabannin al'umma waɗanda suka halarta. Tun farko dai sai da na'ibin babban limamin masarautar ya gabatar da jan hankali dangane da yadda za a kyautata tare da yin abin da ya dace, musamman ma da naman da aka yanka na layya a wannan lokaci. Yace lokaci ne da ya kamata a ciyar da abin da ake da shi a sadakar, kuma a kyautar da naman da aka yanka domin a kasance ana koyi da manzo sallallahu alaihi wasallam. Daga nan kuma babban limamin masarautar bayan kammala raka'a biyu din ya gabatar da huduba cikin harshen Larabci kuma daga bisani ya fassara cikin harshen Hausa. Hudubar ta wannan shekara na babban limamin masarautar ta ja hankali ne kan kaunar juna da kuma zaman lafiya da kwanciyar hankali da kyautatawa juna. Wannan ne ma sa yace abin da aka yanka din a madadin layya a rarraba shi zuwa ga al'umma musamman ma waɗanda ba su samu ba ko kuma gidajen marayu da waɗanda suke da bukata na musamman domin ganin an kyautata musu an sanya su cikin farin ciki kamar yadda kowa ke ciki.
6: Wallahi abudai ne yake sa muke samun nasara. Wannan abun kuma shine ikhlasi kai don Allah. Wannan kuma dai ne daga cikin cikokin mai martaba wannan ba na abudin wannan don bude mana kofofin samu. Allah saukar mana da alkhairi. Allah hada hankulanmu da kawunanmu domin shan da addinin musulunci gaba. A wannan musulunci ba shi da gata sai musulmi.
5: Kasancewar lokaci ne na rana an takaita huduba din da kuma jan hankali da ake yi domin ba kowa dama ya koma gida ya kasance yana gudanar da ibadunsa musamman ma masu ziyarce-ziyarce da kuma rarraba abubuwan alkhairi su abinci su nama da dai sauransu. An tsere da sallar ne da misalin karfe 9 na safe. Sai dai kafin nan karamar hukumar mai saudin tana da masallatan Idi har kusan guda 3 zuwa 4 a inda masallatan Izala na 1 da na 2 inda can ma dai babban limamin Izala din na Misa wanda shine shugaban kungiyar Izala na shi duniyar Katagum Imam Muhammad Manga Abba. An tsayar da sallar da misalin karfe 8 da rabi ne na safe kuma daga nan an ja hankali musamman ma akan zaman lafiya da kwanciyar hankali inda babban limamin na Izala Imam Muhammad Manga Abba yace ilimi yana da matukar amfani kuma ya kamata al'umma su neme shi su yi aiki da shi su kaunaci juna da zaman lafiya da kyautata zato a juna. Na ganin cewar musamman a halin da ake ciki na samun matsaloli musamman ta fuskar tarbiya na matasa inda ake samun sace-sace kanana da kuma sare-sare har ma da garkuwa da mutane wanda duk har ma harka ce ta matasa ya kamata tarbiyantar da matasa a samu ilimi mai inganci na addini da na zamani. A can ma dai masallacin Izala na 2 Malam Ibrahim Shafi'i ne ya jagoranci sallah mai raka'a 2 nan ma dai ya fadakar da mutane shi ma ja hankali musamman ma inda yace ai addu'a na musamman ga mahajjatanmu da suke kasa mai tsarki waɗanda suka rasu kuma Allah ya gafarta musu. Kasancewar karamar hukumar mai saudin ta shaida babban rashi na ɗaya daga cikin manya-manya masu riƙe da sarautu shugabannin al'umma wanda kuma dan asalin karamar hukumar mai saune wato Shehu Yahajalam wanda Allah ya karbi rayuwarsa a kasar Saudiya. Da wannan aka masa addu'a na musamman fatan alkhairi da kyakkyawan zato na cewar Allah ya sa mako masa ta kasance mai kyau da sauran waɗanda suka rasu. Nan ma dai a masallacin Inyas wanda masallaci ne ke bakin tashar Misau kuma masallaci ne da ake kiransa da masallacin Inyas na dariƙa. Annan ma dai an gudanar da sallah mai raka'a 2 Malam Awwal Ismail shi ya jagoranci sallah ya fadakar da mutane tare da jan hankali shi ma kan zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma kaunar juna da kyautata musamman a wannan yanayi da muke ciki. An gudanar da dukkanin ibadun ne cikin kwanciyar hankali tare da nuna farin ciki da walwala a idanun al'umma. Daga bisani al'umma sun bazama gurin gudanar da ibadansu na yankan layya da ziyarce-ziyarce da sauran abin da ya shafi ci gaban addinin musulunci a wannan rana. Karshen rahoton kenan. Muhammadu Giyade daga karamar hukumar Misau.
0: Muhammadu daga masarautar Misau. Gaba kaɗan kuma sai mu isa masarautar Ningawa inda Nafi'u Ibrahim ya haɗa mana cikakken rahoton yadda wannan rana ta gudana har ma da sakonnin da shugabanni suka miƙa.
7: Yusuf Muhammad Kenya na uku wanda ya sami wakilci babban magatakar alaka ya fara cewa
0: Nafi'u Ibrahim daga masarautar Ningi. Idan muka je ga masarautar Muhammadu Wabi a jama'are kuwa, Mustapha Lamara ya tabbatar mana sallar ta zo da armashi.
8: Daruruwan masallata ne suka halarci sallar Idi a babban masallacin Idi na mai martaba sarkin jama'are, inda babban limamin masarautar Ustaz Harisu Malam Dauda ya jagoranci gabatar da sallar Idin da karfe 9 na safiyar wannan rana. Bayan gudanar da sallar a cikin huduwarsa, babban limamin ya bayyana cewa yanka dabbar layya a rana ta farko ya fi lada, kana ya jaddada muhimmancin yin biyayya ga Ubangiji.
9: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah mai girma, Allahu Akbar, Allah mai girma, Allahu Akbar, sab'a marrat. Ya jama'ar musulmi, mu sani wannan yini yini ne mai albarka. Mu yanke ababen layyarmu a cikin wannan yini shine mafificin lada. Sannan bayan wannan yini sai yini da ke biye masa, yini na biyu har zuwa ƙarshen ayyamut tashrik. Jama'a, mu yi wa Allah da'a a cikin dukkan kowane lahaza, kowane sa'a, a cikin kowane hali muka tsinci kanmu mu zama masu tsoron Allah subhanahu wataala. Shike magance mana dukkan wasu butuntunu, shike jawo mana dukkan arziki, don haka mu zama masu da'a ga Allah subhanahu wataala.
8: Bayan kammala hudubar bisa rakiyar mahaya da wakai da suka kunshi masarauta da ƴan majalisarsa, mai martaba da ƴan tawagarsa suka ranka ya zuwa fadarsa, inda Alhaji Nuhu Ahmad Wabi, mai martaba sarkin jama'are, da sauran al'umar masarautar suka shaida yadda aka gudanar da hawan sallah tare da gaisuwar caffa ga uban kasar. A sakonsa na sallah, mai martaba sarkin jama'are Alhaji Nuhu Ahmad Wabi MNI ya nemi al'umarsa da su guji yin bahaya ko tsuguno a fili don kaucewa kamuwa ko bazuwar cututtuka, da kuma samun masarautar ta shiga jerin ƙananan hukumomi da suka yi adabo da wannan mummunar ta'ada ta yin tsuguno a fili.
10: Matashi da zan yi shine, a ƙananan hukumomi guda 20 da muke da su a jihar Bauchi, ko wajen guda 10 sun daina kashi ko bahaya a bayar jama'a. Yanzu jama'a da tana cikin ƙananan hukumomi guda 3 da aka sake zakulowa su zama to kamar zakulan gwajin nufi, domin a daina irin wannan mummunar al'ada na yin bahaya a bayanar jama'a ko kuma a filin Allah. Muna fata jama'a za su amsa wannan kira na gwamnatin jiha da ta tarayya da yin bahaya a fili saboda irin cututtukan da yake haifarwa.
8: Haka aka gudanar da sallar a masallatan Idi na Izalar Jos da Kaduna da ke nan jama'ari. A masallacin Idi na Izalar Jos, babban limamin masallacin Malam Muhammad Awal Aliyu ya jagoranci sallar Idi a masallacin, kuma hudubarsa wadda Malam Muhammad Ismail Dukane ya fassara ta bada muhimmanci wajen nuna girma da buwayar Allah madaukakin sarki. Shi kuwa babban limamin masallacin Jubus Hauda Ustaz Yunusa Abubakar, wakilin malaman jama'ari, bayan kammala sallar ya faɗakar da masallata ne game da girmama alamomi na addini ciki har da ranar Idi. Kawo lokacin hada wannan rahoto, tuni gari ya fara daukar harama da kaurin babbakar kawunan ababen layya, da hakan ke nuni da dimbin jama'ar musulmi da suka samu sukunin yin layyar a wannan shekara. ƙarshen rahoton kenan. Mustapha Lamara, DRC Bauchi, daga Jama'are.
0: Mustapha Lamara daga masarautar Jama'are. Sai kuma mu haɗe da Mujahid Bala Musa daga masarautar Das.
11: An yi kira ga masu hannu da shuni da su ringa bada gudumawa wa marasa ƙarfi, musamman daidai irin wannan lokaci na bukukuwan babban sallah. Bayanin hakan na kunshe ne cikin hudubarsa Imam Ishaq Ismail, naibin babban limamin Das, yayin hudubarsa na babban sallan wannan shekarar a masarautar mai martaba sarkin Das. Imam Ishaq Ismail ya bayyana irin kalan nau'in dabbobin da ake gudanar da lahiya da su da kuma fa'idan da ake samu na gudanar da wannan lahiya.
12: Rana ne ta murna, rana ce ta ado, rana ce da yau mahajjata suka yi tahalluli na farko a aikin hajji. Sun yi walwala na farko, sun yi jifan shedan, kuma komai ya halitta musu sai wa'ansu abubuwa 'yan kaɗan.
11: Kasancewa babu mai martaba sarkin da Salhaji Usman Bilyaminu Othman na biyu daga masallacin Idin, sai kowa ya koma gidansa domin sauke wannan nauyi na yin lahiya na wannan sallah. A fadan mai martaba sarkin Das din, madakin Das Alhaji Dauda Ibrahim ne ya yi bayyana sakon barka da sallah a madadin masarautar na mai martaba sarkin Das.
13: Sako mai martaba ya umarce ni da in sanar da jama'a yana godiya wa Allah subhanahu wataala da ya nuna mana wannan lokacin cikin kwanciyar hankali da kuma abubuwa ayyukan da gwamna ya sa a gaba. A gaskiya ba abin da zai ce sai dai godiya, domin ma'aikata sun kama aiki suna ta yi ba dare ba rana, especially wannan fadan mu na Das da cikin gari gabakiya.
11: Wanda ya bayyana sakonsu na barka da sallah a madadin hakimai na kasar Das din shine hakimin Kogi Alhaji Ahmad Garba Mato, inda ya bayyana godiyansu a madadin hakimai na kasar mai martaba sarkin Das.
14: Farkon addu'an da zai yi kamar wanda suka je aikin Saudiya, suka je suka da farali, mu da bamu samu mun je ba, muna roƙon Allah inda suka je lafiya Allah ya dawo da su lafiya. Muna godiya da mai gida gwamna da ya daga darajar masarauta a jihar Bauchi.
11: Mr. Abdul Dallagin shine kai gaman mai martaba sarkin Das, wanda kuma shine ya wakilci gwamnan jiha Bala Muhammad a matsayin sa na wazirin Das, inda ya bayyana sakon barka da sallah na gwamnan ga al'ummar masarautar Das.
15: Bayan wannan da farin ciki da bayan wannan bincike bacciyar hankali da walwala, duk da cewa shi mai martaba sarkin Das ya taɓa aikin hajji, to amma dai an yi sallah lafiya da an dai an yi raka'a biyu, kuma sun godiya wa Ubangiji da ya nuna musu wannan lokaci. Mu ma dai mabiya muna godiya Allah domin wannan lokaci da muka samu, kuma za mu yi godiya na musamman wa shi mai girma gwamna da ya tabbatar da zaman lafiya a nan jihar Bauchi, musamman ma da baka jin komai sai zaman lafiya kawai da kwanciyar hankali.
11: Mai baiwa gwamna shawara kan harkokin ma'aikata Mr. Abdul Dallagin kai gaman Das, yayin da yake bayyana sakon barka da sallah na gwamnan jiha ga al'ummar masarautar Das a yayin sallan Idi na bana da ya gudana a masarautar mai martaba sarkin Das. Sallan Idin dai an yi shi ne da misalin karfe 9 saura. Mujahid Bala Musa, BRC Bauchi, daga masarautar mai martaba sarkin Das.
0: Mujahid Bala Musa daga kasar mai dusun Bula. A karo na farko ita ba masarautar Dambam ta gudanar da sallar layyar karkashin jagorancin sabon sarki mai daraja ta daya, kamar yadda wakilinmu Abdullahi Muhammad Dambam ya shaida mana.
16: Babban liman masallacin Dambam ne Imam Baffa Yaya ya jagoranci sallar da sanyin safiya.
17: Allahu akbar,
18: Allahu akbar,
17: alhamdulillahi rabbil alamin.

0: cewa ƙarin nasara ce ga shi da mu a cikin zarfin rayuwar mu.
1: Dimokuraɗiyya ingancin sa a kullun shine a masa tsarin da yau idan aka zo aka yi zabe talaka zai aminta da abin da aka yi, baya tunanin an masa magudi.
2: Madalla masu sauraron mu daidai wannan lokaci, assalamu alaikum, kuma sannunmu da arzikin sake saduwa. Har yanzu dai biyo bayan zabukan fidda gunaye da jam'iyyun siyasar kasar nan suka gudanar a matakai daban-daban don samun damar tunkaran zabukan shekarar 2027, a iya cewa ƙura bata lafa ba, domin kuwa har yanzu ana kan samun masu canje-canjen sheka don cimma manufofi irin na siyasa ko na ƙashin kai. In ba a manta ba, an ga yadda wasu 'ya'yan jam'iyyar APC suke ficewa daga jam'iyyar biyo bayan abinda suka kira rashin yi musu adalci a lokacin da jam'iyyun suka gudanar da zabukan fidda gunaye da za su rike musu tuta a matakai daban-daban na jihohin kasar nan. Shi kuwa a nasa bangaren, Alhaji Siraju Mai Angale, tsohon dan siyasa kuma jigo a jam'iyyar ta APC a nan matakin jiha, ya ziyarci mu don ba da haƙuri ga magoya bayan ministan lafiya Farfesa Ali Muhammad Fati, inda cikin zantawarsa da wakilanmu Alhaji Siraju ya ce lallai Ali Fati ya so tsayawa takarar gwamna ƙarƙashin jam'iyyar ta APC, amma shugaban ƙasa ya so aiki da shi, don haka yake ba wa magoya bayan nasa haƙuri.
0: Tabbas Muhammad Ali Fati ya yi sha'awar takarar kujerar gwamna a jihar Bauchi, kuma ya nuna kansa, ya ambata da bakinsa, amma malƙadarillah haƙƙan ƙadri, babu wani abu da zai faru wanda ba Allah bane ba yayi shi. Abin da ya faru mu gode wa Allah, kuma mu yi yaƙinin cewa ƙarin nasara ce ga shi da mu a cikin zarfin rayuwarmu, domin gwamnatin Najeriya a ƙarƙashin jagorancin shugaba Bola Ahmed Tinubu ba ta samun goyon baya, ba ta samun gudunmuwa fiye da a sanadin Muhammad Ali Fati. Muhammad Ali Fati ya zama ainihin idon gwamnatin Najeriya a sauran ƙasashen duniya wajen nema mata gudunmuwa domin samun tallafi a cikin wasu abubuwa daban-daban a harkar rayuwar ƙasar nan. To wannan yasa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya roƙi shi Muhammad Ali Fati da ya daure su ci gaba da gwamnati zuwa shekaru huɗu na gaba. To shi kuma Muhammad Ali Fati mutum ne mai kunya, mutum ne mai biyayya, mutum ne mai ladabi, mutum ne wanda yake girmama shugabansa a kowane irin mataki. Wannan yasa ya yi shawarwari da ainihin iyaye da 'yan uwa da dangi da abokai da wasu 'yan siyasa akan cewa menene mafita akan wannan magana. Aka ba shi shawarar kan cewa shikenan ya amince da abin da shugaban ƙasa yake nufi ko yake so da shi. Wannan shine sanadin da yasa shi Muhammad Ali Fati ya janye takararsa, ba wani dalili bane bayan wannan. Wannan yasa nace a wannan gaba, tunda mutane a kullum hatta jiyan nan, fa wallahi allazi la ilaha illa hu, an kira ni, shin me ake ciki ne, me ake ciki ne, ya za a yi ne, nace to ku yi hakuri. Muna da shugabanni a cikin jagorancin tafiyar Muhammad Ali Fati, shugabannin nan har yanzu mun yi magana da su sun ce mu saurara, to sauraron muke yi mu ga menene abin da zai biyo baya. Amma muna roƙon duk wani mai goyon bayan Ali Fati, don Allah don Annabi ya kwantar da hankalinsa, ya sanya nutsuwa a cikin zuciyarsa, in Allah ya so, in Allah ya da, duk irin tafiyar da za a yi tare da shi, tare da mu. To kaji wannan makasudi shine abin da ya sa nace a wannan gaba ya kamata in zo in yi kira wa magoya bayan Muhammad Ali Fati su yi haƙuri, su ƙara haƙuri. Haƙiƙa shugabanninmu suna shirye-shiryen za a zauna, za a san ina ne aka dosa ko kuma ina mafita take.
2: To Alhaji, ganin tun bayan gudanar da shi wannan zaɓe na fidda gwani wanda wasu ma suke zargin ba a yi shi ba, kamar kawai dai an yi naɗa ɗora ne, ana ta samun fita daga cikin jam'iyyar ku ta APC. A matsayinka na dattijo kuma mai fashin baki kan al'amuran siyasa, wane jan hankali za ka yi domin ganin cewa an samu haɗin kai tsakanin 'ya'yan jam'iyyar ta APC?
0: Ni dama a dubu abin da na sani shine akwai alƙawari, akwai amintaka na cewar duk wani wanda aka tsayar a matsayin dan takarar gamna ko kuma a matsayin dan takarar kowace irin kujewa musamman da ta gamnan akwai amincewar sauran aspirant ma'ana sauran masu sha'awar takarar wadan ba su samu nasara ba su bashi goyen baya ni na san akwai wannan alƙawarin to dan haka dukkan abin da za a yi yanzu kamar yadda aka ce an tsaye da Muhammad Abdullahi Abubakar a matsayin dan takarar gamna a jam'iyyar APC a jihar Bauchi ka gane ai abin da shugabannin jam'iyya suka yi ko kuma abin da ainihin su stakeholders suka yi ba za mu iya cewa ba haka bane ba za mu iya cewa bai yiwu ba ba za mu iya cewa sun yi abin da bai dace ba a'a abin da suka yi ko kuma abin da aka yi yayi daidai amma ai ra'ayi ne ga kowanne dan Najeriya ko kuma duk wani dan adam yana da sha'awarsa yana da bukatarsa yana da burinsa yana da irin abin da zuciyarsa take raya masa ko take so don haka idan mutum ya dauki zaɓin abin da ya ga dama shine yayi so abin sa shine ya ga dama akan abin sa ni ba na kuka ko kuma nadama akan irin wani mataki da dan adam zai dauka akan bukatarsa ni wallahi tallahi ba na nadama saboda dan adam has a right wajen ganin cewa yayi abin da ya so musamman a cikin wannan harka ta siyasa yawwa kaga duk irin abubuwan da za a yi don haka in wasu mutane sun ce sun bar jam'iyyar APC sun kama gaban su ko kuma sun ajiye jam'iyyar APC sun tafi wata jam'iyya wannan ra'ayin su ne wannan bukatar su ce wannan sha'awar su ce wannan shine tsarin da suka dauka wa kansu ai ba kuskure suka yi ba ai ba su yi laifi ba
2: Alhaji Siraju mai angale mai
3: fashi
2: baki kan al'amuran siyasar jiha kuma jigo a siyasar gidan alki bada hakuri wa dimbin magoya bayan tafiyar ministan lafiyan karkashin jam'iyyar su ta APC na rashin tsayawar sa a takarar gwamna daga jam'iyyar APC sai kuma shirin na siyasar gidan rediyon Bauchi ya leka jam'iyyar PRP inda in mai sauraro na biye da mu an ji mu da bardan gabas din Bauchi Alhaji Shehu Aliyu da yake bayyana dalilansa na barin jam'iyyar APC biyo bayan zabukan fidda gwani da jam'iyyar ta gudanar a kwanakin baya kamar yadda muka yi alƙawarin kawo muku ci gaba da hirar tamu da shi yau ma Honorable Shehu Aliyu mai neman takarar majalisar dattijai na mazabar Bauchi ta Kudu zai dora inda cikin zantawarsa da wakilanmu yace lalle duk wata al'umma da aka ga tana ci gaba to la shakka arin demokradiyyar kasar ana bin sa sau da kafa har kuma ya tabo wasu muhimman batutuwa da suka shafi kundin zabe da aka yi wa gyaran fuska na shekarar 2026
1: a hakika duk wata al'umma an kaga tana ci gaba to tsarin demokradiyyar ta ne yake da kyau ko kuma ake samun ci gaba akai kaga kusan kowane shekara hudu mu a majalisa sai an kawo yan canje-canje cikin tsari na electoral act wato dokoki na zabe kuma shi gyara na dokoki na zabe yakan samu ne a sanadiyar matsaloli da aka fuskanta a zaben da aka yi a baya idan aka ga cewa akwai wasu matsaloli to sai a gyara shi demokradiyya ingancin sa a kullun shine a masa tsarin da yau idan aka zo aka yi zabe talaka zai aminta da abin da aka yi baya tunanin an masa magudi baya tunanin wani abu ya yarda da system din to a kullun kokarin da muke shine duk waɗannan gyaran dokokin ana gyarawa ne har mu kai level din da kowa zai aminta cewa ko kaje ka kada kuraka babu wani mahaluki tun daga wurin zabe har zuwa inda za a yi announcement result baka tunanin akwai mahaluki da zai iya taba maka kuraka wannan shine gyaran kundin tsari na zabe kuma shine abin da yake daga demokradiyyar kowace kasa yau yanzu a kasar turai kace za a yi zabe ba sai an zo an yi cincirindo a polling unit kaga mutum du an hau kan layi ko 300 ko wani abu an hau kan layi ga ruwa ga rana no kana ɗakin ka zaka bude computer kuma zaka yi kada kuraka kuma kuraken nan ka yadda da abin da ka da ta tafi kuma ba wanda sai canja maka wannan shine abin da mu ma muke so mu kwaikwaya a Najeriya amma saboda san zuciya irin na shugabanni ka hau shekara hudu baka taimake al'umma ba kuma kai ka dage da ƙarfi da yaji sai ka dawo dan haka matsayin ka na shugaba wanda kake tunanin cewa ka mallaki ƴan majalisu masu yin dokoki masu gyaran wannan electoral act masu gyaran constitution saboda haka da ka iya murda su ka dawo da mu baya wannan shine abin da ya faru a wannan gyaran wannan electoral din da aka samu a halin yanzu yaya zaka ce a wannan karar da muke a ce za a yi zabi a Najeriya ko wata jam'iyya sai dai a je a yi daidaito tsakanin dan takara. Ina da ra'ayina, kana da ra'ayinka, dukkanmun nan abin da ya bambanta mu jam'iyyu da kuma manufofi na siyasa. Ni ina kallon matsalar Bauchi, gyaran ilimi ne da gyaran asibitoci shine abin da ya kamata mu kalla. Wani kuma yana ganin yana titi ke bukata a halin yanzu, so saboda haka ni da shi ba za mu iya taba jituwa ba through wannan consensus din da ake cewa an ce haka bai yi ba, mu je ƙato bayan ƙato ƴaƴan jam'iyya su je su zabe mu. To ƴaƴan jam'iyya su zo su zabe mu har rana irin ta yau, mun gyara hanyar da yau idan aka ce an yi wannan zaben zan ji na gamsu cewa an yi wannan tsarin daidai, abinda aka zo aka irga shi ne daidai. Har yanzu ba mu gina wannan tsarin ba. Yau an ce ka zo za ka yi zabe, ya kamata a ce akwai list ma da aka yi printing na waɗanda suke da register a wannan gundumar. Babu ina jami'i da zai zo daga INEC ya zo ga abin da za a ke a gunduma ta, ina jami'i da zai zo daga jam'iyya daga national da zo ga abin da ake a gunduma ta, ina dan sanda, ina DSS da za su zo su zauna su tabbatar da cewa an yi wannan abin. Babu matsala, babu. Kun san ba za mu yi achieving wannan abin ba. Kun san ba mu da nutsuwa da ilimi da yarda da juna da za mu iya gudanar da wannan. Amma a ce wai an gyaro constitution, an ce wannan tsarin zami saboda mun zaɓin fidda gwani, ai babu adalci a cikin wannan al'amari. Idan ka matso kusa sai a ce maka a'a, ai wannan tsarin ai shine latin tsari, shi ake kira guided democracy. Me ya guided democracy in banda hanyar da za ka yi ka cutar da al'umma domin ka kawo 'yan takara saboda son zuciya? Wannan shine irin abin da muka gani musamman a zaɓuɓɓukan da aka yi a cikin jam'iyyar APC. Wasu jam'iyyun a wasu jihohi sun kwatanta shi talaka a kullun yana so a bashi dama, wanda ya zalunce shi ya kau da shi, wanda yake tunanin cewa zai taimake shi ya shigo da shi cikin system din saboda a samu ci gaba. Wannan shine abin da nake kira don Allah dukkanin shugabannin mu su tuna, ki Allah zai tambaye su a tsaya mu rika yin wannan abin tsakanin mu da Allah. Muna kuma roƙon Allah, Allah ta'ala ya kawo mana hanyar da zamu tsallake wannan ko mu ma ga irin ci gaba kamar yadda muke gani a cikin jihohi da muke makautaka da su. Abin kunya ne yau a ce an cire wasu jihohi daga cikin jihar Bauchi, yau a ce muna ma kafada ma da kafada da su. Saboda me? Saboda su sun tsaya sun zabi mutane na gaske waɗanda suke da kishinsu, waɗanda suke so su taimaka musu. Mun tsaya muna tabon zuciya, sai wane in ba wane ba za a yi ba. Allah ya samu ja.
3: Lokaci Bauchi ce alkali, duk da lokaci bai yi ba, wayansu daga cikin magoya bayan jam'iyyu waɗanda ba su kan mulki suna ganin kamar cewa kamar yadda aka yi zaɓe a tsohuwar jam'iyyarku da kuka fice, kamar shi ne zai faru a zaɓe mai zuwa na gaba gari. Wani ji hankali za ka yi ga al'umma domin cewa idan lokaci ya yi su yi harama don ganin cewar an cire kitse a wuta?
1: Zaɓen general election ya sha bamban da zaɓen da aka yi na fidda gwani, saboda zaɓe ne wannan da yawa jaba a kan hukumar gudanar da zaɓe wato INEC. Ya zama wajibi INEC ta bada waɗannan ma'aikatan, kuma takan bada waɗannan ma'aikatan. Ya zama wajibi hukumomi na 'yan sanda na DSS su bada ma'aikata a zo a yi wannan. Kuma gashi an shigo da wasu innovations waɗanda sun taimaka matuƙa gaya, irin su shigo da mai sunan machine ɗin nan da IRF ko da me yake da suna da yadda kuma ake transmitting the result din cikin sauki. So kaga waɗannan su ne irin ci gaba technologically da aka samu wajen inganta zaben gabaki da jama'a su fito kansu da kwarkwatarsu a wannan rana. A wannan rana gwamna bai da fawa, a wannan rana dan majalisa bai ci bashi da fawa. Su fito su kuma zaɓo mutanen da suka ce zuwa rasu musu adalci. Su guji karɓar naira 1,000 da turmin zani, musamman iyayenmu mata. A tsaya a zaɓi mutumin da zai muku adalci. In ka karɓi taliya, ka karɓi naira 1,000, ka karɓi kuɗinka kenan na shekara 4, mu guji irin wannan 'yan siyasa. Mu tsaya mu yi gaskiya, in muka tsaya muka yi gaskiya Allah zai taimake mu.
2: Honorable Bardan Gabas, ka yi maganar kundin zaɓe da aka yi wa gyara na shekarar 2026, wanda za a iya cewa 'yan majalisa su suka yi zama suka yi gyara a cikin wannan kundi ɗin. Amma cikin ikon Allah sai ga shi wannan zaɓe na fidda gwani kusan za a iya cewa ya cinye su, domin kashi kusan sama da 60 na 'yan majalisunmu daga majalisar tarayya zuwa majalisar dattawa, musamman na yankinmu na arewa, sun faɗa cikin koma na wannan tarkon, domin da yawa sun rasa kujerunsu.
4: To idan Allah ya sa ka samu damar zuwa majalisa akwai wani shiri da kake da shi domin ganin cewar an yi wani gyara akan wannan al'amari?
1: Wato matsalar da muke samu a wannan gabar shine yau idan Allah ta'ala ya sa ka zama shugaban kasa, shugaban da muke da shi a halin yanzu, shugabannin da muke samu shugabanni ne masu san zuciya musamman a matakin shugaban kasa. Ka zo ka shekara 4 kai ma me kai wa al'umma, al'umman nan suna kallon ka, su ne alƙalan ka, kai ka san ba kai abin da ya dace ba amma kana so ka dawo da ƙarfi da yaji. To saboda haka sai ka fara shigo da wasu tsari, kana kiran waɗannan ƴan majalisu, kana shafan kansu, kana kyautata musu, kana kuma nuna musu kai ga ajandar ka saboda su taimake ka. To Bahaushe ya ce wai san zuciya kin zuciya, so saboda haka ka karbi abin da za ka karba domin ka ga cewa an yaudari talaka, to kai baka san cewa kai kan, so saboda haka abin da ka faɗa daidai ne. Da yawa kowa ya gani ya kware cittuwarsa idan abin da yayi a majalisar nan daidai ne ko kuma a'a yayi san zuciya ne. Saboda haka ina jan hankalin duk wani dan majalisa duk kuma wani shugaba na kasa da Allah zai kawo Najeriya, mu tsaya mu ji tsoron Allah, mu daina fadawa wannan al'amura. Duk mutumin fa da yayi abin kirki wallahi baya bukatan ya bada cin hanci ko ya bada wani abu domin a sake zaben sa. Mu tsaya mu taimaki kasar mu Najeriya, sai mun taimaki kasar mu Najeriya kafin Allah ya taimake mu.
2: Harabul Shehu Aliyu, Bardan Gabas din Bauchi, dan takarar majalisar dattijai na mazabar Bauchi ta Kudu karkashin jam'iyyar PRP cikin doguwar zantawarsa da wakilan mu, inda yake bayyana dalilan su na barin jam'iyyar APC har kuma ya samu tikitin takarar majalisar dattijai karkashin jam'iyyar da suka koma wato PRP. Daga batun jam'iyyar PRP sai kuma shirin namu ya leka jam'iyyar PDP, inda idan mai sauraro na biye da mu a cikin shirinmu da ya zo kafin wannan, an ji mu da shugaban jam'iyyar PDP na jiha Pharmacist Sama'ila Adamu Burga, inda yake bayyana matsayarsu a jam'iyyar a nan matakin jihar Bauchi, tare da bayyana cewa duk wanda ya cike fom na takarar wata kujera ba ta nusu ba, to yayi aikin banza. To ko me ya bada wannan kwarin gwiwa wa shugaban jam'iyyar PDP na jiha Pharmacist Sama'ila Adamu Burga har yake wannan ikirari? Wannan ita ce tambayar da wakilanmu suka yi wa sakataren jam'iyyar PDP na jiha Harabul Bakoji Aliyu Babbo, domin sanin abin da wannan kalamai na shugaban PDP ya kunsa. Harabul Bobo Misau, cikin ganawarsa da wakilan gidan rediyon Bauchi, ya yi karin haske kan wannan jawaban shugaban nasu.
5: Kamar yadda ka faɗi, shugabana Pharmacist Sama'ila Burga na PDP na jihar Bauchi ya yi muku bayani a 'yan jarida ranar Talata, inda ya yi muku cikakken bayani akan matsayin PDP jihar Bauchi a ƙarƙashin shugabancinsa. A bayaninsa ya tabbatar muku da sahihancin shugabancinmu da muke yi. Kuma ƙarin haske akan abin da ya faɗa shi ne, duk inda ka samu ƙungiya walau na siyasa ko na ba siyasa ba, kowane irin aka ce ma akwai shugabanci, to tana da tushe daga ƙasa. Abin da ya sa na gaya ma haka shine a bayanin da ya yi, mu dai zuwa yanzu a saninmu, mu ne aka yi Congress a zamaninmu daga Ward a ƙarƙashin shugabancin Ambassador Iliya Damagum na ƙasa. Aka zo aka yi Local Government Congress, aka zo aka yi State Congress, wanda ita ta kawo mu ga shugabancin jihar Bauchi. Kuma a PDP yau constitution guda ɗaya ne, babu wata reshe da take da constitution ɗinta. Constitution din PDP ita ɗaya ne, kuma da shi muka yi rantsuwa muka kama yi. Babu wani wanda zai ce maka yau yana da wani tsarin mulkinsa daban a PDP. To abinda muka sani, hukumar zaɓe na jihar Bauchi ita ta zo ta tabbatar da zaɓenmu, ta kuma rantsar da mu, kuma take mu'amala da mu, kuma ita ce wanda Damagun ya turo da tabbacin cewa mu ne zaɓaɓɓun shugabannin PDP a jihar Bauchi. So idan yau abinda chairman yake nufi, in an ji an samu matsala a PDP a sama, to an samu ne da National Working Committee a ƙarƙashin barista Tanimu Turaki SAN, wanda Supreme Court ta rusa. Amma kotu ta tabbatar da congresses da aka yi a jihohi 26 wanda Bauchi tana ciki. So ma abinda ma'ana shugabanni shugabana yake nufi duk wanda zai shiga takara a jam'iyyar shugabannin PDP a jihar Bauchi ka san office mu na PDP a jihar Bauchi ka shiga office ina a ciki muke magana don haka sauran ina office su yake kuma ina ka shiga ka same su wannan shine abun tambaya
4: Honorable Bakoji Aliyu Bawo kai dan siyasa ne wanda tun daga tushe har wannan lokaci da yake kasancewa ita hukuma ko kuma kotu ta bada dama ne a sasanta su wayannan wanda suka cika famtuwa wani bangare yanzu akwai wani yunkuri da kuke yi ne tun da dukan su ƴaƴan jam'iyyar PDP ne na wani wajen ganin kun jawo hankalin su koko wani hali yake ci
5: to ai ni ban san su ba ai sai ka san su ka sasanta da su ni ban san su ba kuma ni ban san ma wasu sun cika fam ba yanzu yau muna primary election da ƴan takarar mu ai kamar yadda chairman ya ga maka za mu yi yau dinnan muna primary election a kowane constituency a Bauchi state yanzu inda ka same ni ina receiving da sakamako ne kuma mu ne committee ne primary election da aka kaddo tun daga Abuja wanda dukan mu mun zo kuma mun zo mu yi aiki ne kuma mun tura ana aikin kuma za mu karbi sakamakon aikin kaga ni ne aka turo as chairman akwai Alhaji Haruna Garba member akwai Roda Daniel member akwai Barista Shifi Rabo member akwai Kwablan Kepas JP ita ce secretary mu so saboda haka we are here receiving results na primary election din mu daga na dan majalisan jaha da ƴan majalisun tarayya da senatoci da na dan takarar gwamnan mu so muna zaune muna jira ana kawo sakamako muna karba kuma mu ba mu san ma wasu sun yi ba
4: honorable akwai korafi na cewar yanzu haka kuna tantance wayannan ƴan takara a nan matakin jaha amma da yawa mutane suna korafin basu ma san ƴan takaran ba ya abin yake
5: a korafi daban da gaskiya ai ai waduran da ya dake ka shine ruwa wanda abun bai shafe shi ba bare san su ba akwai jam'iyyu da dama a jihar Bauchi wanda su ma suna ai yanzu APM ma suna da su to mu muna yi muna da ƴan takarkaru ko in gaya maka ƴan takarkarun mu muna da ƴan takarkaru da yawa duk mukaman nan akwai wanda suka si form akwai kuma wanda muka musu screening kuma muna da certificate of clearance din su yanzu kuma ana consensus tunda babu inda aka je ake jefa kuri'a duka an of us ne so affirmation ne duka muka yi ko ina so any moment from now kuma za mu collecting za mu kuma mu yi na governor shikenan mun gama insha Allah
4: a bangaren shi gwamna akwai ƴan takara da yawa ne koko shi ma mutun ɗaya ne a bangaren na gwamna din kamar da a farko akwai sanata Adamu Ibrahim Gumma da ya fara aka taron manema labarai ma na ya fito takara a wannan jami'a shin yana ciki ne koko ɗan takara ɗin kuke da shi a wannan bangaren
5: to ni dai a sani na sanata Adamu Ibrahim Gumma bai fito takara a PDP ba ɗan takaran da muke da shi shine Air Commodore Tijjani Baba Gama retired shine ɗan takaran gwamna kuma in Allah da in the next 2 hours za mu yi appointment din sa matsayin ɗan takara ya ji ya yi screening nashi Abuja an tantance shi a can an turo clearance ɗinsa shine ɗan takararmu kuma yanzu za mu tabbatar da affirmation ɗinsa daga nan mu jira lokacin da za mu yi declaring fara campaign mu buga
4: bayan hukuncin da ita wannan babban kotu na tarayya ta yi ta yi maganar cewa ku je ku sasanta wani hali yake ciki akan wannan tunda ka ce a wannan jihar babu matsala kuma ko su NPDP wanda sun cika form kuma kana maganar ma baka san da zaman su ba
5: to ni dai a jihar Bauchi ba ni da sanin akwai problem amma a national akwai problem akwai bangaren ta ne muturaki da bangaren su senator Anyau wanda kotu ma clearly ta kore shi ma ta yadda da koransa da PDP ta yi so in ka duba wannan siyasar bana ne ta zo da irin wannan kama karen ba yadda za a yi a ce an zo ana siyasa kawai an taka jami'a ba haka babu demokradiya demokradiya kowa zai fito ne abin da ransa ya ga dama so mu ma yanzu muna yin abin da ranmu ya ga dama ne bisa ga tsarin demokradiya
6: sakataren jam'iyyar PDP na jiha Honorable Bakoji Aliyu Babu ke karin haske kan kalaman shugaban jam'iyyar PDP na jiha da yayi a wajen wani taron manema labarai da jam'iyyar PDP ta kira a ranar 30 da ta gabata idan shirin namu ya koma bangaren masu ziyartar mu kuwa wasu ƴaƴan jam'iyyar APM ne daga karamar hukumar Bagoro suka ziyarce mu don nuna goyen bayan su ga Honorable Musa Wakili na kwada dan majalisa mai wakiltar mazabar Bagoro inda suka kira al'ummar mazabar tasu da su ci gaba da bada dama wa dan majalisan don samun damar karasa ayyukan alheri da ya dauko a mazabar ta Bagoro wanda ya fara magana shine Canyuwara Yakubu Bukar inda ya bayyana dalilan su na yin wannan kira
7: ni ne shugaban Zar Youth Empowerment Forum nazo ne in yi magana akan wakilci da shi mai gidanmu wato Musa Wakili na kwada yayi bisa kawo hanyoyi a Bagoro kuma godiya muke yi, kuma shi yasa muka ga ya kamata mu shigo gidan radio mu zo mu yi magana akan ci gaba.
8: Radio BRFP kamawa
7: da ka kawo mana kamar hanyoyi na tafshin lusa ta dalilin sama mai girma gwamna ya zazzaga ko ina an ka kawo mana ci gaba da yawa a kasar mu ta Ogoro. Kuma banda haka muna godiya don a lokacin shi Musa wakilin na kwada ne aka kawo mana gunzar, kuma saboda haka muka ga cewa ya kamata Musa wakilin na kwada ya ci gaba a matsayinsa na dan majalisa, ya ci gaba da ayyuka masu kyau da yake yi a kasar mu, saboda yanzu an ce za a kawo wani ne sabo kafin nan ya samu ya kai matsayin da zai san me ake a cikin majalisan ma irin na shi Musa wakilin na kwada zai dauke shi lokaci. Amma wannan saboda akwai abin da muke kira experience, shi Musa wakilin na kwada yana da experience sosai don zai kawo mana ci gaba masu yawa a kasar mu. Shi yasa muke roƙon jama'an mu na Ogoro kada su yi ƙasa a gwiwa na zaben shi Musa wakilin na kwada a shekara na 2027, saboda kar mu zo fa muna yin hawayen da fa ba za mu iya sharewa ba. Kar mu yi tunanin wai a ga waye shi zai zo, a zai zo ya wakilce ku. Kada ku yi kuskuren barin shi Musa wakilin na kwada. Ina roƙon ku dan Allah a zabi Musa wakilin na kwada come 2027.
6: Mr. Chanyuwara Yakubu Bukar, shima Mr. Dinda Toma daga gundumar Lusa, ya bayyana dalilinsa na mara baya ga Honorable Musa wakilin na kwada.
9: Mun zo ne a wannan gidan radio mai alfarma, mun zo mu yabi gwanin da irin abubuwan da yake mana na siyasa da kuma samun zaman lafiya da ya kawo a kasan na jihar Ogoro. Duk dai mun sani dan adam akwai inda ya kasa, amma abin mutumin da ka sani shi ka sani. Kada ka dauko mutumin da baka san shi ba ka zo ya maka abin da ba daidai ba. Mutumin da ka fara tafiya da shi ya kamata a masa uzuri ya kara ya ci gaba. Irin ayyukan da ya manda na makarantu da kuma asibitoci da aka gyara, duk da dai ba ko ina ba, amma ya yi kokarinsa. Muna so ya dawo ya karasa abin da ya fara, kuma muna goyon bayansa, muna neman goyon bayan mutanen Ogoro yanda shi chairman ya faɗa a maganarsa na farko. Muna roko jama'a su goyi bayan mu, ba mu da abin da mu ce mutane, muna neman goyon baya 2027. Mutum ne wanda yake da kokari a majalisa, yana kokari ya kawo kudirin da zai taimaki mutanensa, kuma yana kokari nima mutanensa duk abinda yake nasu. Kuma mutum ne wanda yake da biyayya ma al'umma da kuma mutanensa, kuma mutum ne da yake son kowa da kowa, ba Krista ba musulmi ba, duk mutumin Ogoro da yazo aka ce wani rabul da ma mutumin Bauchi duka, shi yasa yake kiransa da dan amanan kaura. To muna roko sabila haka mutanen Ogoro a yi hankuri a zaɓa mana Musa na kwada 2027 Allah.
6: Mr. Dinda Toma Lusa ke bayyana dalilansu na mara baya ga Honorable Musa wakilin na kwada da suka ziyarci gidan rediyon Bauchi. Kuma da hakan ne shirin na yau ya zo ƙarshe. A madadin wanda suka taimaka shirin ya kammala, Mujahid Bala Musa da sauran abokan aiki, ni Abdulrahman Umar Udubo da na jara gamar shirin ke mana fatan alkhairi.
10: Tumar lagar shika Abdulrahman dauke da shirin mu na magani daga nan gidan rediyon Bauchi. Idan Allah ya kai mu gobe da misalin karfe 9 na safe, za mu kawo mimmicin wannan shiri akan mita 94.6 karfe 9:30 daidai a halin yanzu ga shirin mu na kunnan kanawa.
11: Sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da arzikin kasancewa da ku a cikin shirin kunnan kanawa daga BRC. Idan mai sauraro na biye da mu, muna na a cikin littafin mu mai suna Abin Duhu, littafi na hudu, wallafawar Fauziya D. Suleiman Dairu mai fata zai ba mu littafin. Mai sauraro, jiya mun tsaya ne a inda hankalin Abdul din yayi dubo ya tashi ya zura mata ido. Shi ma Hajiya Aisha ce ta yi kokarin daka mata tsawa cikin bacin rai. Menene haka Hasana? Me kike aikatawa? Hasana tanjaja da baya tana ci gaba da kuka, amma ta rage ihu da take yi sai girgiza kai kawai. To anan muka tsaya yanzu, kuma za mu dora. Ku yi hakuri mami dan Allah, kar ku matsa mini na koma, ba na son shi, zai iya mutuwa wallahi. Dan Allah ku yi hakuri. Yanayin yanda take kukan ya sanya jikin kowa yin sanyi.
12: Alhaji Sammani yayi shiru tsawon lokaci ya ma rasa me ya kamata yayi saboda kuka da take shigar sa ya daga masa hankali ya daga mata hannu ya isa Hasana wuce ki tafi ɗakin ki Hasan ya ishi ta ƙara maimaitawa ko baki ji abin da yace bane ki wuce ki tafi mana ta miƙe da sauri ta nufi hanyar ɗakin nata cikin gaggawa Abdul ya dukar da kansa ƙasa cikin fargaba Haji Aisha ta bi Alhaji Sammani da kallon tambaya akan abin da yayi bayan abin da ya faɗa a baya Alhaji Sammani ya kalli Abdul yayi ajiyar zuciya ya fara magana Abdul Jabbar lamarin ku akwai abubuwa masu daura kai amma ina son ka dan bani lokaci wataƙila komai zai zama daidai ka je ka ci gaba da addu'a kawai Abdul ya ji dadin hakan domin bai son a matsawa Hassan har ta kai ga aikata abin da kowa zai yi da na sani don haka cikin karfin guwa ya amsa da to ya sallama da surukansa ya wuce Alhaji Sammani ya miƙe shi ma yana kallon Aisha zan dan fita ni din idan na dawo za mu yi magana cikin sanyin murya ta masa a dawo lafiya sai dai ta kasa tashi daga inda take saboda damuwa abu kamar wasa sati guda ya tafi ba tare da gano komai na matsalar ma'auratan ba a bangaren gidansu Hasana sun tattara sun zuba mata ido babu wanda ya kara mata maganar komenta gidan mijinta yayin da Anashi bangaren Abdul shima ya zuba ido amma yana kiran Alhaji Sammani yana gaishe shi da kuma tattauna halin da Hasana ke ciki da Husna ya fahimci babu wani ci gaba domin a zaman da ta yi da Hasana ya san mutun ce ita mai wani irin hali da ke da wuyar tankwaruwa daga ƙarshe zule mai aikin gidan su Husna din ya kaita ta zauna kafin uwar ɗakin tata ta dawo domin ya fahimci zaman yarinya ita kadai a gidan akwai damarwa da haka ya sallama komai don yana ganin wani ikon Allah ne kadai zai iya mayar da auren sa amma da ba dabarar sa ko wani wayan sa ba rayuwa ta masa zafi ya saba da Hasana da rayuwar su ta farin ciki da jin dadi ya kasance ba yin komai sai da ita baya cin abinci sai nata baya komai sai tare da ita amma a yanzu babu ita a kusa da shi gidan ya masa girma shi ya sanya shi bai shigar sa sai dai kwanciyar bacci kawai a bangare guda kuma yana jin kewar Murtala ko babu komai Murtala shine abokin sa kwaya daya tal a wannan duniya shine wanda yake gaya wa abin da ke damun sa da shi suke sakawa kuma da shi suke binnewa yayi mamakin irin fushi da yayi da shi haka mai zafi lokuta da dama Murtala yana yin fushi da shi amma fushin bai zuwa ko ina suke warwarewa sai dai yanzu ya kula abin yayi zafi har yafi ko yaushe hakan ya sanya ya fara jin sa kamar shi kadai yake rayuwa a wannan duniyar gurin hajiyar sa kawai yake jin dadi sai dai ita ma ta sanya masa ido kwarai da gaske akan yanayi da ya sauya amma bata takura shi da tambayar sa abin da ke damun sa ba shi ma ya ja bakin sa yayi shiru bai ce mata komai ba abokan sa da daliban sa ma sun fuskanci malamin nasu yana cikin matsala domin babu ya yanzu ya balbali dalibi da fada ko cin zarafi hakan ya sanya suke taka tsantsan da shi yau ba shi da lecture safe dan haka ya ga shigar sa makarantar kamar zai zame masa takura tunda bai son zaman office din dan haka bayan ya fita daga gida wurin hajiyar sa kawai ya wuce tana cikin daki saboda yanayin sanyi da ake a garin ta jiyo shi a falo suna gaisawa da mai aikin ta ta fito cikin murmushi tana kallon sa ya kalle inda take sai ya karasa ya durkusa ya gabanta cikin gaggawa yana gaishe ta ta amsa cikin sakun fuska sannan ta baiwa Laraba umurnin ta kawo masa sauran dumamen tuwo da kunin gyada da ta dama bata tambayi ra'ayin sa ba domin ta san yana son irin wannan abincin duk da bai damu da cin abu mai nauyi da safe ba shi ya fara tambayar ta Sadiq ta sanar da shi har lokacin yana bacci da yake bai kwanta da wuri ba jiyan suka ci gaba da hiran Sadiq har Laraba ta kawo masa abincin ya gyara zama ya fara ci yanayin yadda yake cin abincin ya bata mamaki domin ta jima rabanta da ta ga ya ci abinci irin haka shi kuwa yunwa ce ta masa karo domin ba shi da abinci bayan ya dafa indomie ko ya sha wasu abubuwa na ruwa ko na gwangwami har ya kammala cin abincin hiransa duk kawai suke yi sai da ya kammala ya wanke hannunsa a kwanon da Laraba ta ajiye masa ya matsar da kayan gefe sannan Hajiya Falmata ta fara tambayar sa Abdul me yake damunka da kake boye mini a can baya ba ka da abokiyar sirri da gayawa abubuwa da yake damunka sai ni, amma yanzu ka ki sanar da ni komi. Na yi shiru amma har yanzu ka ki sanar da ni komi. Ta yi shiru tana kallon sa, ya dukar da kansa kasa bai ce mata komi ba. Ta ci gaba da magana, koda baka sanar da ni komi ba, gaya mini me ya sanya Hasana ba ta gidanka har zuwa wannan lokaci. Tambayar ta zo masa a bazata, ya daga kai da sauri ya kalle ta, bai taba zaton ta san wannan maganar ba. Jikinsa ya yi sanyi, amma bata nuna ta gane hakan ba, ta ci gaba da magana. Ta ce, to ranar da Hasan ta bar gidanka na fuskanci kana cikin tsananin tashin hankali, dan haka a washe gari naje, sai dai ban same ta ba. Zulai ta sanar da ni bata san inda ta tafi ba. Tun daga ranar kullun sai naje gidan bana samun ta, ban maka magana ba, ina jiran ka sanar da ni. Sai dai na fuskanci baka da niyyar sanar da ni. Abdul, ka manta wacece ni a wurinka? Ko ka manta bani da kowa a duniya sai kai? Ko ka manta bani da dangi sai kai? Ko ka manta irin wahala da na sha kafin na same ka? Tabbas idan ka bari na rasa ka, bazan yafe maka ba. Kar ka ga ka haifa mini Sadiq, wallahi ba zai taba zama min kamar ka ba, domin shi ma wata rana zai girma zai nemi mahaifiyarsa. Amma kai nawa ne ni kadai, babu wacce za ta neme ka sai ni din. Yanayin yadda take maganar ya sanya masa jiki, idan sai fara zubar da hawayen tausayin kansa da rayuwarsa, ta yaya zai iya gaya wa mahaifiyarsa abin da ya faru bayan ya san shi ne da laifi? Ai, laifi tudu ne ko? Ji ɗan azancin magana. Ko ba za ka gaya min abin da ya haɗa ka da Hasana ba, ya kamata ka sanar da ni ba ta gidanka. Sannan ka gaya mini kana cikin kunci domin na taya ka bakin ciki. Ba zan ji daɗi a ce kana ɓoye min damuwarka ba. Kai ne ɗana, ni ce mahaifiyarka, mu biyu muka rayu, ba mu da ƴan uwa. Ka gaya mini Abduljabbar, ka gaya mini abin da kai wa Hasana ta bar gidanka. Hasana yarinyan kirki ce, ba za ta bar gidanka haka kawai ba. Ka gaya mini. Ya yi shiru ya kasa ce mata komi, sai goge ido kawai yake yi cikin damuwa da ci gaba da magana. Ko ƙarya ce ka gaya mini kamar yadda ka gaya mini a baya, sanda na ga goshinka a fashe ka ce mini faduwa kai? Tabbas na san ba gaskiya ka gaya min ba, amma na ji daɗi da ka min bayani. Ba zan so ka gaya min komi tsakaninka da matarka ba, amma ka sanar da ni dalilin barinta gidanka, ko da ba gaskiya ba ne. Ya yi shiru cikin tsananin tashin hankali. Mahaifiyarsa mace ce da ta san abin da take yi, ya sani ko ya gaya mata ƙarya tana iya ganewa, amma ta kan yi ƙoƙarin nuna masa kamar ba ta san menene ya faru ba, domin ba ta son takura masa a lokuta da dama. Amma me ya kamata ya ci gaba da mata ƙarya ko ɓoye mata abin da ya faru da shi a rayuwarsa kamar yadda ya saba yi mata don samun kwanciyar hankalinta? Ko kuma ya gaya mata gaskiya wadda bai san abin da faɗar zai janyo masa ba, amma ba shi da zaɓi bayan faɗan gaskiya ya ƙara gyara zama ya ɗaga kai ya kalli fuskar mahaifiyarsa sai ya ga hawaye, hankalinsa ya ƙara tashi fiye da kodayaushe, jikinsa ya ɗauki rawa, cikin rawar baki ya fara magana. Hajiya, ki yi haƙuri don Allah, wallahi ban ɓoye miki komi ba wai don baki isa ba ne, a'a, na ɓoye miki ne domin neman kwanciyar hankalinki. Amma a yanzu na fahimta damuwa ta kaɗai za ta iya tayar miki da hankali. Tabbas ni ne wa Hasana laifi, abin da ya neme ta ne ya sanya ta bar gidan. Ya yi shiru, jikinsa da bakinsa yana rawa. Ta yaya zai faɗa wa mahaifiyarsa shi ɗan luwaɗi ne? Ta yaya za ta ɗauki abin a yanzu? Abin da ya ɓoye ya kasa gaya mata tsawon shekaru, yaya za ta kalle shi a yanzu? Hajiya, ni na mata laifi, ni ne na ɓata mata rai, ni na sanya ta bar gidan, ni na zalunce ta. Abin da yake ta maimaitawa kenan, ya kasa faɗar kalmar abu ne mai nauyi da ba zai iya faɗa ba, sai hawaye kawai yake fita daga idansa. Hajiya ta fuskanci ko me ya mata ba ƙarami ba ne, sannan kuma wani sirri ne tsakaninsa da aurensu. Ko da ta matsa ta ji ba zai kare ta da komi ba, don haka ta daga masa hannu sanda yake kokarin fadi ya kasa. Ya isa Abduljabbar, na fahimci komi, na kuma ji daɗi da Allah ya sanya kai ne kai wa Hasana laifi, ba ita ce ta maka ba. ya ƙara kallanta da mamakin jin abin da ta faɗa, bai fahimci me take nufi da hakan ba. Da a ce ita ce ta maka laifi kuma ta fasa maka goshi, sannan ta tayar maka da hankali, da ba zan yafe mata ba. Amma da ya kasance kai ne ka mata, har ka sa ta fusata, ta fasa maka goshi ban ga laifin yin haka ba. Yanayin da take maganan shine ke ƙara tayar masa da hankali, har ya ji kamar ƙasa ta tsage ya shige. Tun mahaifiyarsa bata san abin da yake aikatawa ba, kunyarta ta kama shi. To idan ta ji abin da ya yi, ya za ta ji a jikinta da rayuwarta? Ka tashi ka tafi aiki, kar ka yi latti. Zan yi abin da zan yi domin ganin na mayar maka da hasana gidanka. Sai dai ko bayan ta koma, ka kiyaye aikata abin da zai ƙara fusata ta, ta bar maka gidan. Mai sauraro, bari mu tsaya a nan mu ma, idan Allah ya kai mu gobe za mu ci gaba. Aliyu Adamu Rafin makaranta yake kula da shirin. Halitu Usman ke muku godiyan sauraro, a tare mu goben da izinin Allah.
10: Tumar Allah gaishe ki Halitu Usman dauke da shirin mu na kunnan kanawa. Idan an kasance tare da mu gobe da misalin karfe 9:30, za mu kawo ci gaban wannan labari daga inda ka tsaya. Da fatan mu sauraka ji daɗin kasancewa da shirin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya rasuwa wa Alhaji Aminu Adamu Jumba Bunun Bauchi a yau din nan da misalin karfe 7:30 na yammacin yau. Za a ji zanayyarsa gobe da safe da misalin karfe 10 na safe insha Allah a kofar fadar mai martaba Sarkin Bauchi. Mun samu nasarwa ne daga Alhaji Habibu Adamu Jumba Ciroman Bauchi. To Allah ya gafarta masa. Shugaban kungiyar Written Reaction jihar Bauchi Malam Mai Kudi Umar a madadin kungiyar suna mika sakon barka da sallan su mai girma gwamnan jihar Bauchi Sanata Bala Abdul Kadir Muhammad tare da mai martaba Sarkin Bauchi Dr. Rilwano Suleiman Adamu da dukkan sarakunan yanka na jihar Bauchi da dukkan sauran hakimai na jihar Bauchi. Da fatan an kammala bikin babbar sallah lafiya, da fatan Allah shi maimaita mana na badin badda kuma ya bamu zaman lafiya da ci gaba a kasar mu ta Bauchi da ma Najeriya baki daya. Allah shi maimaita mana. Sanarwa daga Mai Kudi Umar, shugaban kungiyar Written Reaction jihar Bauchi.
13: Madugun tafiya babbar sallah tana daga cikin manyan ranakun farin ciki ga dukkan musulman duniya. Kan haka ya sanya amadadin illahir ma'aikatan hukumar taimakekeniya kan kiwon lafiya ta jihar Bauchi Bashima babban sakataren hukumar Alhaji Ibrahim Ino Dugureri Manyankari ke taya gwamna Bala Abdul Kadir Muhammad kauran daular Usmaniya murnar shaidar babbar sallah lafiya mai martaba Sarkin Duguri Alhaji Adamu Muhammad Duguri da dukkan sarakuna iyayen kasa na jihar Bauchi tare da daukacin al'ummar musulman jiha. Alhaji Ibrahim Ino Dugureri Manyankari yana kira ga dukkan al'umma, yan kasuwa da ma'aikata da su tsunduma cikin shirin hukumar Bashima na lafiya a sauƙaƙe ga kowane ɗan jiha cikin ƙudurin gwamnatin jagoran talakawa Sanata Bala Abdul Kadir Muhammad Kauran Bauchi Yariman Yankari. Yana fata za mu kammala dindimin babbar sallah ta 2026 lafiya tare da kira mu dage da addu'o'in alkhairi don ɗorewa zaman lafiya a jihar Bauchi. Wannan saƙon barka da babbar sallah lafiya ne daga Alhaji Ibrahim Inuwa Duguri Yariman Yankari babban sakataren hukumar taimakekeniya kan kiwon lafiya ta jihar Bauchi Bashima a madadin dukkan ma'aikatan hukumar.
10: Tuma da Allah, a halin yanzu agogonmu karfe 9:30, ga shirinmu na ciwon ƴa mace.

0: Mai sauraron gidan rediyon Bauchi, barkanmu da warhaka, sannunmu da arzikin sake saduwa cikin shirin ciwon yamace. A wannan makon, hukumar da take kare haƙƙoƙin yara da mata ta ƙarƙashin ofishin uwar gidan gwamnan jihar Bauchi, Hajiya Aisha Bala Abdulkadir Muhammad, sarauniyar Bauchi ta farko, ta yi dubi kan yadda suke gudanar da ayyukansu na daƙile cin zarafi a tsakanin al'umma. Kuma ganin irin yadda suke gudanar da ayyukansu ya sa suka tara taron manema labarai don fayyace ayyukan, inda uwar gidan gwamnan kuma sarauniyar Bauchi ta farko ta bayyana mana kamar haka.
1: Ya kamata ku saka doka ga abin da za ku biya. Yanzu wata ya kamata iyaye su suka daɗe su kuma yadda ake na boko tun da karatu ne na halatta. I can remember lokacin da nake ya yi magana dalilin da ya sa ya yi waɗannan intervention ɗin su ke yake cewa shi ya fito daga gidan da babu kuma ya yi tafiya da ƙafa ya je makaranta, kuma yana ganin yaranmu na arewa duk da addininmu ne ya sanya yake ba ta ina zai yi intervention ɗin wani abu dai yana jin tausayi. Shi ya kawo wannan dalilin a yau na makaranta, amma bisan mu 'yan arewa mu muka yi abinda muka ga dama makarantar bai yi amfani ba, wuraren yanzu duk na tura sun lalace wuce yanzu shi ya sa muka koma ga wanda suka gina suka ba wa shi babanmu Sheikh Tahir Bauchi, inda mun je na yi take nomin cewa da mu da 'ya'yansa za mu gyara wannan wajen mu mai da shi a yi pilotin ɗinsa ya zama tsangaya, modern tsangaya su biyar sun za mu

0: nan munanan dabi'u da ya shigo cikin arewa da da ba mu san shi ba a kawo da shi da yawa waɗansu ba su sani akwai jahilci yawanci masu aikata wannan aiki waɗansu jarirai ne waɗansu kuma shaiɗan ne waɗansu kuma rashin doka da zai hukunta su.
1: Uwar gidan gwamnan jiha kenan Hajiya Aisha Bala Muhammad. Daga nan sai hakimin Turwon Haji Kabir Salman ya yi bayani kamar haka.
2: Yadda wasu malamai waɗanda tsoron Allah suke tozarta yara wanda kuma wasu yaran kuma iyayen da musamman suke tura su to idan ana musu bayani akan abin da ya kamata yau iyayen ƴaƴansu to ina ga abubuwan da za su fi kuma ina ƙara godiya da taimakon da kike wa jama'anmu na sama musu abin yi saboda wani lokaci za ka samu da uban da uwar ba laifinsu ba ne abin da ke faruwa a cikin gidajensu amma rashin abin yi shi namiji to wani dai laifinsa ne saboda kana mai yiwuwa da gudu 6 kusan matan ka biyu ya hanga 30 saboda Allah ya za ka yi tabbatar cewa waɗannan yaran sun kasance haka to insha Allah your excellency will do our best to ensure that we carry along all the vision and mission of this committee Allah ya sa mu alheri amma sai mu na haɗu da gareku.
1: Hakimin Turun kenan Alhaji Kabir Salman sai Jami daga hukumar nan ta Shari'a Commission Muhammad Bununu ya yi ƙarin haske yadda suke samun cases daban-daban na musgunawa.
3: Ko gudunar da case da za a yi wani kasin nan ya zo ne da kasan hakimin Bununu wani gari can gwan a kusa da ban wanda waɗannan cases da waɗanda ma ba a cikin malakotun su ba amma case ya shafi su akwai cases da yawa waɗanda suke shafi al'umma wanda su ba za a yi hukuncin su ma ba za a yi hukuncin su ba wanda duk ana yi ƙarƙashin wani lokaci last week mun yi kes da daruda na yarinyar gudu ya fi suka mata aure da ba ta so kuma auren zuwa ta ne wannan kwamiti ta tura musu gare ta suka zo a tafi suka yi bayani tun da ba so da cewa wannan kwamiti ta shiga sun zo na ma a matsayin gida sun bar wani auren saboda ɗan wane a wutar kari kuma ba ta so saboda haka idan da aka ɗaura auren ta gudu su kwana a jeji a kai ta da wani hakimin kula hakimin kula ya kwamiti ɗin abin ga wannan kwamiti a ranar kwamitin ta daga mutum ta kai musu takarda. Wannan kaga wasu wadansu abubuwan da su suka toce da rayuwar mutane da dama dauke wannan matakin mu da yaren ta sarwace so wannan kullun ana yin shi wadansu kuma abin da yake so fa bayan kun yi kisan aure ne ko kisan damu da aka rubuta kuma za ka samu kuma har sai sai ta sake ba da huduma hawa wurin taimakon su wadannan mutane ko da abin da ya shafi abin sana'a ko da abin da ya shafi last week mun zauna akan yara wadanda aka same su don su ya saurara da mijinta sai zama cewa shi kuma ya hana su da yara da amma za ku da biyu saboda ta ba ya iya kula da su yana da tuntun musu a kawo report ga wata kungiya kungiyar ta shinka ta kawo mutum ma wannan kwamiti ne mun je mun ga gidan da yaran suke rayuwa da irin horon su da ofan yake yi mun ɗibi yaran da zuwa abin da yake ciki shi ne da zuwa a ƙarƙashin wannan kwamiti ɗin yara an kai suna kula da su a gidan marayu za su yi aƙalla wata uku zuwa hudu sannan ƙwaƙwansu yanzu ita ma ta rigawa gudun ta yaro domin a samar da abin sana'a ce da yanzu yara kuma suka je can aka canza musu halin da suka ciki su aka canza wa aka da kamar jejjen musu yanzu za a dawo da su a hada su da wasu kuma ita kora za a samar da abin sana'a saboda tana gida wani ta yi sabon aure in ya zama an cewa an dawo da ta ya ba ta sana'a ma ta auren da zai samu can gaba waɗannan suna cikin abubuwa da yawa da ma su ba da potent su waɗannan kai tsaye sun shafi iyalai ne sun shafi taimakon mutane ne ko last 3 months ofishin wannan kwamiti ga tafiya shi ma can girma gwamna ta ɗauki nuna waɗansu iyalai wanda daga cikin mata ta ɗauka shi ne akwai yaro daga cikin famili ma da aka kai shi ƙasan Mali mama ita ka tattara kuma ta kuma dawo da shi na tsira sannan kuma yaran uwar ita kuwa ta samu matsala sau da wani mijinta da suka rabu da mijinta a samu matsala na famili ita ta bar ƙasan nan ba ta nan sai zama yaran kuma ba sa samun lura duka waɗannan yaran akwai ɗan mata guda uku wanda dukkansu ba ta samu su a yi sana'a shi ɗanin ya koma makaranta na samun masana'a so saboda haka waɗanda duk a ayyuka ne na alkhairi waɗanda wannan kwamiti suke wanda na tabbatar cewa shi wani ɗan jarida ciki zai taimaka al'umma su daga sanin ayyukan da ake yi kuma zai taimaka wa wayar da kan mutane musamman akan challenge sun cewa wasu lokutan kisan rabin magana da ake samu da yake sana'a kotu na manta ita dai kuma da ba ta fara ba za a yi iyayen su kawo yin kotu a ba da shaida su yi ba za su kawo yari.

0: Kamar la gidan Rambauci ake sararwa halin yanzu karfe 10:30. Ga shirinmu na gaba.
1: Mutum da al'adarsa, shirin Radio BRC Bauchi don tattauna tsarin al'adun kabilu. Shirin mutum da al'adarsa yana waiwaye ne kan asalin kabila, yadda take gudanar da bikin nadin sarauta, neman aure, suna da kaciya, bikin mutuwa da sauran bukukuwa. A makon da ya gabata an ji mu da yadda muka karkare tarihin al'adun Gezawa. A yau shirin ya yi tattaki ne don jin tarihin al'adun kabilar Barawa da ke karamar hukumar Das. A bisa al'adar shirin mutum da al'adarsa, mukan so jin takaitaccen tarihin wanda zai bayyana mana tarihin kabila da za mu yi magana a kai, kamar yadda za mu fara jin tsarin nadi da bikin sarauta a kabilar Barawa.
2: To alhamdulillah, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Sunana Lawal Baraza, ina da sarautar sarkin Sudan na Das. Kuma bisa ga shekarun haihuwa a primary school, wanda yake na gani a primary school certificate ɗina, an rubuta 1953. Amma da na zo neman aiki ba da certificate ɗin a hannu, sai ne wanda ake ce declaration of age na gabatar da shekaru na 1954. To indai 1953 ne a yanzu zai kasance din shekaru 70 da doriya. Na fara makarantar primary 1961, na gama 1967, na tafi secondary 1968 zuwa 1972. To da yake Allah bai nufa na ci gaba da wani ilimi wanda yake da shi na makaranta ba, sai na yi ta kwasa-kwasai. Bai na fara da ne shekara uku railway, na zo na bari, na zo na ci gaba a gwamnatin jiha. To na yi wurare dai daban-daban, wanda yake a wurare daban-daban din nan ma na yi har shekara wajen shida a aro a hukumar zabe, wanda dasmani na fara zaben chairman na demokradiyya marigayi Alhaji Yakubu Danladi. To na zaga wurare da yawa a jihan don mun fara tun Bauchi da Gombe. To daga nan dai na ci gaba har na zo na kasance na dawo dama aro aka bada ni na dawo gwamnati, na zo na ci gaba a gwamnati har Allah ya nufa a zamanin gwamna Mishailiya, na je na zama da wajen wata uku ne kantoma a karamar hukumar Katagum, na dawo kuma na ci gaba har Allah ya nufa mai girma gwamna Ahmadu Adamu Mu'azu ya je bani matsayin babban sakatare, wata ake ce permanent sakatare, da shi na bar aikin gwamnati na permanent sakatare. Kuma na yi wurare da yawa, kuma mutane da yawa mun yi aiki da su lokacin da nake gwamnati, a kusa da kusa tun lokacin marigayi ta tare Ali, mun yi kusa da kusa da su na akawa office nasu. Muka yi da marigayi head of service MC Abubakar Adamu Aliyu MM mai shanu shekaru Omar, duk wannan na yi aiki da su. To dai na zo na yi bar aikin gwamnatin na matsayin babban sakatare a jihar Bauchi. Takaitaccen bayani.
1: To masha Allah, baba Lawal Baraza, yaya batun tarihin mutanen Baraza ne? Wacce kabila ce mutanen Baraza su?
2: To al'amari kamar na tarihin abin da ya shafi kabilar mutanen Baraza, a gaskiya wasu yawanci har na sha fada ma matasa muna neman mu batar da tarihin ne. Akwai gazette na wasu Turawa lokacin 1980 ko da 80 ne ko 19 1920 ne ko akwai wani gazette wanda ta nuna cewa das mutane ne wanda suke zaune a cin gashin kansu suna zaune a cin gashin kansu sai suka ce mutanen da kabilu ne manya-manyan kabilu guda uku wanda suka nuna akwai jarawa akwai bankalawa akwai barawa to ni gaskiya ko a certificate din na primary school din an rubuta barawa ne kabilan barawa to kabilan barawa ne ya shafi gundumomin wandi baraza dor lukshi sumbul polchi har ya sauko da duk wannan suna bangaren wanda ake ce barawa ne to yawa to amma tafiya da tayi tafiya ana neman abunan din wannan din ta bata rububi saboda shugaban mu sarkin damu sarkin yanka bajari ne to sai ana ta ganin cewa abubuwan da suka zama wayanda suka zama amma gaskiya akwai babban kabila wanda su ma da sun barawa
3: su ne wannan ya kunshi barazan
2: yau wato mu a cikin muka fito don duk wanda da zaka samu certificate nasa da yi makaranta a baraza a shekarun da na fada tun daga don ni na shiga primary alibitar 61 an rubuta mu kabila barawa to kuma a wannan gazette din da na fada 1908 in kabila abin nan gazette din 1908
3: 1908
2: na sun rubuta abin nan din sun rubuta cewa kabilu uku ne a tas kuma da aka zo lokacin da za a yi ginin gidan gargajiyan nan na kusa da Zaranda Hotel wanda yanzu an rushe shi an zaga duk kowace karamar hukuma an samu kuma addas aka ce akwai jarawa bara bankalawa da Hausa da wasu Fulani aka sasu saboda haka wannan kabilan tana to a ciki na fito
3: wannan kabilar ta barawa baba yaron ku akwai bambanci kenan da na jarawa da bankalawa da barawa
2: akwai jarawa bankalawa suna jin juna amma barawa ba sa jin bankalanci ba sa jin jaranci saboda haka kaga wayannan uku yanzu ka je yaren da mutanen wanda suke yi baraza tana ji yaren da baraza suke dur suna da sauran su hakan nan
3: amma ba jari ba zai ji ba
2: ba zai ji ba
3: kuma ba ku ji jari
2: zai dai ji ba zai gane ba to ba ma jin juna gaskiya
3: ku ba ku jin juna
2: ba ma jin juna
3: to mu fara da batun mulki a wannan kabila baba dan yaran ma da mu zo ka dan taba mana mu dan tambaye ka wasu abubuwa da Hausa mu ji da yaran amma mu fara batun shugabanci da a tarihance yaya ake zabar shugabanni ko sarakuna a wannan kabila ta barawa
2: to yadda iyayenmu suka gaya mana don ni din na fito daga cikin abin da ya shafi fadan baraza din wanda mahaifin babana yayi sarautan baraza wanda ya haifi babana yayi sarautan baraza ana ce masa Yakubu
3: kaka a gare
2: ka kenan kaka yayi sarautan baraza ana ce masa Yakubu to sarauta a lokacin su dai sun nuna sarauta na farko dai mutanen gari ne suka yi zabe su zabi wanda zai shugabance su to kaza da abubuwan na karfi da wasu abubuwan nan hakan nan amma daga baya da tafiya ta yi tafiya shine ko an yi zaben su akan tura gwamnati tun zuwan turawa suka shiga ciki to shine ya zama na in aka yi zaben ma sai turawa sun sa hannu abin ya tabbata kuma da mu a can barazan ma in za a zabi sarkin har akan zuwa har nan Bauchi yawa to amma zaben mutane ne suka yi yanda suka gaya mana a yi layi a bayan mutum a zabe shi mutanen gari daga baya ne aka zo ake maganar littattafai suka yi zaben mai gunduma amma da haka ake
3: a can da kafin ma zuwan turawa
2: da abin ma zuwan turawa
3: layi to amma lokacin da mutane da su yi layi baba a tarihin cewa yaya batun tantance ka da ka ni an ka cancanta a neman mutanen gari me suke dubawa domin ka cancanta
2: wato cancanta a lokacin yanda suka ga mana ya dogara cewa tun farko ya zamana wannan gidan sun taba sarauta ba kowane daki za dauka haka ba za samu eh koi wannan sun taba wannan wuri sun taba sarauta wannan gida sun taba sarauta to in aka zo ne ma sai a ce to da wannan gidan da wannan gidan da wanda suka yi sarauta a fito da wanda suka sun cancanta to sai a zo ayi layya bayan su
3: ya ake gudanar da wannan biki
2: shi in aka yi layya a da da yake kafin musulunci ya shigo idan aka zabi mutum to za a yi masa rumfa a waje zai zauna a cikin rumfan nan na kwana 7 a cikin kwana 7 din nan zai kasance kusan kamar bai da komai ma jikinsa don akan shafa akwai wani abin da ake ce koya a shafa masa a ciki to bayan kwana 7 din nan shine za fitar da shi yaje ya wanka a zo a masa ado a zo kuma shine lokacin zai shiga gidan sarauta don a wurin akan jarraba mutum a ga asalin bajintansa da yawa karisma yake abin nan din ya tabbatar cewa mutum ne tsayayye kuma zai iya tafiyar da shugabanci saboda haka shi kadai zai ta kwana cikin rumfan nan wani lokaci ma har akan jarrabe su don ba ruwansu ko wani abu ya zo ya abin nan kasan daga namun daji ka abin nan da sauransu kai kadai a cikin rumfa za ka kwana to wasu wanda suke da abin nan irin abin da yake kwari sukan dan jarrabi mutum in ya ci jarraba shi ne wannan kwana 7 ya fita
4: baba ka ce ana shafa masa wani abu a jikinsa
2: eh koya wani kamar jaji hakan nan
4: yawa to shi wannan abin idan an sa an shafa masa bare yi wanka ba kenan
2: sai kwana 7 a wannan sati ba zai wanka ba kwana 7 din ba zai yi wanka ba
3: menene hikimar shafa
2: al'adan kenan to shi dai
3: me koya din mato
2: wa yana nan dai kamar wani ja hakan nan har hakan sayar da ma abin nan a kasuwanni sukan sayar mata sukan yi yanzu za ka ga mata sukan yi kwalliya da su akan tona akwai su abin nan din a wuraren mu akan tona za ka gan shi ja ne kamar yanda yake samun farar kasa din nan to shi din ma ana samun sa to yanzu an kace za ka nemi koya ko ka a nan bakin Ministry of Education ka tambaye masu sai da kayayyakin abin za su yi za ka samu a wurin eh
3: amma akwai batun da aka yi ko aka fada a tarihi cewa ga dalilin da yasa ake shafa mishi wannan sarki
2: gaskiya ban bincika ba amma yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka yi a farko kafin zuwa musulunci
1: Alhaji Lawan Baraza Dattijo da ke bayyana mana tarihin kabilar Barawa wanda batu na tsarin sarautar Barawa za mu ci gaba da shi a mako mai zuwa da yardar Allah yanzu kan a madadin gidan rediyon Bauchi BRC da ke daukar nauyin kawo muku shirin ni jagoran shirin Uzair Dauda Binga ke fatan mu huta lafiya
0: tum madalla Uzairu Dauda Binga dauke da shirin mu na mutum da al'adar sa ranar talata idan Allah ya kai mu da misalin karfe 9 na safe zamu kawo maimaitin wannan shiri akan mita 94.6 BRC to FM ake sauraro karamance da misalin karfe 11 zamu kawo muku filin mu na zaben mu kwana lafiya kafin wannan lokaci bari mu shakata da waɗannan waƙoƙi.

Tuma da la an shakata da kidan gurmi tare da Ali Makaho mai mandula daga nan BRC 2 FM Bauchi. Shi ya kawo lokacin mu a halin yanzu karfe 10:11. Lokaci yayi da zamu kawo muku filin mu na zaben mu kwana lafiya.